0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyo ng

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Diego

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa

0: ng Nutrisa Saturn Plus Vitamin C kay Raku Kesari Katabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
1: Saturn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saturn Vitamin C.

0: nga panan-aw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ang gap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: XFM.

0: on XFM Network Philippines.
1: Sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 8.15 na mga katropa. Kining maong time check, gitod gini ka na to sa Synthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagol nga glutathione. Di abagi collagen, katropang Philip. Nagadag nindot ini. Kape nga makapapahamis, makaputi, mga katropa. O niya, gawas niya na katropang Philip, luwas kayong imnon gumikan kay Stevia ang gigamit nga matang sa pampatamis. Ikaw mabalaka, katrobang Philip, sa pagsakas imong blood sugar level. Labi na sa atong makaigsunan nga na problema gumikan sa diabetes. Mag-Synthone Gold Coffee Mix!
2: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, andia ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nesese, nunese. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini. Way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot dining at tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ang Bullseye! Adlaw kita karon nga Biyernes! Thanks God, it's Friday! It's a 22 sa buwan sa Mayo 2026. Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Good day, katropang John Layman Chavez by King. Bullseye!
1: Libertas expresiones nan solom iost lukindi est. Sin itam iost odinde. Bullseye! Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadungyan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag ka niyong taran, yung katropa niyong certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning, Tarakape!
3: May kape sa ta katropang
0: Philip.
3: May kape
0: na sa katropang John Lay!
3: Tara akong kape.
0: Of course. Di gidni mahimo
3: ang kamuntagon. Aga kong ginom.
0: Sa mga imo?
3: Premium D3 ni.
0: Salamat kay, kayo. Salamat kayo.
3: Sa ang...
0: Salamat kayo po kayo.
3: Ay, Wala problema na. Kan Jerry Boy mo ni, Jerry Auxilio. Wala mangita ko niya sa'yo dong. Wala nangita. Hindi nga, akong ikwa. Ako lang ilisan.
0: Ilisan niya. Duwako niya. Kaya sa Disimbre na usa.
3: Ay, ako lang ilisan na ako yun. Namo ko daron nga Premium D3. Nagdaman sa ko katropang Philip. Kaya... Nausap ang timplada sa Premium D3. Mas nilami.
0: Murag, o sa kuan pa ba ni sophisticated?
3: O niya, kanang observer, empirmero ni mong ino, ma-feel yun mo ang kanang aroma.
0: Aroma. Ano yun ito? Aroma.
3: Ay, nako. O niya, importante mo sa kayo, i-balance ni gamay katropang rap, taas sa gliog lang. Nga sana sa mong maglingkod.
0: Asa man eh. Asa. Ayala na rap. Ikuan rap. Ako pa mo ang gamay.
3: Ayaw. I-adjust na niya. Kailangan kita naon.
0: Dili. Ano ba? Okay na rap.
3: Mabaw na niya. Karon, adjust na ng rap. Niya mo lihok sa ka. Ano kita ayaw ni rap?
0: Dili. Kaya baka kayo nilo. Hanggang niya itong
3: pagdungin. Mabaw ka ng rap. Nga wain tayo na ipahuway. Sukan pa ganihan. Niya imo pa ultimo ang pag-adjust sa kamera. Imo pa ginang hasol-hasol. Ay,
0: na lang sa nagbuyagan. Importante yung klaro itong pag-ambungan.
3: Hindi, magkala. Ngil, agitan naon nga. Ang imong o nilapas sa screen.
0: Tertig na tawa ang lista na dito.
3: Pinoon, pitaw. Tanatanawa ka ganiha. Ang imong o nga. Di maklarong imong agtang.
0: Pwede man yan. Puna lamang kay Kating ko din.
3: Good morning des amigo. Kaya ko si Mac Martino.
0: Hoy!
3: Mac, may buntag din. Mac, ihang pinalang. Iyag yung gitagi ang asawa. Ang gwapang asawa ni.
0: Itagi na, Mac.
3: Itagi. Agaw Mac si Angel.
0: Hi, Angel. Good morning, Angel.
3: Schoolmate pinalang ko si Angel. Katropag Philip. Yan si Mac.
0: Kaysa may friends na. Dili ikaw.
3: Asa?
0: Braids nilang dua.
3: Adili. Sa dua ako inabot nang nag-oya ka sila sa una.
0: Classmate. Ano yung Angel?
3: Dili sa may classmate.
0: Ikagaw mo Mac.
3: Una ni nako si Angel kay schoolmate.
0: Schoolmate mo?
3: O una nako siya gamay pag high school. Kuhan man sila. Kau ban may kanang bantay ka ng drop and bugle sa high school?
0: Okay.
3: O maya man yung madadag baton. Muna nga.
0: Lairis. O saan na? Lairis?
3: Nasa'y Lairis. Ako kay drummer man ko.
0: Drummer ka.
3: Drummer man ko. Si Angel kanang kuhan man na. Magdadaan ng pus-pus ba? Congratulations, na asus bag okay hapong at dawa.
0: Kay
3: sigag na cooking yawi
0: agoy
1: katong mandatory nga picture.
3: Oh, mandatory. Gaw, may buntag na ka. Morning, may buntag niya tanan sa mga silingan, kaparintihan ako des barangay Luta. Good morning.
1: Good morning. Onya, happy birthday day sa kong pagumangkon, Marvin Sirohano.
3: Hoy, good morning.
1: Good morning, happy birthday. Hinaot niya, mabusog mini mo.
3: Ah, inalas Marvin niya, di magigukad turon.
1: Di kakantos parel. Ako ay declare nga, you're an adopted son of parel, although,
3: ikaw lang na.
1: Mapakakanto.
3: Ay, karoon to yung ako kabalik-balik sa inyo ha, pero karoon to yung gawa, magigukad to, kaya naigo, mangkoskos ka. Kay sanay okasyon, sa inyo ha, na timing man nga
1: nakay kwa na to, nakay out of town.
3: Nagkuyog mi sa kong pamilya
1: at pamilya o
3: pamilyon ko mag mukaon kong litson sa parel or puspusan sa kong kati.
1: Huwag ito na. Sakripis yung kaon.
3: Magkakaon na to taglitson pero hindi kuman mabunog-bunog sa itong hagi.
1: Ay, greetings na katropag.
3: Good morning, Bito.
1: Ay, agad na kayong nag-atang.
3: L.M. Monies, mayong buntag ko niya i-share atong live. Rapop, ang mag-iniservice ako sa kabo, katropag rap-rap, oy.
1: Uy, ay, i-share sa
3: nga. I-share atong live. Maloy sa karap. Uy, maloy ka. Uy, maloy.
1: Good morning, yun niya. Ang kuwana, ang atuang Visayas, yellow alert na karon.
3: Oh, gumikan kay, kuwan katropag ka, Philip. Dool-dool na yun. Ang nga mag-abot ang supply og demand ba katropa sus ang kuyawan ni mag-red alert kaya di na gid paigo ang kuryente mo ni mapugos in taon mga katropa
1: og burnout,
3: yes, rotational burnout. O ni nga, kung mahimo, save-save, tas kurinte. Ano? Huwag na ate kwartang gamay. Kwan, encourage tamo, mas mayong magsulat. Ayaw yun na, iyon nga.
1: Ayaw, ibulto.
3: Ako, anam-anam ramang ko katropang Philip.
1: Listen ka, iyong ibulto.
3: Pero doon na pa ko'y kabulto, abulto ho na eh. Walang ko'y kwarta. Ika, nagsugod kong solar. Ginamanam na nako, mga lima na ito eh. Good morning, Mary Jane Ponce Tagrayd Nilao. Dance ko na siya, si Bonnie Gakayan Gumapa. Good morning. Wapa manimata si Alex Comendador.
1: Wapa. Nangwapa, nanghimasa.
3: Mawapa. Dugay ron nakamata si Alex Comendador.
1: Ang nakamata na si Gaspar Alperez. Nakamata na. Gaspar,
3: ayaw ganyan mata si Gaspar. Hey,
1: good morning, Gaspar. Na online na si Gaspar.
3: Ilang Gaspar, Sitio Kadahuan.
1: Sitio Kadahuan.
3: Barangay. Barangay Lutak. Lutak. Lutak. Lutak. Lutak. Lutak. Lutak. Lutak. Lutak.
1: Lutak. Lutak. Unsa man niya, dili ni speaker?
3: Asa?
1: Bluetooth speaker ng Gaspar.
3: Kana mo iwakay ko kasuito kung saan ay kay prangka pag-istorya, di kita makuha.
1: Ali, ali, ato. Pero pwede man na ikuan, i-Bluetooth.
3: Ang kasagaran, si Las Papa John Asili, dako ka nilang sound system eh. Maglanog-lanog kita
1: rin. Pwede man nga po ni Bluetooth katropa dyan, li. Magtanaw ka sa toang video sa YouTube or sa Facebook Live. Kanya, i-Bluetooth na to nga sa speaker.
3: Kanahon na, bitaw ko nga, na mami balay, na ama ko speaker nga ready na gididaan. Nakita ako kanto.
1: Ang makakunik na laywa pa.
3: Pwede mabuntag pero unaon na ko sa baa sa tingin na ko. Inya, magbinuang ko, dress radio, bugal-bugal ko, may bawaan ko sa kong sawa. Unaon na ka nga. Under biya kita.
1: Ade, di ka under.
3: Di under yun ko. Ikaw may dili under. Ako under yun ko.
1: Sige. Pagod na yun nila. Mahir ka na.
3: Ikaw mag-under. Dato kay post-post dito sa mo. Bakit na yun mo? Pero okay rin yun. Okay rin yun.
1: Ang importante, mahalaga.
3: Angela Claire Galiana, good morning. Nagtanaw ko na siya gikan sa Lapu-Lapu City. May buntag niyo tanan.
1: Good morning.
3: Sama na, wapa mo ipikto niyang pagpirma ni Mayor Ahong.
1: Congressman
3: Ahong. Huwag to Gayas concert sa diha kong, ay, ang ato ba, concert na kay... At least
1: makapakpak ta.
3: Yes.
1: Nakasyagi ta.
3: Si Gaspar, nag-bluetooth na yung kuno siya dito.
1: Ah, takanan lang yun ako, takanan lang.
3: Salamat kayo, ha?
1: Anya, katropang Jordan Lipasana, good morning.
3: Tanang mga taga-kadahuan, salamat juga ninyo.
1: Good morning, taga-kadahuan. Lutak!
3: Sugod ako pangumpal niya ron kay hapit na biyang eleksyon.
1: Alam niya, asa sa barangay?
3: Alagan.
1: De, ano na lang?
3: Para sa 2028. 26 ba ron? 2029 eleksyon sa barangay. Mudagan ko balik.
1: Ayaw, sabi ko ka pwede niya. Kung ginalaman ka magpawag mo sa katermino.
3: Three years naman na.
1: 3 years, susto.
3: Mag-ampo, mag-iko nga di ma-extend. O, extend ka ni, magsaba kay Kondres Radyo. Ay, nakapit tayo. Good morning ninyo, tanan. Ano niya, karon, happy fiesta. Di has may, karon bang fiestas, Pangdan? Pangdan, City of Naga, Cebu. Naada akong suod po kayong kapitan, na classmate ni katropang June Cator.
1: Oy!
3: Cap Alvin Alinsunurin.
1: Oi, Cap Alinsunurin, sir. Good morning.
3: Happy fiesta. Yeah. Yang papa, amigo kayo na ko, si Conjel Rilio, de sa City of Naga. Mm.
1: So, papa, City Councilor.
3: City Councilor.
1: Ah, wow.
3: Papasuhod kayo na ko, Katrobang Philip. Cap, naanad kong tawag
1: ko, Cap. Wapa, mag-last term, si Cap Aurelio. Aurelio, no?
4: Braga.
1: Ah, Conjel Aurelio.
4: Di mo kong sure, oh, bagay sigot ni last term nito pag last. Pero,
1: Conjel, ito na. Lotak represents mo na.
3: Ay, hindi ka barangay, pangdan, silingan ni namo ng barangay.
1: Doon rakayo.
3: Doon rakayo. Masinggitan rin ako. Si under mana si Conseil Janli sa surveillance. Surveillance ni
1: under sa asawa, under surveillance bud.
3: Surveillance ni Kati. Si Orly Ilaya Lopez, good morning. Nagbiyahe ko no samtang na Mino sa XFM. Nagbiyahe si Maxim. Salamat kayo ha. Klaro na tong mga order dia.
1: Ah,
3: order ng Maxim, delivery man ano? Ang Grab mo ito na order.
1: Ang Grab, ang Grab.
3: Di ba kay Kosmito ka tropa ng Philip?
1: Ako kasuway, pero suhito ka na kay Sahim, sakay man ko. O Maxim.
3: Okay. Wala ko kasuway o sakay o Maxim. Wala ko yung app ka tropa ng Philip.
1: Download niya ako. Labi na ako, Grab.
3: Grab na ako'y app nga Grab kay na amasay Grab
1: ka, food ka, VIP man ka sa Grab.
3: Wala, dinasa tayo mga amigo player biya tas Grab. Nalimot ka ng player tas Grab.
1: But teka, nag 8 nung, years na
3: nung araw. Player man miss Grab ka tropa grab kami Philip sa una. Atong higayon na ang akong mga tuhod na apay spring. Good morning ni Crisologo Ogbamin ha. Morning sa amo, Dres Katangkas Dumanog. Sa radio ko na sila naminaw. Salamat kayo, ha? Nakog yung kay among kalipay, katropang Philip. Sa ginanila yung town, may naagyo mo naminaw, Dres.
1: Kana.
3: Si Angela Claire Galiana, wag yung mikadawat og oil subsidy, Dres Opon. May pang taga Cordoba. Amang utana, tadya, sinyong congressman. Kaya under man, asa man yung under ng oil subsidy? LGU man eh. Kasi kong, makaungong, ginaskong niya.
1: Depende man ako.
3: Depende sa paluap na.
1: Depende sa paluap. Oh. Depende sa na. Unsa kakugihan ng inyo mga local official.
3: Yes.
1: Katropa. Dito sa Cordoba, katropa ng Janli, murag halos every 3 months or 2 months.
3: Kuan man sa na. Pero usay, personal man ni. Kuan ka nag...
1: Suwan
3: ba na niya?
1: Suwan. Didoy.
3: Watching from Poblacion Ward forming Glanilla, Cebu. Salamat kayo. Samtang nagkaon ko nung pamahaw, matod pa ni Rosalinda Mutia Canizares.
1: Atong YouTube viewers, literal na ito eh.
3: Daghan na rap.
1: Usahay, maura ba ni ang...
3: Usahay, mas daghan na atong
1: viewers sa YouTube. Malintan, dito ang daghan.
3: Yes. Good morning. Oy, si Kuya na to, Kuya Jeff Boy Kumilia.
1: Oy, Kuya Jeff.
3: Salamat, Kuya Jeff. Grabe ning mo suportar.
1: Adi ba sa'yo?
3: Kaning atong mga baso? Dito, trawag yun sa napaghimo. Purting ninduta, get mga katrapadraw. Dito ni Kuya Jeff Foy, that's 4J's katropa ka Philip.
1: 4J's advertising.
3: Printa mo diha, printag tarp, mga sticker, mga signage. Kani among signage, there is Luyo. Kang Kuya Jeff Foy man, o kaning Sentra Board. Salamat kayo, Kuya Jeff.
1: Kuya Jeff, good morning. Anya.
3: Daryl Diputado, good morning. Present ko na siya.
1: Yeah.
3: Si It's a Slop Guy, good morning. Anya, si Aljin Tapik, may buntag. Og sa tanan nato kag magagabyo po sa YouTube. Salamat kayo ninyong tanan. Salamat yung kayo.
1: Yeah, si James Roland Abaldez, good morning.
3: Hoy.
1: Gikan sila diha sa Poblacion Pardo.
3: Salamat kayo
1: niya din. Og sa tanan nato nga ang uban di magud mo comment ka tropang
3: Jan. Yes.
1: Mutan-aw lang kay abungan man ta.
3: Ay. Sa takaingon. Ikaw grabe na gyud kanimo butbutona ba.
1: Hoy. Di ba na man lang gani mo daig na to. Ikaw di pag yung gana unsa sabi ka?
3: Ay sa ba.
1: At least nya we love our own.
3: Di ba? Og way mo daig nimo ay ko mo nga.
1: Ah sige. Wapo naman kay ko.
3: Ay ta kapilon. Ay lago. Ikaw ana ba? Ay ay tag paning kamot. Kusto ka lahi man tag naong.
1: Good morning,
3: Ay, share na kita si Josephine Pakulaba. Salamat kayo. Tanang mga taga Tangke Talisay. Good morning, salamat kayo. Ang ako, ang kapitan di Tangke, katropang Philip Portig, yung sura na mo. Ako'y gahimbong siya ang single, si attorney Jared Cabilte.
1: Wow.
3: Ako ning maestro kaniya to slow school, butana news cap.
1: Kuan man na diha, ang kapitan na diha.
3: Jairo, may gahimbo atong.
1: Babay man to.
3: Di pa itong daghanan rugas di sa una.
1: Karoon na wag tang. Pero ang Drugas ang kambuan, bro. Susama ka na gan.
3: Sauna.
1: Ambot na ka pa yung drugas mo ni Hinay.
3: Taon na sa kong wala, nakasuroy di stangke. Pero suod kayo na kong kapitan niya. Maestro na nako kani adto sa College of Law, Attorney Jared. Jared Cabilte. Ako gihimo atong yung jingle pag dagan niya. Tanan yung pagdagan katropang Pilip.
4: Ikaw.
3: O niya ang
1: tarpulin. Midaog sila, midaog.
3: Daog.
1: Lahi ang epekto ni katropang John Saldi kung siya muhimo.
3: Ano man?
1: Sagay Pilde.
3: Daog, ay. Daog. Si Kap Jared Cabilte. O niya ang gihimo sa siyang mga tarps. Katropang Jairo. Kami magaliyot ato.
1: Elvina Cagas, good morning. Dina sa Tierra Dulce, Barangay Inayawan. Mga katropa.
3: Si Lowen Arnado, good morning. Si Grayson Atuel. Imong...
1: Oy, ako na Izon. Ito na sa...
3: Abroad niya, abroad. St. Thomas.
1: To as America.
3: Pwede ko mga ikulit na eh.
1: Ikulit. Nanaating ang chocolate.
3: Akong nagkumparar ba? Nakasuway mo sa itaon taga ng nakatisting taon ko ato tas gawas. Ang realize na ko nga ang chocolate ito sa gawas. Parehara
1: magkakasyo.
3: Dile ba? Gawas ka pareklam. May apin ako kasagara sa mga abroad pagdaam ko ng chocolate. Mom ka na chocolate. Labi na ka na ito. Karoon mo rag.
1: Di na agya po na. Di na mawag ng chocolate.
3: Akong na-realize no nga maor magpresyo ang kanang chocolate ito sa gawas ug diay sisis na.
1: Alam mo gigi kan lang yapon sa gawas ko na kanare is anar.
3: Mao gani. Mao gani. Toga sa mga akong auntie mo uli man na gigikan siya karon mo uli siya karon sumana ha.
1: Yan maka dawat ang chocolate na.
3: Akong giingnan siya nga. Samay akong dalon mamalit kog chocolate dong. Manghod ni mama ba? Mama sa Ohio na ila. Ni mo uli man. Sos, akong gingnan nga, ta, ay nalang pagdadaan ng chocolate.
1: Ay, nalang isinar.
3: Ay, nalang isinar. Magkakakarga pag yung kana.
1: Bungkaat na lang, eh, chocolate.
3: Napag yung Landers.
1: Ato lang yung nun nga, sa...
3: O gusto ka, inig, abot mo, tangkaan mo na sa airport, ano lang,
1: duty sanar.
3: Duty free. Mahal ang duty free lang. Sa una, brato
1: ka ng duty free. Mahal, duty free. Mama, tanay, buhis.
3: Mahal dito, akong nakumparar mag kay ka na mo, kuyog tao sa ice gawas. Parar man mo ka trupang Pilip, kung mamaoram rin yung prinsipo.
1: Mamaoram?
3: Alang mugtugan, nga giyara na agitan.
1: Ayaw, ang resibo, tago eh.
3: Tingnan si Grayson. Asa yung gani niya? Asa yung gani yung Grayson?
1: Grayson.
3: Tingnan siya nga, inikuli. Do, usan? Magdo, rin ka tawag
1: niya. Do, man na do. Pwede.
3: Asa yung magawang ninyo?
1: Depende. Magawang na
3: lang. Magawang siya. Na, noy, ka nang, murong nilad, baka yung tawag kong manoy sa
1: atin. Ayaw. Ditahod maging ng manoy.
3: Amausad, lagi mausad. Noy, ka nang, kuhan lang, ka nang inikuli ni mo. Ayaw na lang pagpalit ng chocolate.
1: Ano tayo, Sanar?
3: Pwede ra, ari mo palit ako.
1: Ano na lang?
3: Hindi, maayaw.
1: Tagay kong dollars, ako'y kumpra.
3: Pwede ra, masaka nili mo palit ng dollar diya. Kaya ba?
1: Patatag ng dollars. Sample. $200.
3: Di pa muli. Maya, di pa man siya muli. Di pa man siya kahatag ng chocolate ko ron.
1: Pala na lang dollars.
3: Ngayon lang kong kwarta.
1: Katawa ang Emmanuel Bernante. Good morning, Timoman.
3: Hindi pa makauli. Yan. Kayo. Okay pa siya muli.
1: Siguro this year or next year.
3: Akong auntie muli. May katropag Philip. Pero hapit pag Manila. GT pa mo aridre. Eh.
1: GT pa. So makakauntaan na og chocolate. Mga pizza 30.
3: Ano abot pa pizza 30?
1: Ayaw. Masinda. Magigyan nun ng chocolate niya.
3: Katong ni.
1: Sa kay kiroplano.
3: Katong ni. Larga ko. Huwag kami kukuhulot sa chocolate eh.
1: Chocolate sa amo eh. Wala gina ni mo dala doon eh.
3: Danga.
1: Dala ka doon ni Remy. Antag di ba mahurot?
3: Niya, mga ayo. Sirap-rapan saan. Good morning. Shout out po ni Carmelita Lawas. Ganaminaw ang inyong duha. Always watching from Laray, Inayawan. Matod pag na Voj Ilayabaya. Si Orly Yaya Lopez. Good morning. Naman gyapon, Dreser. Baligya, bato sa tangki. Ugunog sa Rumi.
1: Pero ang mga buwan niya, malam, igapon, stanky.
3: Din ating alipres sa una to panahong noy-noy. Ay, grabe ha, itong sabo ato sa una.
1: Panahong noy-noy, panahong...
3: Katong maruhas pa yung LG ba nga? Sos, ginoon ko.
1: Panahon ni Juan, Gloria.
3: Gloria, pero mas grabe.
1: Nihinay man na katropang dyan, Lee.
3: Pag panahon di gong nihinay.
1: Oo, nihinay.
3: Panahong noy-noy, grabe. Ito nga.
1: Kusang higayo.
3: Ang drogas, matay, di gong kumalimot. Kikon siya, labi ako ito. Ang mga adik-adik. Isog pas mga tanod.
1: Singkahan na tanod ito.
3: Ito, tinood. Gawa sa among barangay. Gawa sa
1: among barangay. Ay, yung barangay isog.
3: Pero bitaw, eh, grabe kitong panahong noy na, matay. Mabita tong midaog, digong kisama kayo matoon, daog digong nga, way kwarta. Dili kayo ilado, katrobang Philip. Pero kumikang paghitak siya bo, matay. Yung tao ka, rita, eh. Brad Vincent Laran, good morning.
1: Oy, iba ko na.
3: Brad Vincent Laran, ugmang adlawa. At tumig bujol.
1: Bujol mo!
3: Ay! Tumig buhol, ugmas buntag mimugikan. Pero karong gabi, igig pa karong gabi, katropa ka, Philip. Tekyo ang iya, good morning. Great ko sa barangay Lawaan, Dumanhog, o barangay, o fiesta ko no, karong adlaw, katropa ka, Philip, May 24th. Anyways, dito baglang ngayon mga katropa. Eh, arita sa to aga bagahis gutanan.

0: Kamusta ka tropang Philip sa mga kaguliang in town diya sa Senado? Kay gapon, walay lalis dito sa Senate mismo. Pero si Manang Aimee Marcos baga katropa. Ki-interview sa ako ang idol sa gayo katong pare-parehag tingog ni Corina nga si Karen Davila. Gumawa sila tingog, no? Ni Corina o si Karen Davila.
1: Lumandungan naman sana sila
0: kinis,
1: sa industriya.
0: Kinis Corina si Karen Davila. Pagaw version, ni Corina.
1: Corina.
0: Si Corina, di na magiko ka, di na kayo ko mutuo kayo. Di ba mutuo mang gipo?
1: Pero
0: magingon ta, labeled na magod siya kay bana magod niya si Marujas. Doon na magoy political affiliation. Kay pag kinaunsa, di mo ko mutuo nga dito mo dapig ni Marujas. Iya man ang bana. Now, diri kong Karen Davila, idol ko sa ganyan sahay. Si Karen Davila. Pagaw version ng Corina sa Jess. Masay, o ka, dili mapagaw si Karen Davila, malipat kay, muray kay Corina. Ang kalayaan nila, di lang manghatag og sinilas. Manghatag, manag sinilas ng rated K.
1: Si Corina, more on Bagulas, yan yung mangina siya sa News and Public Affairs. Mga programa mangina sa TV.
0: Mga feature story, nana ba? Si Karen Davila lahi.
1: Kuan man siya, hardliner man eh.
0: Kuan man ganiha, balita ganiha kang Karen Davila. Interview niya sa Manang Aimee.
1: Oh.
0: In relation gihapon sa kaguliyang diya sa Senado. Now, diya yung revelation. Si Manang Aimee Marcos ang isuos presidente. Bullseye. Matod pa ni Manang Aimee Marcos katropang Philip. Ang kang bato, initial pa na ko na to.
1: Aha.
0: Na ako no'y maslaom. Nga plano ang administrasyon sa iyang igsoon kay ni Mikmi. Katropang Philip, mo nga maupod ko no'y rason kung anong dali kayo nakapirma ang mga congressman nga i-impeach si VP Sara. Diba, unang rason, inomdom ka? Netong hinangat pang pinirmahay sa impeachment, ingon ni si Aimee Marcos nga, 20 million kwarta ha?
1: Oh.
0: Permiro, 20 million. On top sa 20 million, gihulga ko ng mga kaso katropag Philip.
1: Good.
0: Kay kanis Aimee Marcos, doon nabiyan ni mga tao ng mga congressman sad. Karaan, good ni nga politiko. Unya, labi na nga igsuos presidente. So, may A1 info, unya, iya biyan ng kailan ng mga senador. Ani ko no, mo'y nahitabo. Ingna ko katropang rap-rap og ready na ang video ni Manang Aimee. Kay ni ingon si Aimee Marcos, duna roy pinagbabawal na teknik.
1: Agoy!
0: Nga, gustong buhaton sa administrasyon?
1: Oo?
0: Nga, mo ko nun ni rason mga katropa kung nga nung atat na atat sa tinagaog pa. Agresibo kayo. Ang grupo sa minority, sila Stolfo, gapon eh, kuha na kay Stolfo, mugiro na kayo si Bendalo. Nga, wala agay niya kwintahas ba ito? Saka, dusi na lang sila. Usa na nila ba?
1: Sa lekwang. Kaya na lang sa high, sumakas ka gara. Wala nga kayo nung din.
0: Ang
1: orang maingon nga, last term na lang gininimo.
0: Buton na kayo si Erwin Tulfo gapon. Ha? Now, katropa.
1: Kaya nila ba mga Pilipino na sumakas ka kabut-buton?
0: Ayaw!
1: Eh, pakotano na ito, si Rene Labas ni Dalmidor.
2: Iba niya sa PR area.
0: Gibato nga siya ni Gawas Sinado.
1: Mao gani!
0: Silang... Gibato mo sa siya, wala siya nag-post?
1: Wala siya nag-post.
0: Oh, gibato sa kuno siya. Yawa kuno siya sa mga tao nitong garali.
1: Mirisi!
0: Paliyaw kong play sa video, katropang rap-rap. Di ay revelation. Paminawa niyo mayo, ha?
1: Ay, sarap.
0: Ay, sarap. Kusok ko, kaya karam. Ronda sa pinigingon ako, go. Go,
1: and go, gani. Ang go, bongo.
0: Go, gani. Ago na diyo na. Now, nai revelation si Senador Aimee Marcos. Kinahanglan, ato ganyan paminaon. Kay Dol-Dols, tinood. Nga, tinood ganyan.
1: Ano eh? Katropan dyan, Leo, si Manang ako ba? Mas mutuo kong Manang ay...
0: Kaysa Claire Castro.
1: Ano eh? So, sa lagi tayo mong idol ay?
0: Ita. Kay, paliyaw ko play na rap. Kay at least makapaminaon yung mga tao, paliyaw ko rap.
2: gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nang pipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Eh kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Mm. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already and then 2028, alam natin that's the election budget and it was assured to the congressman this will also be the CONASH budget. We are going to change the constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONASH na kasalukuyang inuutos. Ayan, at liluluto lang ang maigi. Gusto nila, tigilan mo.
0: Nice sumpay ni. Ikaduhang video, na-download na ninyo mo katropang rap-rap, no? Naisumpay. Primero, ingos ay may atat kay ni Rong na congressman.
1: Mm.
0: Kay una, ano na dili congressman? Iyang mga kaubas sinado. Kay, murag dulduol, ang kon ba? Ang mga sirkumstansya ba? Dalawa, murag galikay sila sa investigations flood control.
1: Walang atat kay sila nga, uy,
0: ilisan.
1: We need to get back our
0: ibalik chairmanship. Ibalik na to, Sping Lakson.
1: Bito, naamba ko tala, baka na nilhilom sila.
0: Tanawa, ang flood control, ko partial report lang.
1: Ha? Huh? Kadugay na ato, last year ba?
0: Katropa
1: sila yung paghihapon. Tanawa,
0: di ay mga informasyon nga bago nga gidivulge. Una, Zaldico, kanang wa man na nato ipatawag, bisag okay, online lang. Ikaduha, ang 18 Marines. Regardless sa ilang mga pasangil, labi na doon ay mga ebidensya or video.
1: Baliwala, Raman?
0: Di, nato na baliwalaon.
1: Gibaliwala, Ray.
0: Tanawa,
1: sir. Si naminaw, SP Soto before.
0: Naminaw kay Tang Henry Alcantara nga mo pa responsable.
1: Una-una ang katropang dyan.
0: Kanina ba hinoong mga Marines nga nothing to lose? No. Nothing to gain to lose running sa mga Marines.
1: Wa naman lang sila. Di naman ang mga incumbent.
0: O sa pa may makuha ng mga Marines. Na pa yung mga ebidensya, na yung mga videos, na yung mga picture. Wa, yun.
1: Na-investigasyon.
0: Walay!
1: O sa gingon ni Tito Soto.
0: Uy. Apel mo siya?
1: Hindi ko na yan bigyan ng ano, importansya. Baka hanapin pa yan ang asawa ko.
0: O gulay payas, katropang Philip, nga nung di man ito na ipatawag, at least give them a chance. O niya, pwede man ninyo na i-cross-examine diya. Pwede man mo mangutan na anything under the sun. Lipat-lipato ninyo, kining mga Marines, aron may bawa ninyo, nagsulti ba tinood or wala?
1: Ang problema ba? Ang problema ba? Ang ato mong sinado, dili na sila impartial? Nana, naduhig na sila katropang Janli? Kung impartial pa ka, imo nang ipatawag kaya doon ni allegation? Let them and give them an avenue to prove whether they are wrong or they are right. Aron makatubag sa gipasanginlan? Karon wala naman. Ultimo ang mga senador nga gipasanginlan nga nakadawat og mga balita, wala hilom pa sa ilumpas, nagbako.
0: Ayaw! Now, katropang Philip, tiwaso na to.
1: Sige.
0: Kay naadiri ang kanang ilang gilikayan ang investigasyon mga katropa sa flood control, given na aware na ang mga tao, ana. Nga daw naa sila'y gitabunan. Wari na nalili na namin sila'y pangutana. Pero di ara ang ikaduha nga revelation ni Amy Marcos. Nga medyo kani bagong impormasyon nani plano ni mga panuway dako. Dine silang Soto, si Ping Lakson, mga Tulfo brothers na sila'y hinakog nga plano. Palayog ko katropang rap-rap.
2: It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, eh ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Batoy. Appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. It turns out that Batoy was only...
0: Nadungog, di mo katrabang Philip?
1: Bullseye!
0: Mo to ang full unedited video. So, no. Full interview. So, atong i-pause. Unya atong hinugtukan. Dada ha? Dada katropag ka, Philip. Paminawag mayo sa yang gingon. Dada ho ha?
2: That Bato was only the beginning of the entire story. Yung
0: Bato, sugod pa lang to?
3: Ala, kuan na to. Og sa kuan pa, pasalba to sa Bato. Mga to, sugod pasalba. Pa to,
0: O sa isunod, yang gingon.
2: Pala. More importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS.
0: CONAS!
1: Ang Constitutional Assembly.
0: Yes! Doon na matod pa.
3: Mas-pas ni.
0: Doon na kunoy plano ron kay kinanglan man na aprobaran sa House. Ang House, kontrolado man nila.
3: Kontrolado man.
0: Kay gitingal naman yung kwarta ni mga congressman. So, katropang Philip, doon na yung plano kunoron. Kani, ay may Marcos man eh. Di sa gumutuong panaot rin eh. Iwan information eh.
3: Katropang dyan li.
0: Wa pa may history ang Aimee nga matinod. Wala pa eh.
3: Si Aimee, since day one, mauna ginas Aimee. Mauna ginaiha mga expose.
0: Yes.
3: Siya mo'y mulik, mupalik mga katropa sa mga information.
0: Kay, mulik
3: mga
0: yun
3: classified.
0: Eh. Mulik mga
3: classified kay, pa man ni Ron. Kaya ka man eh po hindi ibot yan.
0: Mulik yun eh. Kaya naabi eh congressman nga na ana pa. So, mang-convince man ni sila katropang Phillips mga kong. O sa dinis gisaan nga, doon ako no, matod pa nga Aimee Marcos ha? O tinood magalin eh, porti nagyong ilaras atong mga congressman atong mga senador.
4: Bullseye!
0: Matod pa nga Aimee Marcos, doon na i-plano nga Constitutional Assembly.
4: Bullseye!
0: Sunod!
2: Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila.
0: Kay kon mana mo daog si Sara na Senado, di kabot ni si Zayas ang boto, di daog, bigyan si eleksyon. So, piti ni tanang congressman, hurot magini sila kay, wamay, gamay raman ani nila katropa, dire sa ato Cebu, nakadawat, magini tanan. Except atong mga mamirma, di magiging kumutuo, nga tabla to.
4: Bullseye!
0: So, matod pa niya, ilagining pugnan. Kaya umadawag Sara, impas na silang tanan.
3: Ikwantim silang tanan.
0: O niya, katropang Philip, di man kiko... Si Sara, lahi Benedigong, di biyan ni mapasayloon.
3: No.
0: O may paki kuno ni Sara. O magiging lang kagtaong isog, isog paning digong. Now, katropang Philip, sunod.
2: Kaya ang pag pinag-uusapan eh ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon.
0: Osbon ang konstitusyon.
3: True CONAS.
0: CONAS.
2: Taon ang mga kasalukuyang kongresista.
0: Punan ko nog 3 years ang terminos mga congressman.
3: So makasave ang mga kong.
0: Mao din isabot nila. Nga kong naa kay 20 million. Og di ka mo pirma. Uy,
3: kaso
0: ka. Ninsa nga mga pildi man mi seleksyon og mamirma. Mi kay bawon bi mo stawon nga. Ayaw ang pagkapildi og sa pagkapildi og way eleksyon.
3: Mas makasay pa sila katrabang dyan ni.
0: Wa pay gaston.
3: Og naa kay mo gasto kag 100 million sa imong distrito. In order for you to get that seat.
0: Kay sila, kay prangka pag istorya, sila may makapuspon.
3: Sila.
0: Magkasinabot ning mga congressman og mga senador nga ipuspon, wa man kitay mahimo. Kaya kita ko to, brates, pagwilga. Although, naay posibilidad sa people power.
4: Bullseye!
0: Iwaso na to ha. Maunay ko no'y agreement. Maunay ning agresibo kayo kay... Wala naman sila problema sa House. Ila man tanan. Ila, ang makabayan black, binuhi man ko no'y Marcos.
3: Anya, katrapang dyan li, gawas nga na-extension, usbon sab dito ang guidelines para di makalansar si Sara Duterte.
0: Ato siyang paminawag tiwas.
3: Sige.
0: Tara ha. Una, ang giplano dairon aning mga kawatang dako. Kawatan man gini.
5: No.
0: O di ni kawatan, kisa man ay kakawat atong 1 trillion. Kinigit sila, sila may namirma. So, ang unang plano, katulabang Philip, ningon sa Amy Marcos, osbon ang konstitusyon. Ikaduha, apil sa iusab ang termino nining mga congressman. So, why election sa 2028 mo ilang gusto?
4: Bullseye!
0: Arenas 2031 ang election. Matay, taas sa pag-antos ka na to, no?
4: Bullseye!
0: Ikaduha, unsay may tabo, katulabang Philip. Nganong gustong ilogo nilang Soto ang majority, daraw?
2: And extend the term even of the president until 2030.
0: Asa BBM, i-extend.
5: No.
0: O kamoy pabuton. Ang ayan pa ba nga i-extend, Tanis Marcos?
4: Bullseye!
0: Ha? Additional 3 years pa tani itong kalaki, ro?
5: No.
0: Sunod.
2: 31 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50.
0: Ayay!
4: Bullseye!
0: Katropang Philip! Gusto matod pang Amy Marcos nga usbon ang age requirement sa mudagan pagka-presidente. Kay ilawom sa balaod, kinanglan man 45 anyos, mo bitaw ni nga, daghang nanawagan, na Biko Soto ron na paong. Daghang nanawagan nga, Katropang Philip, padaganon si Biko, kaning mga kakamping sad.
3: Hindi, marang 40. Katropang dyan ni ang presidente.
0: 45. 45. Ito'y sure, be.
3: Hindi, marang 40 na.
0: Dili lagi. Dili lagi 40. 40 anyos. 40 anyos. Matod pang
3: hagdugas imo history.
0: Wala na man ang konstitusyon, wapo na si history. Now, Katropang Philip, ningons man ang Amy Marcos, gikas 40, himoon, gikan sa 40, himoon, 45 to 50. So, either 45,
3: di, superan man ang 45 si Kuan, si Sarah. 46 mas Sarah, 47.
0: 47 na mas Sarah ron. Kaya nataw na
3: so,
0: Sarah.
3: So, yung naging 50. Para di siya mo qualify.
0: Happy terbang birthday, Sarah. May 31,
3: oh.
0: 1978, ni Sarah.
3: Oh.
0: Katropang Philip, himoon ko nung 50 anyos, ang requirement sa pagka-presidente, aron di na ni kadagan si Sarah Duterte.
3: Karon nga, karon nga maabot.
0: Sus, garbiha. Unya, sa may ilang gusto de, si Lini Robredo mo'y mudagan. Kaya wala may lain nga doldools tinood.
3: Di, si Kwan, si Idol Junvik, nagwapo rin mulya.
0: Pila may edad anang Junvik? Bata ko pala Junvik.
3: Olay, Kwan alay.
0: Be, Junvik
3: Rimulya age. Gioban na ko na.
0: Why, karaas ko hindi utso na sa day na Junvik.
3: Oma, gioban na ka na.
0: So, mo ko na yung lipat-lipat ron. Kaya lison man pugnan yun ang Sara Presidencies 2028. So, all in na nirong mga congressman o senador. Kaya, o makadaog si Sara, sure mangin sila. Piti mangin silang tanan. Kay, inani ka marunong ang administrasyon ni BBM o Martin Romualdez. Ilang gikauban tanan ng mga kongresman sa pagpangawat. Ang gustong mangawat, gin ka rin sila pangawat, no?
5: No.
0: Ha? Saka, buhatan, kinanglan, among tatanan. Kaya para magkinaon, sa radio ko ninyo ikanta. Kaya, og di, kasagaran o, sa mga burlyaso, Katropang Philip, katumang mga di, mamahin.
3: Katong mga buhaya.
0: Katong mga buhaya, mo ito yung maburlyaso. Na, og mangawat, galikarap, unya, kaubanon ni mo, tibok ni mong grupo, o di kito mga anta kay, o mapriso ka, priso masan sila. Mo'y kalaki ron aning administrasyon. Kotob sa gustong mangawat, makakawat yun.
3: Tanto pa, free for all, except sa kontra.
0: O kontra ka, unya, makonvince ka nila, namay.
3: Nakay mo.
0: Kaprang-kaprang ka pag-istorya, kining tanang mga congressman, niatong digong pa'y presidente, digong sa ni sila.
4: Bullseye.
0: Kontra ni silang tanan sa una, Karon, gikumbuhi, tanawa ro mga kakamping ko. Anti-Marcos na. Before they became anti-Duterte, anti-Marcos gini sila. Karon. Diba sila, never again. Never again. Hmm? Yan karon, bago namang singgit.
3: Asa may singgit?
0: Saka, why not? Mau ni dekong pangutana. Bullseye. Now, og tinuod ning giingong Amy Marcos, simbakog madayon. Pero pagkaingon tanga, wala giayong Pilipinas. Bullseye. Ang chance na lang unta nato nga makabawas ka tropang Philip is during elections. But karon og tinuod ning planuha.
3: Wala wa election.
0: Okay, ingon jud kong anak mo's devil.
3: Ayon. Ya karon masagot ay katawhan nga wa election.
0: Ak nya sama man
3: ingon na pud sila oy.
0: Di ba?
3: Mag-post na po na si Doc Frasco de SPF District. Kaya, oy, manamig konsultas ko si 20.
0: Di ba? Katropa, ana, mag-una. Ilutan na nagpansam ang mga tao. Biyake ba o nakahumo kayo? Inigdayong mag-con-as man eh. Constitutional Assembly. Mga tao, pero kung ano man sa niya, isa-isa ako man sa niya. Okay, pamilya, anak, kung ano man sa kunuhay ang pulsos katawan.
3: Mm.
0: But, ang pagkuha sa pulsos katawan, ipaagay mo gusto congressman.
3: Mm.
0: Muna yung mamili galit ang congressman, katong maminaw yun na to. An indication, anak, kaning ilang boto, o mawagin ay tingog sa inyong distrito, okay na congressman na. Pero katong ilang boto atong impeachment, di kito mo itingog, ay napangitaan mo glain. Okay, ang congressman, they represent the people. Tanawa rin ko ng pangalan, House of Representatives. House of Representatives. So katropang Philip, inigdayon, manggawas man gini, manggawas man gini, kikinumdom ka ni Adona, ano may ipapirma, mga manifesto, mga tao. Dito kasi among barangay, ipapirma mi atong kuwan, eh. Kuwan, kailang petition ko na to, Aaron Osborne ang mga kuwan. So naman nila gawas. Katropang Philip, ang mahitabo ini, magbutas yun ni Pohon. Kay, og may, ana, og mailog ang majority.
3: Mm.
0: Kay karon
3: sa Senado.
0: Oh, di Senado.
3: Mm.
0: Kay sa House, di na magkinalisonon.
3: Wala na. Overwhelming majority sila.
0: Oh, ang congressman nato, labi na dress sogbo. Diya sa House magkakatropa, hilabi na nga apektado man sa sila. Mm. Of course, they would preserve their own interest. Aware sila nga og mag-elections 2028, labi nagdipirma ka.
3: Dihado ta.
0: Nagay kay ligon nga kontra, tagilid ka gyud. Nagay kay kontra nga ligon-ligon, impasyo ka. Katong nakalabay ang eleksyon, kasagaran nila way kontra.
3: Mm.
0: Ang uban, ang ilang kontra, katos ang mga sinuka na sa mga tao. Karon lahi, katropang Philip.
3: Mm.
0: Dakog kalahian, ang kalahian atong hisgutan, inig humans commercial.
3: Kana? Oras, Exa Farm Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9:05.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Luina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog, magdanggo na gugro. Kanya ito, dili man, masama ginang ko sa Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Ama, tinuod ba na mga ang first love never die?
3: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
4: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle de Anita Gasipu sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod at tingdog kay gumingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumay na ako, Sister Pain, grabe, ipigti mo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:11 na mga katropa. Kining mom time check, katropa ka Philip. Getod kini kanato sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione and collagen. Kape nga ingon tampo nga katropa ka Philip, pagkapahami sa tuang panit, mo gani importante kayo. And of course, makapaputi asa mga mangitag kape. Ingon na Stevia pagyud ang gigamit nga matang sa patamis. Luwas kayong imnon og daghan pod nga mga benepisyo nga mahatag sa tuang kalawasan. Magsanzone Gold Coffee Mix.
2: Bullseye.
1: Now, atong tiwason katropa ka Philip.
2: Bullseye.
1: Kaya po, kaning mga naminaw na turun ang atong mga viewers, baga katropa o yun ba mo, nga walang ta eleksyon unas 2028?
3: Ako, di kikaw sugot.
1: Bullseye.
3: Di kikaw sugot.
1: Pero tanaw na ko, murag nindot, mas kunin pagkada, BBM ning nasura. No,
3: no, no,
1: ako, murag makaingon ko katropa ang Philip kay, kani, nilik gali na nga impormasyon, giluto na nagsugod.
3: Ah, wala. Nagkuha, nagisugnura na na.
1: Obserba rin ninyo, Bing, anong agresibo man kayo ning taga Senado nga magsigig ilis-ilis yet first time ni in Philippine history na sa Osaka administration kada tuig mag-ilis og Senate President.
3: Bullseye.
1: Pila pa magkatuig si BBM na himong presidente?
3: 22.
1: Upat sad. Kada tuig mag-ilis og Senate President asa makamang inana ka unstable ta. Now ang Senado importante kayo mag-
3: Anahon ni Digong ba? Kapila man to
1: nag-ilis.
3: Who was the president then? 2016? Si Meg Subiri na
1: president. Atong iklaro. Iklaro na to.
3: Matandi man ani mo. Asay administrasyon nga stable, asay administrasyon nga waga tikwang-tikwang. Mayatong na ni mo. Kaya okay. Pariha man ni og termino katropang Janley, ang presidente og ang senador. Although, senador is capable of re-election.
1: The president katropang Philip, not, inawa, panahon ni Digong duhare kabuok na himong Senate President.
3: Grabe na.
1: Si Coco Pimentel, July 25, 2016 to 2018. So dihang wala na sila mag-aliado ni Coco.
3: Amo to na ilisin.
1: Sa Tito Soto na hangtod na human ang termino. Di sila aliados Digong ug Soto. Pero di masal sila kontra. Kaya kani Soto, ana-ana man eh.
3: Pero katropang sa ni, og presidente gani ka sa Senate, waka trusted ka sa Pangulo.
1: Karano,
3: aliado mo.
1: Kanis kayita no, adi mani aliado gud.
3: Adili kontra aliado.
1: Adi ra aliado or grabe ninyo ka kontra. Nya, katropang Philip, lisod man nga, sunod si mana magtagantagan. Usahon na wa, kada sina, kada administrasyon, katropang Philip, asasinado, kada grupo, kada mayoriya, magapo, sila po yung mudas matag-committee ba?
3: Correct.
1: Imagine ang direksyon sa usa ka committee.
3: Og
1: ilis-ilis sa diag leader.
3: Why?
1: Tanawa kong nahitabo sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Why?
1: Okay kay Kang Marcolita.
3: Okay kayo. Murag naka-gain na ground Kang Marcolita.
1: Nanghinay-hinay na gawas. Gikalit lag ilis. Di tanawa. Lahay na pong dagan sa investigasyon. Hindi, karon ilis sa saglain. Hindi, watake ba? Sunod simana o sunod buwan? Hindi, ang ato pangutana, nga naman nga, atat na atat sila kisay mahimong Senate President, atat na atat o kisay mahimong mayoriya. Instead of doing their job, ang ilang gibuhat ron, nangita og sipyat sa ilang kauban. Kaya mo itong si kay nga environment na Senado. Kay aliado mo sa di, at the end of the day, you're working for the same person, the Filipino people.
3: Sayang kayo ang butos katawahan
1: ang
3: niyo.
1: Ang inyong trabaho
3: niya,
1: sa gobyerno na Pilipinas. Toxic na kay magtrabaho ka na. Wa kay kasiguruhan og asa matapunta ni sunod semana. Sunod buwan ani, porti na tong paningkamot diri ron.
3: Wala kay peace of mind.
1: Unya sunod semana. Ta ilisan mas da. Unya ang katong mo puli, adi sa tong magkumbiyensa.
3: Sugod na sa bago.
1: Siyang mahitabo, makayahay mo diha og sige kaot

0: Yeah.
1: Go with the flow.
0: Oh, pero o kontra mo mo ana sa kaga. Ah, tanaw, wag gamit ng panuhak nako. Mailan ni Salida. Di ka malito lapit. Baka magsige na kag tanaw matesaon ko man labi na di ka kamaos trabaho. Mintahan na lang to magsaba-saba nga kamaos trabaho.
2: Di na may sabaan nga gibutos katawhan.
0: Kamaos trabaho.
2: Nga maoy magsaba dito si Nado.
0: Tulpo na sa imong pasabot.
2: Kinsa man nila yun. Luha ka tulpo. Iroy lang si Rafi.
0: Og mag-away na si Sharon Cunita og si Kiko Pangilinan tungod ni Robin, kayang si Tulo ng Rafi.
2: Kaya na. Pero ano ba?
0: Pero, og problemas nasod, way labot si Rafi yan, oy.
2: Si Rafi ba? Kila naman na siya.
0: Rafi og Sherwin.
2: Si Rafi, 2022.
0: Kraan na.
2: Si Erwin, 2025.
0: So, ba, Erwin, wapay na himo si Rafi tulpo, ha? Wapay na himo. Wapay
2: di ka ta-arkansi sa Tosfildo. Ano?
0: Kansi to, oy. Dako kayo.
2: Nagdawat og kapin 300 mil pesos mga katropa ang buwan. Wapay labot sa mga allowances and et cetera.
0: Wapay labot sa malita.
2: Wapay labot sa malita.
0: Yung mga oran na rapid.
2: Kansita ay.
0: Matinda sa nangyayari.
2: Kansita ay.
0: Yung sus binoo ko.
2: Now. Kusog kita mo tanaw sa YouTube ni Rami Tulfo sa iyang programa. Philip,
0: wala mo ko tayo mahimo. Gawas na lang o magsaba-saba gitas kadalanan. Ha? O pananglitag madayon yun eh. Kay wag tangan mantas katungod ani makabutong ano man. Ilang i-extend ang ilang mga termino. So kining antusa na to ron, og palitag madayon kay ila naman daan ang si ang lower house. Ang natay chance diri si Nado og wa ka kauyon ros gobyerno. Pero og nakauyon ka, tuloy ang ligaya. Lipay mo. Og nakauyon mo.
2: At least katropan dyan list sa pagkakaroon ba? Ang fiscalizer at tinuod ang si Nado na lang.
0: Si Nado na lang. Ha? Si Nando na lang dahil na-chance gamay katropag Philip. Kaya dire, ang atong mga congressman, sako nang giingon mga katropa, giamong magini sila. Kawat nga gamay nila kawat. Tanawa, ang istorya, gihadlok kuno sila ni atong nakalabay nga binotaray. Gihadlok og kaso. Now, ugwa ka mangawat, nga nung mahadlok ka magkaso. Ugwa ka masipiat, nga nung mahadlok ka magkaso. Ang problema katropang Philip og for example dungan silag pangawat.
2: Dungan. Yang usa motogan.
0: Oh, ang usa yadlo kang agi. Mo kontra ka nako. Piyait ko. Piyait ko. Among ka.
2: Among ka.
0: Mao na diha.
2: Sumutan lang.
0: Mao ni nga magdidipinsahay ni silang kaugalingon. Tanawang neta
2: mo. Lang ang nibutar og
0: yes.
2: Yes, dipinsahay ta.
0: Oh, dipinsahay ta.
2: Ito murag mo tayo nga limpyo-limpyo.
0: Og di sila mo dipinsa, wala mo saan sila i-choice. Og di mo lahos ang impeachment, og mudaog si Sara. Nakapil naman siya itong lahas nga kawat. Saon mo na.
3: No.
0: Di, muna gingon nga, tuloy ang kinawatay. Now, samot nagma-extend pag yun, kay mao ko na yung plano. Doon kayo na benta, tinoo, doon ay mga provision runs constitution nga. Bisag ako, katropag Philip. Sa akong tanaw, kinangla nag-upgrade. Imagine our constitution is 1987. Ha? Kamong idara?
2: Kami.
0: Nangaupaw na ni Padong.
2: ang konstruhan na nali, ha? Let's go to the Constitution. Ang usap man ka? Muna yung mga?
0: Ayun
2: na ba? Ang kanilang mga palid.
0: Yung mga palid na sa
2: Constitution.
0: Nangaupaw na ang Constitution. Mga ba tayo kong gingon? Ganun mo katang
2: sabi sa'yo? Absent kong ba? Absent kong ba? Langit ko?
0: Absent kong ba? Ano din mo absent ka?
2: Absent kong ba?
0: Diba? Nangaupaw na, imagine 1987 pa, 40
2: years. Dami itong gamay ang adjective nila. Hey, ayaw nang upaw.
0: Kung sama na akong itermino.
2: Ting na nga, ang konstitusyon ko.
0: Nalimaho ng yuta.
2: Kaya
0: Ay, term nga karaan. So, ang synonymous, tanaw na ko, nangaupaw.
2: Absent ko ba?
0: Pariha gumugidan sa ato pa nangaupaw ng...
2: No.
0: 80s mo mga no? Ako batang 90s mga ko. Early 90s ko. Early 90s. Di na lang sa kumuhis ko itong pila akong edad. Happy tarap akong birthday.

0: 30 na?
1: June 30, pero wala ko ay grit-grit.
2: Kuskating isan?
1: Kuskating sa lista mo, kuskating ko, why invitation? Ayun, why yun? Kimustimpla?
2: Ako, masumot, magbigong na gahi-gahi ang humba.
1: Padala, nanti ka karne. Hindi na humba. Ika nalay luto. Pero atong balikan. So nang aupaw ang atong...
2: Ay, laki na!
1: Mangloode ka din. Kapoy niya, kapoy naman yung mustan. Ngalong masuko, mangka!
2: Ngalong...
1: Ay, kapag may...
2: Taligyan na ako, niya mo yung kag... Nga upaw na konstitusyon.
1: Karaan naman! Nahilo kay karaan nga di maupaw.
2: Ito na ko, ikaw na sa diyan.
1: Nga lang masoko! Nagkapoy rin sa ilo. Nga nung suspensyon, mangka ka?
2: Biyan man ko!
1: Nga nung masoko, mangka!
2: Ay, gamit ko lang adjective. Ay, nang upaw.
1: Ah, sige, gamit ko lang adjective.
2: Ah, okay.
1: Kaling atong konstitusyon, portinagyong!
2: Upaw, ah.
1: Dili, upaw!
2: Saan?
1: Kanaganahan ko.
2: Masag ka.
1: Isa, okay.
2: Kanaganahan ko.
1: Manumpa ko din ako magamit o term mo, upaw. Kining atong konstitusyon, sa kakaraan, pariag edad ni akong partner.
2: Sinaw na kayo.
1: Nanganipis ng buhok.
2: Eh, atong ipa, ato lang.
1: Kanan sa nai, Jose?
2: Ay,
1: isa ko.
2: Kanan lagi. Kanang idara, laging nga upaw. Nang loran kayo. Kasi masay babawi, o na'y montokar.
1: Diba? Katropang Philip. Ani, God. Karaan na yun ang konstitusyon.
2: Karaan.
1: Na'y mga provision, labi na sa mga silot. Nga tanaw na ko, atong iap, labi na, atong mga penalties, diagap, sa gatos, dosintos. Ano yung mga balaura? Ito na ning usbo gamay. Pero, o gamito ni as political tool, nalipaton ang mga tao, wag tangan ta sa atong katungod sa pagboto. Kay, karon, hambugiro, biya kita. Bantay lang mo yung eleksyon. Libaos ang mga congressman o ang mga senador. Saka, kana akong doon na eleksyon. Ha? Og wag tangan tas katungod sa atong pagboto pagpilig mga kandidato. Awa na kita'y ayo diha. Matod pa sa konsilingan nga si Papa Juna Silye na kardinasi na tantanan. Ay, imagina na katrobang Philip. Og nakauyon mos, kalaki na to ron. Ano yung atong giantos ron? I-extend pag ining BBM hanto 2031. Ingon niyang maguwang.
2: Kana, si Manang Aimee, legit ng iyong mga info katropang
1: dyan. Yes, legit yun na.
2: Legit
1: na. Naagyon ni plano. When there is smoke, there is fire.
3: Bullseye.
1: Ikaw, ganahan pa ka mo extend na ni 2031.
2: Katropang dyan, Lee, ako ba?
1: Ang kaneng...
2: O kung sa'y nalatid sa konstitusyon.
1: Ma-imagine mo.
2: Naanas konstitusyon nga mag-election yun ta. Every 3 years.
1: Oh.
2: Sa... Dili, sa barangay.
1: Hindi magiging ma-postpone.
2: Hindi pa na ma-postpone. Ang konstitusyon mo lang.
1: Oh, katro.
2: Kinahanglan na og usbon ang konstitusyon.
1: Katro.
2: Para mausap.
1: Diba? O pananglitan lang.
2: Ah.
1: Kinang, di tamo ba si konstitusyon?
2: Okay.
1: Balik tas uno. Why balaod tanan?
2: Why balaod? Why balaod?
1: O ikay pabuton.
2: Aha.
1: Okay, nimo, i-extend na ito sa kiyotin tulog katawag. Kanang inyo, kaya mamanin may tabo.
2: Wala,
1: eh. Ang isaaran ko nun mga congressman di ay mong namirma. Siya nga, pirma mo, kay ang ilan namang ikabalak ang mapildi. Kaya mapildi mong yun.
2: Mapildi, saga. Kaning mga mibotar
1: sa
2: impeachment ni Sara Duterte.
1: Huwag may ligon nga kontra pildi. Yun. Gawas ang kontrahan sa nikawatan.
2: Wala.
1: Adi, may tabo. Nga ating mudaog saan. Kay, ang... Congressman, doon na may personal touch ng sa mga tao. Katropang Philip, o kontrakli kong pilde.
2: Kontra.
1: Gamiton man eh, dahil eleksyon, saka, butar mo na tanawa, oh. Dili mo'y tingog sa mga tao, mo'y iyang gidaan ito. Tingog na siyang bulsa. Ha? Gamiton man eh, gingnan nila, kuno lang ha, matod pang Manang Aimee. Nga, na, asa maka na? Na, kay 20 million.
2: Okay.
1: Okay, paldo ka.
2: Paldo ka.
1: Pero na maong.
2: Ha?
1: O musokol ka mo kontra ka kaso. Asa
2: oh,
1: ba
2: na? Oh.
1: Kaso ka?
2: So,
1: ikadawa? Ay, ikatulo, ikatulo na.
2: Tulo, tulo na.
1: Di, maayo. Hadlock man ka mapildi.
2: Ah.
1: Hadlock ka mapildi.
2: Oh.
1: Aron, di ka mapildi. Di ta mag-eleksyon.
2: Oh. Ah. Butar ta sa punas.
1: Butar ta ning kunas. Kaya ilaman eh. Ilaman ning trabaho. Magbabalaod gud eh. Ah, now, kung madayon, may daghan mang naminaw na to. Basa ko na itong greetings, ka ng kuan, gamay ka ng mga comment ka itong
2: pagpilip. Mga reaction sila.
1: Beto na ito ko sa inyong reaction. Ang ayan, saman
2: na, hintan na. Wala na nagyaw-yaw na lang at wala pa makukita sa mga comments.
1: Hey,
2: tara na nagyaw-yaw na lang.
1: Kisa may gayaw-yaw.
2: Ayan itong masahon.
1: Basig hater lang yun sa gana ba?
2: Dili, dili ni hater.
1: Basig hater lang yun ba?
2: Dili, dili ni hater.
1: Si Diggs Kapinpin, tanawa yung ikatawa naman eh. Si Jimmy Cortez, wala pa man. Sa inyong tanaw.
2: Tanawa si, kung ano, katanawa si Juvan, Ilaya Baya. People power na lang kung wala elections 2028. Tanawa. Wako lang tanawa na gani, ha? O si Angigon. Wala na. Kinsa may hintay mo, kinsa may makauyon, ano? Di na na problema.
1: Ganahan pa mo, bebe. At least makuha na itong pulsos mga tao. Ganahan mo nga atong i-extend og tulog katuig ni Presidente BBM. Samas giingon siya maguwang bang ang plano aning mga senador ron, sila ang tulpo, sila sa, sila si, kay, dili, dili si Kaitano, si Soto nga, i-extend og tulog toig ang atong presidente. O yun pa mo nga, mag, kuhanda ka ng, antos tani, another 3 years.
2: No.
1: Ang inyong mga congressman, ganahan pa mong i-extend, kaya mo may plano ko no. Matod pang manang Amy Marcos, mo'y nasabuta na. Monang atraway ang gingon, no? Paminaw na itong balik ko, no?
0: I know that there were meetings held in Soler Hotel. There was
1: no, sige na ko lang.
2: Soler.
1: So, good na rog minitingay.
0: Casino na. Oh. So, these aren't secret meetings, by the way, kasi they were planning for secret the impeachment. Understandably, no? Pero, kung uulitin ni Bongbong yan, alam na niya magiging kahihinatan nito. Bakit niya uulitin? Alam namin. Kung may mga nakakaalam niyan, kami ang nakakaalam.
1: Kaya ang last nga presidente nga nakakaalam ka-extend sa iyang kaugalingon, kisa man.
2: Gloria Raman.
1: Wala iwa ka-extend si Gloria.
2: Ano yung extension? Pero, mura siyang extension.
1: Nipule man siya.
2: Asuman to siya.
1: Wala siya naka-extend. Ang last nga presidente and the only president na ka-extend ang iyang termino, ang iyang papa nga pinakakawatan sa tibuok kalibutan basis Guinness. Bullseye. Naka-record ba niyang papa? Di man tanan malalis. Naamog yun na, ang pinakadakong kawats gobyerno, ang record holder, papa ni itong presidente ron. Naway siguro, mabreak na niyang record, ha? Trillion, kundi ron, atong panahon siyang papa katropang Philip. Pilar, may kwarta ato. Although, atong, ang value, mas tako, ganito, kay pila katuig man to. Pero, og kanang money lang yun katropang Philip, wala, dili na to usbon ang value, murag lupigon.
2: No.
1: Kay og pananglitan mailo gid mo ning at importante kayo. Sagulan ta ning ampo og di madag ampo sagulan natog pabarang. Kay og mailo may istorya igsoon ko nas presidente. Ang iya mga pagumangkon mga congressman. Siya senador. Ha? Nilik man ning impormasyon. Kay mahibong matanga ngano man gid ni mga congressman nga di man gid mosukol. Kay og kwarta lang, kanang butang na itong tinuod to, ang 20 million, wa magiging mga angkon, di magiging sanhitabong mga angkon eh. Og kwarta lang, may mga kwarta na ning mga tawhana. Di na lima, lipat og kanang ginagmay nga, kanang millions? Di ni malipat, ay ako asa. Do aso kita katropang Philip, ako misok 500,000 lang, mabuto mo ko. Og mingon nga, kanang Viking, Ajan Lee. Gante kag 500,000 buto des impeachment. Abi sa pag 100.
2: No. Eh, gamay pa kag taripa.
1: Kay di man ko dato.
2: Di man ka dato. Gamay pa kag taripa.
1: Kanang 500,000 dako na kinaparan ako. Pero para ani mga congressman matay, tiil Renis Bridge. Morning daghang kalibog nga ang atong mga congressman hadre. Labi na gid resogbo. Sayod man kita nga dire sugbo, mayorias baga sugboanon. Duterte supporters, yung daghan yung DDS, di ta naman na malalis. Katanawang na itabong Pambari 4, wa na ilhi ng gubernadora. Why maayo nga, kanang ingong ka, gahi kayo nga educational background, wa mas pam. Nagkagraduar, pero when it comes to kanang mga panggiitan yun nga educational background, wala. Si Pambari 4, wala yung maayo nga experience. O maghisgot kang experience politika, closer to zero. Niagi lang ka-escape.
2: Dahil ko ano siya, si Pam, nindot ni siyang i-contest og pinadaghanay nga naadtoan og nasod.
1: Apam, daghan siya.
2: Wala. Wala siguro nalibot niya.
1: Pero, kibutan. Ang ato bang punto nga, katropang Philip, ang mga Duterte doon ay tingog yung resato. Pero wala mo nahibong? Daghan kang nahibong. Ano mang atong mga congressman? Suod pa kanis mga Duterte ni Addo. To ama mamutar pabor sa impeachment. Di ka ni mo'y rason? Of course, di magkumutog ang mga congressman. Wala ni mabalakang mapil, di ba? Labi na katong mga lugar, labi na tong congressman nga di kay maayog performance. Di ba kumutog? Nga wa sila mahadlok nga mapildi. Hadlok yun eh. Pero, og inaning pasalig, gasabot ang house, given na, automatic na house. Ang Ilogonon, ang
2: Senate.
1: Senado na lang, unya, sakto man tong sakit ang gigong tulfo, hinambugiro. But that is reality. Grabe ka slim ang margin. Karon di naman sad sila matugot nga online ang binutaray. So kinanglan, matos bato, dakpon masal.
2: Dakop na.
1: Oh. So ang mahitabo, magkakatropa, naalang sila ay makumbinser nga usa ni ining strong 13 nga naas majority. Tapos ang boxing matod pang tulfo. Anali makumbinser, tanawa na hitabo ha.
2: Kana kong naa.
1: Uy, si Cheese Escudero gahapon. Mo'y sunod.
2: Wala na din.
1: Nag-recommendar nga failan. Pero wata kayo ba?
2: Di na ginamaliso.
1: Ambot ka.
2: Labi na ilang failan.
1: Sabot gifailan naman. Maliso. Gifailan naman.
2: Anya, mabali nila sila sa nag-file nila.
1: Punyarog mapriso.
2: Sa mapriso.
1: Magkabutar pa din.
3: No.
1: Ha? Punyarog kaning mga kasong ipang file, non-bailable kay Plunder. Makabotar pa din na. Although,
2: katropang dyan, Lee, ang plunder, sayon kayo ang pag-file. Because that is the right, that is the right of anyone to file you.
1: Ano yan mo? Check na, ombudsman. Una.
2: Wala na.
1: Kandigan bayan, inaasad.
2: Ari man na sa kurte gihapon.
1: Pero it will take time.
2: It will take time. Pero may yung kag... Kinsa may na-convict yung plunder sa Pilipinas, be?
1: Na. Gawas mo silang kuhan nila.
2: Wala eh. Wala yung na-convict yung kilison ka na i-proy ba? Nga, ikaw mo yung naka-funnel sa corruption, paingon diyan ni Momonelison. That's the most difficult one requirement sa kasong plunder. Kinahanglan nga ikaw mo yung nakadawat sa kwarta. Lison man na i-proy ba? So mao na nga lisod na nga makonbikto kag plunder.
1: Bullseye. Sige. Wala ko yung reaction. Ikapoy na kung ano kay...
2: Ikapoy na tayo.
1: Di ba? Isa kung saan.
2: Ayaw lang sa time. Ayaw lang sa time. Report na. Kapoy na ng programa, hi.
1: Ayaw.
2: Makaluya.
1: Sa badon lang na rito.
3: No.
1: Kaya kung ano eh. Huwag na agayos. Na... Di ba na kay copy-rap kisa itong 13 na majority? Di ba na pagkatunong ko? Pato ni mo ma-delete? Tanawa ko na palihag.
2: Eh, maato na masago.
1: Dusi na maliruwa na mas bato. Kaya
2: ano na lang.
1: Dusi na lang. Huwag ako'y bato. Asa
2: mo ganun mo madakpan. Ina ka na ko. Makasago ba kus dusi?
1: Okay, kasago kas dusi.
2: Ato na ito. I-appeal si Senator Bato. Din lang appeal.
1: Ay, bato. Dusi ra.
2: Dusi.
1: Kisa man.
2: Number one. Senator Bongo.
1: Bongo. Di gini. Asa. Di gini si Bongo.
2: Di ganit.
1: Sunod.
2: Di, nga lang na kung 13.
1: Ganit. Senator... Inighingani mo, atong tanaw ng mubali ba?
2: Ikaw mo'y, kung ikaw mo'y iskuhi. Senator Bongo.
1: Di, ganit.
2: Senator Amy Marcos.
1: Kretsa, di na mubali, pero wa'y siguro dagpon, sad.
2: Asa?
1: Awa, kita kibaw, buat buhatan. Para manin dito.
2: Listen ka na.
1: Di man eh.
2: Katrapang dyan, Lee, buat buhatan ra ganit. Ano ang tayo kurte? Inala ka buang ka itong mga kurte?
1: Mao ka
2: na. Buhatan ra ka?
1: Wa naman tayo kung saan ito.
2: Independent na ang ito ang mga justice ng mga
1: huwi. Ato ka na sa ICC.
2: Sa ICC.
1: Wa na ni kwenta itong kurte mo. Ato ICC na ta ha.
2: ICC.
1: Karan nito, makuha kita ng NBA clearance. Ato na mas dahig.
2: Uy, kamahal kong plate eh.
3: No.
1: Kamahal kong plate eh. Atong ba kung NBA director ka si Trillian? Saan naman diyan?
2: Ay, ano di ba, son?
1: Ha? Si agaw na ko, Pablito Hintapa, matay. Ambot na kagbusugot ba ni? Pablito Hintapa.
2: Ah, oh!
1: Kaling classmate ka niya ito.
2: Pabs, kung saan ba? Masagot ka, Pabs?
1: Bling, kung saan ba ni? Majority ta, majority. Ah, gana, alala. Ano ha?
2: Yeah.
1: Atong sunuro, nambira na to.
2: Sige.
1: Kaita, no? Di,
2: listen,
1: di. Kaning doha ka kay Tano, di na gininun mo bali.
2: Wala.
1: Kay gisungog mang clear ka strong hapon. Si Pia kay Tano, kay Tsabaw. Mga pagtipigit Tsabaw ang Pia.
2: Ang paghilak lang daan ni Pia, emosyonal lang ito katropang dyan.
1: Na. Kaya ngos Pia nga, wak mag-uminin niyo kumusta ha.
2: Oh.
1: Sus. Kaling duha ka kay Tano katropag Philip. Na hurt nagi ilang emotion. Di nagde baga katropa.
2: One night chance ha.
1: One night chance. Wala na gid. Ha?
2: Duha ka bilyar.
1: Asa? Duha ka bilyar katropag Philip. De sadta kaingon. Ako nga ba? Isa ba? Kanisa. Ganahan idol magkay ko ni si Claire Castro bagod guapam yung ganis Claire.
2: Nasaan.
1: Ipakita ko ng video pala yung katropang rap-rap. Pakita rap. Sige. Pakita ang video katropang rap-rap. Ipakita. Kaya para at least ba? Madungog na to. Kitanaon na to. Kisa bumalik. Usara. Og pananglitan. Matod pang tulpo. Tapos ang boxing. Og nay mo baling nga naa sila makumbinser nga usa ka buok. Tapos ang boxing. Palihog ko katropag rap-rap. Ipakita si Auntie Claire Castro. Ang auntie na to, mga katropa.
2: Auntie ng bayan.
1: Ang auntie ng ang auntie ng bayan. Nga di to prove ba nga murag maglisod yung bali ni si kwan? Si Pia Kitano. Lisod good katropag Philip. Ready na di rap? Ready na. Ipakita ay padungog na to. Be. Asar man.
2: Nagsi arpa si Auntie Claire.
1: Ay, ya! Dali, ano, dek. Claire!
2: No.
1: Okay lang.
2: Dali lang ka rin siya mo na yun.
3: Natakot ako. Analysis ko, mga Claire. Instead, i-deal sa comment niya, deal ko ano ba ang naging papel ni Senator Cayetano.
1: Ibalik ko itong first part rap. Kato may ganahan ginagorap. Kato ganahan ginagorap. Sige, ganda no ha?
3: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako.
2: Deal?
3: Sa comment niya, deal ko ano ba ang naging papel ni Senator Cayetano.
1: Ibalik ang katong majority. Pero ba daw, ako'y biya kay Tano. Asa naman kung mabaliin nyo kung gisong ko?
3: Hindi naman ako kinamusta.
1: Ano ko ito? No. Sunod, keso. Ang banang heart ebanghelista. Tanaw na ko, why siguro nga mabali?
2: Banang heart? Olay.
1: Si Jesus Cordero, why siguro?
2: Niluwa na na siya katropang
1: Jesus. Bisan pa katropang Philip. Pero
2: ako imo, why siguro diba? Ako, sigurado ko.
1: Kapit sa patali mo guning iya. Kay
2: pero di na mahulga, uy, na nga klase.
1: Timan e, kauban.
2: Escudero, katropang Tanli.
1: Timan e, kauban.
2: Hilong pa na what? Sa kanang kapayas kay hilong.
1: What if nakakawat ni gamay?
2: Ay, kinsa may wakakawat nila.
1: Sunod. Kanis
2: ka mo tugaan.
1: Dina sa baka, kanis bato. Wana gini, wana gini. Wana gini, wana gini. Wana gini, wana gini.
2: Kung aswana ito sa Oklahoma, tanaw ka.
1: Ay, man to. Jinggoy, kini, wana pa gini siguro.
2: Jinggoy, ako, katropang dyan.
1: Ako, di magkikumuto, katropang si Jinggoy, gipiit pa siguro, tanawa.
2: Si Jinggoy, umayon sa preso, Jinggoy, mo preso na.
1: May chance, di. Hinoon, anad sa preso, wana. Wala. Sonod, bongo, adi gini, lisod gini. Loren Legarda, akaro ni Chabo sa dos Loren na, di naghihinan ni mo bali.
2: Wala.
1: Si Rodante Marcolita, di madahanin nyo na.
2: Kasaan sila Marcolita?
1: Ay, mi Marcos, samot. Robin, na silang kuyugang bonggo.
2: Ano,
1: bato?
2: Interview sa SPD, ha? Yung siya nga, paano po reaksyon nyo, Senator? Eh, nakita nyo naman yung video, hindi man yung AI.
1: Si Joel Villanueva ni Prangka na gini.
2: Prangka eh.
1: Ingos Joel nga, bahalag magkinaon sa mone akong kauban. So di gini mo bali.
2: Wala.
1: Camille Villar og si Mark.
2: Wala lagi
1: di
2: na.
1: Di ko matoo nga mo bali, maglisod ni.
2: Wala na katropa.
1: Ang dunay chance, og piton yung maayo, kanirang duha. Jinggoy og si
2: Cheese.
1: Kaya nakitaan man sila buslot, in relation sila papanglingkod. Kanay mga Villar, buslot, sa negosyo man. So, bilyonaryo man sa di. They can, kaya, masukol eh. Ang problema man ko ane, ang lahutay man. Kaya makasukol man silang tanan. Ang problema, magkalahutay ba?
2: Pero kabalo ka kung sa ilang alas.
1: Unsa man.
2: Ngayon sila nga, di tapadaan nila. Molga sila na to. Nga pasakaan ng kaso, let them file. But, we will reconvene the Senate Blue Ribbon and we will call them.
4: Bullseye!
1: Grabe, ginumot.
2: Maingon sila katropang dyan, eh.
1: Oo.
2: Nga. I-reconvene.
1: Oo.
2: Nga, kisa man itawagon, congressman.
1: Oo.
2: Pila ka ba congressman?
1: Sus.
2: Liana man to si Senator Lacson, ingon nga, they cannot call, they cannot...
1: Out of courtesy, lagi?
2: Out of... Di, kanang, morag,
1: inter-parliamentary courtesy.
2: Ano? Pero, depende man na kung kinsay, chairman. Now, kung si Cayetano mo, chairman.
1: Karo, mawag na maging chairman.
2: Mawag na
1: ni. Pero, mawag ka ni.
2: Kulbinta.
1: Mawag ka
2: ni sila.
1: Mawag ka ni nga, kamudia, trisi mo kabuk, hugti, gina ninyo. Hugot, ginagdala, ginagdala. Huwag usan ninyo mo, aksyon kayo nagbali. Sagiingon laging idol rapi ano no idol Irwin Tolfo
2: the man
1: the man behind the bandolo tapos na ang boxing
2: Ora Zegza from Cebu, Filipinas Standard Time, alas 9.42.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: XFM.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
6: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagyod mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Sandown Plus Coffee Mix.
8: Ang kundi dyan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud kog pait.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kanalang untang gamay ng gasto na ba, dok?
2: Aw, oh, na ah.
1: Unsa man, dok?
2: Aw, oh, matapad lang as mga maot.
1: Nge!
2: Ayaw!

0: gikan mata hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:48 na mga katropa. Katropag Philip, kining mong time check. Ito't ginika na to sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Pampalig-on sa immune system aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Ay, pag inoktog. Mag Sunthone Vitamin C. At ang announce katropang Benji Talisik, mga katropa. Update tayinig paghitabog ito sa Nakbes Naga. Ang mga bata, bitaw katropa ka, Philip. Ha? May palihog ko na ko katropang rap-rap na. Ito yung mga flash ni mo ba? Kamaom sa gato nga pinagbabawal nga teknik. Dewelder nga gisumbag sa amigo dito na Mingla. Nga namatay, gipaabot na lang ang resulta sa autopsy. At ang i-check katropa ka Benji Talisik.
3: Live report.
4: Dagang sila pagtatapag at sila katapag Philip patagig kito sa kawelder kito man nga agituan niya ang nagkapatay niya kito kapag sumbag sa amigo na suspect ka si Juni ang siya nga si Archibald Abadella ang kanyang mabigtima nga si Juni Goberos kinsa namatay gagahapong ang ilawa ni Buntaga ya siya nga kita kukulungan ng bermay sa may kanyang para kay Y3 sa kanyang Mingling Pasipo. Sa tanong ko, nga-report ka tapos sa tingin, hindi mo niya panumbag itong adlaw lunes, partner sa hapon, o niya, ano pa panumbag ka, ang kanyang maong buhay, bato pa sa suspect nga, iyaga-iyagaan siya, sa kanyang maong bito, mabato nga wasak at nasubing hiling sumbag, bato ka pagkasumbag ini. Sa Martes, kukur sa Merkules, sa adlaw Merkules sa Puntag, nagpablato na kanyang maong bito, mga atas parangkay, o niya, doon sa sarbol uta, upa, nga magtagpo, apa nang sa pag-ausa nga diyan na nang suspect dito sa Parangi Hall o yung man akin mo nga abig di mawa kini mo itong amatok niya tuwan sa mag-anto ka tapang jelly
5: dito
4: lahat nga nga pinag-bitiman kahit na sumun siya kwarto ka niya magkita niya sa Holagway nga naka-trip na siya kini o yan na yung pantaas o yung t-shirt na so gituan sa kabanay nga posible ang ikamat niya kini mabitima ang katong pagka-asumpag tuwod kay niya nang pagka-buntag siya Merkulis na pagkatapang gini unang nga kini pagkatapang kaya matupang nga akin din ang na-skip niya ko o nag-kanyang palawas. So, ato paminawag ang pagsasay ni akin ng kalaw ka nag-iang suod ni Lala nag-iusasay ka na pang delay ka na pang pilip parang ko ka na parang magkatong unang video ako siya kung usinita mo dito sa kanyang ang ilang puntuhanan nga dito doon ang mga manok nga ilang ipang buhi ako din extra sila hato tapos punto pero sa pagkang kanyang mga biktima sa suspect parang ko ka na parang.
6: Pwede sir, wala ako dito sa aming tabo ha.
7: Pabesa sa aming luwa.
6: Ang geringo na ka-area, kami napita, nagtapok-tapok kung ito ba?
7: Kanya?
6: Naparoon, wa. Dito, dito sa store, nga naay sila sila ka. Kumidya, bitaw. Ya, libong lang ko na itong nagkakita nga. Naay na physical lang gin nga. Pikima ba?
8: Napikunay na?
6: Oo, napikunay na.
7: Ang katong gisumbag, o si posisyon niya?
6: Murag nakakuha nung siya, nagbarog naman ko nito.
7: Parang
6: ang katong subject, tumura na siya, wala siya iingon nga, mura siya nibirig, magmanok ka ba? Kaya nibirig ka lang.
7: So, wa siya huhigda, naluka pa?
6: No, nagbarog na siya, wa siya, balik siya, nanti balik daan. So, PWD na siya.
8: Ang kaning isumbag?
6: Oo, PWD.
8: Anong bago ka ng biktima, sir, kay Migur gina sila?
2: Breaker. Okay.
4: Ang tipis sa pamahayag kita panjali, kita mapilip ni Galaw, kating suod ka lang siya pa huwag abitim ang kita mo suspect gawas ron o niya abitim ang ipababa nga maginig ipa-autopsy kay o resulta sa autopsy kita panjali kung nga doon naman gali kanang hinunod ang pagkiripag pagsumbag sa kanang suspect mupasang kini kaso batok na sa suspect ang kabalay sa bitima. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Maria Teresa Makatangay ang hepe sa Manila Penipidibot niya nga i-file nila ang kasong homicide patungo sa maong nga suspect. Mga yung update ng report kinahipas sa Mingling niya PNP. Katro pa magkalimot niya po sa pagkaplas sa Kadunay sa Santon Herbal Oil. Baka na magkini nila pinagkatong ganyan mga panuhod sa lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo sa Yastuhol Incorporated mapalit sa Parmasyag Butika sa iyong lugar. On board ka raon sa patrol, kaubay ka na pag Genry, Rito Blado. Inyo ka to pa, Benji Talisik, XM News.
0: XFM Report, Bullseye.
2: Salamat ka tropang Benji Talisik sa mga report.
1: Samta ka natabukan ka tropang Genry, ang report niya ka tropang Eric Amaro. Tulog ka mga responsable sa pagpusil patay sa isang kababae dito sa barangay Kalamba, sa Dakbayan sa Sugbo. Nadakpa na sa ato ang kapulisan. Katropang Eric Amaro on sa dugang detalye.
0: Live report.
3: Mayog butag, katropang Janik, katropang Philip, mga katropa sa labing labas pala itong update, no? Karoga buntaga po, subay sa pagmusil kakapon sa hapon. Di pa lang yun, okay, ha? Na pusasan yun, no? Na si Y24 oras na pusasan, eh? Sa kinipong grupo ni Police Captain Noah Aniana sa Sawangan Police Station, lobos at ang Cebu City Police Office, CCPO, kining tulok ka mga patanong responsable ni sa pagpatay sa usa ka babae kakapon sa hapon sa may barangay Kalamba, Cebu City. Ang kining tulok ka sa na panidirisod karon sa investigation room sa police station si Sawang Galero Police Station. Gilangkuban ni duha ka 16 anyos unya usa ka 18 anyos din sa initial investigation. Pag panimaos mo imotibo aning tulok katupang Janli din ang kining una kining gunman mao gini siyay kuan poda kana bag mao gi utok unya ang kining duha iya lang ning gi kana bang uban ang usa spatter ang usa mo pinagtago sa kinipog armas. Pag panimaos kay matod pa ang kining suspect punting suku ang natulog sa ginang kay makaduhan na siya gipapriso kay ang istorya ang nagi away sige kasi bagay kining anak sa biktima katropang Janli katropang Philip o kining suspect kaya malupig man matod pa sa sinong bagay ang kining anak sa biktima mo tong ipapriso ang kining suspect kaduhan na ni nasud natulog sa operation second chance may barangay Kulasan isip CICL kining gamausap nga suspect so matod pa nanganti ni nga kung makagawas na siya iagrimpat yun ang maunga ginang o amahan o inahan usab sa iyang sige gikaaway diha sa may barangay Kalamba sige ka sinukmagay sa moto pag gahapon nakit ani sa suspect ang kininga maoga biktima og dito gi planuhan nga kinipong patyo ni kuha ni og kinipong usa ka kalibre 45 nga armas ni pwego ang kining suspitsado gi agtang gi pagpustil ang baong ginang ato paning siren kompletong detalye kay i-present pa ni ang kinimong mga suspitsado ngadto sa Cebu City Police Office CCPO di madugay kato man sa lingkod Philip mga kahigalan ang tulo na pamilya pangutana this way na to later on no kung ma inabi ba niya to sa dugang pala mga rason ganong ni gitipi yun no? Sa kinig mausap nga batanon sa ka suspensado batanon aga kining inahan sa iya usab nga gikaaway katropang Janli katropang Philip mga kahigalan kaso nga murder no ang ihikay aning tulo karon niya ato paning pabutin po na usap po ay kanila dugang tubag may kalabot sa mga insidente so muna itong isusibo nga nakuha karon nga pinakalabas nga report there is may Sawang Galero Station mga katropa mga kaigilan para pirming antik lagsik o di po maglilabas init pa kayo diha wa mo'y lamoy mga kaigilan pangapi mo o santong plus cup mix kay makabusog ni magila at sa same time makapagsik pa mawa pa ang iyong mga balatian so basta kape santong plus cup mix sa Yes Health Incorporated alang sa Ligusag Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM News
0: XFM Report Bullseye
2: Pikis oras katropag Philip Partners Master Control katropang Rafael Barrings sa Newsrooms katropang Almi Mata at tanging musunod nga tulumanon Wanted Killing uban ni DJ Reyna Chinita alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kami ang inyong mga katropa kung ayos katropang Janley Manchavez Viking
0: Bullseye
2: ako sa mga katropa niyang certified turbo user katropang Philip Atuel Serrojano
0: Bullseye
2: Dagang salamat yung pagpaminaw, may buntag sugbo ka tropa mo! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:09 in the morning. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunanad yung ato yung produktong Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, sa buntag na sayo, sa bisan asa manta karon sa opisina o bisan asa pa man, ang ato ang partner nga pwedeng kadang palabi na sa mga katropa na ito din ang grabe ka-busy. Murag trabaho din sa mga technician ba. Sometimes, sa ka-busy, dili kayo makahigayon nga nga makapalit dahil ng pagkaon. Kanilang dali dahil nga ma-inom para maging ginatawag na itong substitute sa ilang meal ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Well, dili na ako ginaingo nga din na pwede mo kaon. Hindi na kinahanglan mo kaon. Apan, kinisubstitute alang dili sa kaayong ingong empty imong tiyan. Tungod kay ang Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa, adunay high in fiber, high in protein, nga labi na ginagamit ni sa mga nag-diet, diba? Sa mga nag-diet, they need high protein, high in fiber. High in fiber kay mas dindot siya when it comes to your healthy diet. Santhone Plus Coffee Mix, ado na pa'y malunggay, og mangustin nga ginatawag na itong queen of all fruits and vegetables, katropa. Tungod sa mga epekto og benepisyo nga makuha ni ini kung kamo mo inom o mukao ni ini mga klase nga prutas o gulay. Apan, kung ikaw, katropa, nagpangita og mas dali tungod sa kabisi sa panahon, anaanatanan ang imong kinahanglan sa usalang kakape. Ang mangustin, malunggay og soya powder, gibutang na sa usa ka sachet sa kape. Na on the go na, katropa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa tuang physical store nga naadiri ubos sa istasyon sa may Z Plaza building. Open daily except Saturday. And of course, we are also kanang nagakandak po ta og free consultation and general check-up. Apan, this coming two Sundays, mga katropa, close ang ato ang klinika apan ayaw kaguol kay mobalik ta sa Hunyo. Domingo sa Hunyo kay tungod si Doc Bernie aduna siya'y mga meeting nga naa sa kaulohan. So karong Domingo o gumaabot nga sunod Domingo karong tibuok Mayo, wala si Doc Bernie sa ato ang klinika o wala tay consultation and general checkup. For the information of everyone, labi na sa itong mga regular nagapa-check up kay Doc Bernie. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka, nanambal pa.

Alas 10:29 na sa kabuntagon katropang oras hatod sa inyo ng Smart. Ito ang oras hatod sa inyo ng Windsor. Win from within mga katropa.

Pantagi dali kaninyo sa Windsor. Anang sa dugang kasayuran, bisita ha ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: Have you ever really loved a woman? Really? Ingon pa dili sa isa, dili siya sure kay murag dili man gyud to babae for sure. Ay, yeah. Mind you, tag Visayas, Mindanao. Apil na po ng Luzon. Luzon, Visayas, and Mindanao. Siya maabtan sa pagsibya ni ini atong programang Wanted Kilig. Hangtod alas 12 ta, mag-uban-ubay na siya. Kinsa na pughang pamilya ang mag-uba. Ay, yeah. Tarong mo ha? Siguro manawag din kong mga minyo mo. Oy. May nalang gani gapon kaya nakita ragid ni May ang para sa iya. Ayaw po yung ilis ang konsepto sa akong programa. Di ni Wanted Kilig. I mean, dili ni Wanted Kapit. Wanted Kilig para sa mga legit nga single. Kamu ha? Ako na pag ito nasubay ito si Orlan. Abi nagtugor ni si Orlag, dili ko kakuan ay, dili ko kasubayg tang. High tech na ron. May balaan magina ko bisa pag way address na inyo ang kuan. To Orlan ha. Umiktima kag mga tao diri ha. Bantay ka lang sa ako amani, idyo ko ni mo dong Orlan. Ay, okay kay si Orlan. Nagtugor siya, di na ko masakpan. Sakpan lagi. Da. Mm. Sige lang kay maluoy ta. Ako tantanggalag ta. Ako tang isumbong sa iyang management. So kay maluoy ko kay basig na pala ang kabit siyang gibuhi ha. Ako ko siya ba ako? Ay, ulo ha? What if naawayan ang ako ang amengang nga si May? May nalang gani ang asawa ni Orlan. Kay ka nang kabaw na siyang iyang banag kay naisakit na. Masabong di mo makontento, sad. Di lang di mo magpahuway yun. Dugag-dungag, ragin mo sa inyong buhay unon. Anak pa siya kay Kuan, yadong atuon sa ronda. Talaga ba? Ah. Anyway, shoutout kay Maydi. Good morning sa imo all the way from Ronda, Cebu. Shoutout daw sa iyang naka-istorya kagahapon. Wow. May pa-shoutout-shoutout na si May. Parang kailan lang nagpatabang si May. Karon magpa-shoutout na siya. Hapon, take care always diha ha. Shout out po ko sa ako igsuon nga gwapo Jerome Magdalino o sa akong gwapa nga mama, sabi na sa akong papa o kugihan nga kugihan ka ay diha ha. May from Ronda, Cebu. Ayan, swerte naman. Swerte naman nun ni Eman. Eman, nga taga Leyte, Bato Leyte. Binuangin sad ni kay kabawara ba ko sa imong address? Ayan! Gamay ra ning Pilipinas. Mamin niyo mo ha, ayaw na lang magtawag diri palihog lang. Ay, expose yun ta mo, bahala mo din ha, nga naman di at. Another shout out kay Hand Checked Sports Apparel. Hello DJ kay Jay Dakal Dakal Dakal, unsa man na siya. Oh, Lanix Biado, ayan. May pagpaminaw sa inyo ha, di ha. Joensky Bendanilio, Power Morning ni mo DJ. Shoutouts daw kay Jay Dakal Dakal. Okay, kap. Ayaw, sige kuan. Jay, ay sig spam Jay. Namura mang kaog na ay kuan. Na ay sakit sa kilid sa batang. Ayaw! Ika lang mag-send. Uy, mura mang taong tag-anin. Ayaw! Mabasahan na ginako na. Di mag-uol ha. Palangga tamutanan. Joel Bessa, hello, good morning. Si Jay Dakal-Dakal kay murag dili. Di siya makuntintong isa ka-message dahil pulo kabuok. Ang iyang isend rin sa kong programa na para bang hindi ako makabasa. Uy, mabasa ko man yan. Hindi kayo mag-alala. Kay malaman ko man yung nag-message kayo. Oo. Hindi kayo mag-kabalaka kung hindi ko yan ma-shoutout. Dahil ma-shoutout ko talaga yan. Hindi mag-alala sa akin, ha? Okay? Ayan. Alas 10, kurainta na sa kabuntagon katropa. Ang atong oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mauna kung kamo katropa, isa sa mga nagpangita og partner sa matag-adlaw, labi na sa hisgutan ng health, hisgutan ng panglawas, ang produkto sa Yes to Health. Makes lives better, bayang nga to ang tagline din eh, kay para ni sa mga katropa na to din ha. Gitala ang priority sa ilahang panglawas. Okay, alright mga katropa. Ito, babalik dito katropa. Ito sa taga-aghigayon na to ang pipila ka mga pahinumdom. Sa pagbalik na ako, open na nga to ang linya. Pwede na mo manawag ron o testing dial din ha. O, kung ikaw walay load, Pero babae lang niha para sa mga babae lang ni nga walay load. Ang mga lalaki pa nang kamot mo ay inyo pakita nga wa mo mga course. Para sa mga babae nga walay load, di ba? Pero gusto makita og makaistorya. Isend sa ako ang inyong numero, ako mismo ang mutawag para ninyo, okay? Ako'y bahala ninyo, ako'y ma-reach out pa. Sama kay May. So, ni-reach out si May, ako'y mutawag kay May. Ngayon, nakita niya at natagpuan si Eman nga taga Batulete. Nasaktan man at niloko sa unang pagkakataon. Subalit bumalik. At binigyan ng pag-asa ang kanyang puso na makakita at makakilala. Unang sa kada, uy! Basta muna to, uy! Muna, kung kamo din ha, pwede din yung isenan yung numero sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Alas 10:42 na sa Kabuntagon. Ay, ulisoy yung mga radyo, ha? Pabili lang siya pagpaminaw. Kay hangtod alas 12 ta, karong adlawa. Mm-mm. Uy, Biyernes naman di Iron. Uy, TGIF mo nang. Ayaw niyo, uy, paulay. Ayaw mo ka-absent today. Kay dugay na punta magdunga nagbalik, alright? Sa programang Wanted Kilig, kinigyapon si DJ Reyna Chinita. Stand by, tune in!
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
2: Extel by Trended with Anyers. Tagamako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil. Wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong kamarog tambal. O to ni damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtin-aw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahi nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas. Ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan na, Miggin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Oras na to, alas 10:46 na sa kabuntagon. Katropang oras sa to sa inyo ng King Dragon STL Swartres result, mga katropa. And ang atong or, ang ato ang alas 10:30 nga resulta katropa, 119 katropa. Pwede ko na ako ang ato ang King Dragon STL Swartres result, 119 sa Adlaw Biyernes.

0: Catrufan, exciting!
1: Santo Blast Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra,
3: magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santo Blast Gold. Akong gisulayan, si Duwaka si Mana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blast Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blast Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blast Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santo Blast Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santo Blast Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santo Blast Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blast Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santo Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santo Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:06 in the morning. Katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna dihang ato ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon na, nga init ang panahon, daghang kang viruses and diseases nga na sa palibot. And protect yourself against from it. E kaya, ito bang ginatawag pirmi nung health is wealth, katropa. Once nga makahatag na og kaluyas tong panglawas, di mailhan na nga dili nagkasukol og kabatok sa mga viruses and diseases ang immune system nimo, katropa, og muna di mailhan nga need na nimo og partner. Dapat sa iyo palang daan, no? Anaana na nga partner ninyo sa inyong matag-adlaw. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health og mapalita sa mga butika nationwide.

Kamali. 1:21 in the morning. Jan Roberts. Patlang. So wanted kilig mo agad, tropa. Welcome back. Well, pa may alas 12, so hangtod alas 12 man tadiri. So you're hearing me back on air sa programang Wanted Kilig. And yes, this is DJ Reyna Chinita. Ayan, hello sa imuha diya, me. Nay nagparegard sa imuha, me. Pero ang problema ani me, kay murag masuko si Emma na ani. Adri si kuan ay. Utila. Kani si Amaro. Isa ka ning Amaro ay igunsa ka ning Eric Amaro unsa maning Eric Amaro imong kadugo diri ay basi ka apelyido ra pud siguro niya. Hello si inyo ha, welcome back. It's TGIF. It's not it's but it's TGIF again. Save lang man to. Thanks God it's Friday. It's last of today's week. Last working days for others. Pero ang uban po din ha, padahil lang gihapon kay ang ilahang day off during Sunday. Probably ang uban po

different ang ilahang schedule sa ilahang rest day. Some of you working sa isang mga wholesale and retail, which is dili man na immediate and fixed nga Sunday or weekend ang mga day off, except lang pag mga office. May immediately, inyohang day off ana is weekend. So, kung nag-uol mo o guwa may kauban sa weekend, don't worry, kaya I'll be back on Sunday sa programang Tatak Lokal. But for now, kita sa mag-uban-uban sa programang Wanted Kilig. Ngayon sa diring, ano daw akong programa, sakpanana na daw sa mga naikabit. Kaya nyo na himo ang ilahi ang ako ang programming. Oy. Regards daw siyang May, taga Ronda from Alcantara, Cebu. Siya na lang daw pili ami tungod kay naara daw siya Alcantara. Katumago daw si Eman, layo daw kaayo. Magbuot lagi mo ni May. Magbuot mo ni May o kato iyang pilion. Pero iyan po lang good. Nga di magmalang puso. Hana si Clark Cabalida. Siyang unsa daw ng turbo. Di man daw siya, buutan daw siya. Mungutana, ano siya? Buutan man ko. Ano si Clark eh? Ano si Clark, turbo is the best. No? Para bang na-try mo, Clark? Shout out kay Angel Abastas. Salamat kayo, DJ. I love you. Ah. Pagkadawat rin siya kung I love you, anis ako mga listeners. Salamat kayo, ha? May pagpaminaw diha sa akong mga katropa diha sa may AS Fortuna, Vanilla, Cebu, Mandawi. Mandawi na, Cebu. Pagpaminaw sa inyo, ha, din, ha? Ayaw kalimot, ha? Happy na pong paniuto, basi karong pagkamamahaw. Good morning, DJ, my favorite person. Wow! Talaga ba? Favorite person na ako? Di na ba si kubutan ay... Oo, ina na tabudahan na. Kasi ma-expect mo bang ang ganang butan ko, ana-ana, di-joy. Ay, nang away mo daan. Medyo may pagkabatigid kong batasan. Siya diri. Oh, nagpa-shoutout siya sa Fortuna Gasolina. Ah, Fortuna Gio Salina. Ana si Cornicas Gasolina, Carlo Batuon. Maing Batuon. Jerry Yan, Tom and Jerry, Christopher Suke. Palit na mo, mga suki. Witty ka dito. John Miller Perez, guwapo. Unfair ka ay si John Miller, kaya uban, lahilahig mga angga siya, kaya guwapo yung gibuta. Shout out kay Lobrena Joseph. Ano man yung kuan, oy? Ibaliktad yung mga pangalan. Alam mo. Good morning, DJ. Shout ko sa ako mga amigo konsehal, sila Lorvik Marang og si Joey Peñas. Gana minaw sa imuha from Lapu-Lapu. Hello po si inyo ha. Thank you for listening. All the way from Lapu-Lapu. Gikan kay Luwin Arnado. Good morning, DJ. Hello, good morning sa imuha. Shoutout ni John Limboy. Kapaka-paka ang sakyanan buyag. Oh, okay na pag kupaminaon din ha. Nakuntingong gugot. Siguro tungkol sa kabisi lang dyan ako ni Uganong diligid maayo niya akong tingog. Dilingon ako sa katong lami kaya na ako nga tingog sa una ba. Subert B, Super Bio TV. Hi DGRC. Asa na day sila di ay ni Kap o ni Tita. Busy kay sila oy. Pasagi lang sagun nyo sila. Kamuno, papahuwayas at sinyo sila. Busy sila sa ilahang vlog karon na focus sila. Okay? Kamusta? Ako lang sagun diri good. Shout out dia sa Kia Mandawi Exciting. Uy, atangi din yun yung among umaabot ng film nila Kaplo di Tita Diwata. Wala lang, promote lang ko. Gusto ko mabuylo o istorya, no? Pero sakit yun kaya akong tutunlan ay. I mean like, grabe, dili na ko, dili joke. It's giving me a very hard time. Patili magul ka tropa kay bisan pa mandili kay ko ka adlib og tarong, but I'll make sure na you'll have the best playlist this morning. And taod-taod pod ang tusong gihapon ninyo ning tingo gatungod kay madunggan man pugon niyo sa x-rated.
wala pa rin kayong taka sa akin. Magdungganay lang gihapon ta. Hello po pa, shout out. Warren Saberon, DJ Mangayo ko, Turbo. Isa lang ka buo ko. Kumuani ka dire, tagaanta ka. Hello Rolando Mihala. Shout out to sa iyahang ate. Pangutara ron, kinsa ka imong ate. Wa man magibutang din eh. Butang sa kinsa imong ate. Uy, para makabaw sa takin sa akong i-shout out. Shout out ta dire nyo. Uta ka ila sa imong ate. Ana ba? Para sa dire kinsa ate ha. Basta ate daw niya. Oo. May pagpaminaw diha kay Charlene. Hello, Charlene. Si Charlene Ginaldo man yata na itong nag-birthday the last time. Nga nakita ko in person, may nalanggit gata time naka-makeup ko. Ay, kung nga pa ko nag-makeup, di yung kumaangkong ako si Chinita, ay bahala man. Alas 11:28 na. Sa kabuntagod mga katropang oras, atun sa inyo ha, sa Smart Liners Manpower or Smartline Local Manpower Agency mga katropa. Sa mga nangita og trabaho din ha, basig mo na ni ang inyong gipangita, maunang paminaw. Hey!

9 Local Manpower Agency, mga katropa. Yes, na you heard it right. Sa mga katropa nato din nangita og trabaho ng mga bagong aplikante. Lahi nga posisyon available, open, nationwide. Ito na sila opisina. So, ikaw taga Luzon, ikaw po taga Visayas, and Mindanao. Adunay mga opisina nga pwede niyong kaduulan aron para sa dugang nga mga informasyon bahin sa Smartline Local Manpower Agency. Ana karon din ha sa Maya. Luzon, Manila office, 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Diport. Napo diya sa Visayas Cebu office, 2nd floor, RM205, Osmania Building. Corner Colon and Pelayo Street, Cebu City. Napo sa Mindanao office, diya may 2nd floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. Sa mga gustong, gusto mo pahigayon o gusto mo apil, ining ilahang open nga job, available job katropa. Select company benefits, minimum wage or above minimum salary, complete benefits, SSS, PhilHealth Pag-ibig, 13-month pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring and regularization. Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Bisita ang ilahang Facebook page. Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. We're back again. 11:32 in the morning. Ayan, manawag gani mo. Tubagan nyo dayon, no? Patik-atik dayon mo. Ay mo kaulaw, ikita-kita, rabitaw din eh. Ito ba yan? Okay, mahiya. Di man tamong i-judge. 11:32 sa Kabuntagon. Here's another song from Arthur Miguel and Trisha. Ang wakas. Ang wakas daw, subot pa sabot ani. Huma naman gidni. Ayaw gid huma na. Kay Mamino pamantahang tot alas 12. Again, Arthur Miguel and Trisha. Ang wakas. Sa mga relasyon din na nga hapit na mahuman, pero gipaningkamutan nga dili.

0: 46 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Wind from Within. Mga katropa, sa mga gila ID niya o gulay lang ang gibuhat, you can check the website sa windsor.ph. So you can have a spare time diya, or kanang ganahan pa mo din na ilingaw, then ala, duwa mo din, o kanang sa Windsor, duawan yun ilang page diyan sa ilang website. Ang windsor.ph, para sa mga 21 years old, above lang yun katropa. Keep it fun, play responsibly, Windsor. Wa naman ko igong oras sa programang Wanted Kilig. Ugma po hon, di ta magdungganay, malamang. Kaya Sabado man ugma, magdungganay ta. Sa lain na pong adlaw, sunod na po sa Lunes. Oo, data magdungganay sa Lunes. Ayaw kalimot ha, Lunes. Kaya katawad po duwatang atong programang X-Rated. Kaya mag-uban-uban taon niya, katropa. Alright, munang sit back and relax. Pag karoon niya ako, pasalamat na itong partners Picas Lawak. Muna pa nagsarta, makita niya naglingkod. Katropa ang Rafael Baring, and of course sa ato ang mga kabanan diri sa estasyon, og sa ato ang station manager John Limon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa DJ Reyna Chinita para sa Wanted Kilig. Unya hato tod ikilimot X-Rated diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting,
1: exciting.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Bacchia, napiyot akong bumiyong piging napiyot. Nang buwa ko, babingog. Binog ako, Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, wakabuan, nas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis ng pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
8: Ay sir, sir, sir.
7: O saman?
8: Ay sir, ay nagita. Ano mo sir, naningil ko na si mong hodang.
7: Ingnang uwa ko din eh.
8: Ay, namakakang ito sir.
9: Ay, ah!
1: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Southern Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
5: Southern Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson nanawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
2: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
0: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya na nawawalang Sabongero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Isabela Vice Mayor Harold Respicio naharap sa reklamo ng NBI.
0: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
0: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo, mahigit 2 buwan nang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang bisa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo-hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-ron.
0: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson nanawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privileged speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngit pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Huwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po ay sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ang PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit points sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Gitni ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga
0: ang senador.
1: XFM News.
0: Story the third na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng ampugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation, lalo na kung sa mga ada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos na naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
2: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamuno ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibug at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Maharlegmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Legmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Ibinungkahi rin ni Legmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa may ito ang nasa advanced HIV states na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ng hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ng mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Tatropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Sundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW higil sa pag-iwas ng karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang natatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na natatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalagaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan

0: Na balita sa Cotabato, isang broadcast journalist ang patay. Sa Pamamaril, sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
1: On the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maldigao Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator dahilan ng daglian itong kamatayan. Na-recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sumsali. XFM News.
2: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Proc. Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan o umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension, patay matapos namang pinagbabaril. Tropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
4: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
2: Welder na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Natagpo ang patay ang 49 anyos na welder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proc. Tiber, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanti ngunit pinigilan

0: Ito ng kanilang mga kasama matapos ang insidente. Nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpa-blotter. Nakatagda sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sulfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
2: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiad Aurora Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jairo Cruz, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, yung mga binabantayan, may binabantayang low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya't pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorms o buhos ng ulan sa hapon niyan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level na sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ang mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
3: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon, panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktresa na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktor at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanyang nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang dalawang koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series. Alas 12:31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
6: Araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen.
7: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health.
9: isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang atin pong kumpanyang Years to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuuy. At sa ngalan po ni Dr. Algie Bakla, ating pong partner dito sa atin pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa atin pong kalusugan. Malusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasel, ano po mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, pwede nyo ito mabili, ha, sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit at mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pakidala lang pong inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyo pong mga sakit, ayan, eh subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha. Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyo pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha. O, meron tayo dyan cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung atin pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha. Biosupper therapy, Therahertz therapy. At yung atin pong napakasarap, napakaganda na Nachotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan. Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan po. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health.
0: Para sa mga kaubayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanilang pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Dahil na sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsusuot ng mga shades, mga sunglasses, ugaliin po ating uminom ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan. Ha? Gano'n ba kataas ang UV index dyan sa inyo? Ha? O dito, mataas na rin. Ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya. No? Dahil pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa, nandyan yung peak ng UV index. Ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna. Ha? Alam nyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat, ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan, ha? O kaya iba, matindi ang init po na nararanasan natin ngayon. Kaya mas mainam, na kung wala namang mga importante, ayan, na asikasuhin, manatili sa loob ng bahay sa mga oras na kung saan talagang tirik na tirik ang sikat ng araw. At kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, magsuot ng mga protection against UV rays. Ha? Magsuot ng mga shades, eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganun ka, hindi ganun ka fit. Ang nakalimutan kong kahapon, yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ang maganda daw na kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, ano? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo ngayong panahon ng tag-init. Ayan. Mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit. mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim na mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, ayan. Oh, iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas, ayan. O pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight, ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-aabsorb ng init, ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas, sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, ay iwasan nyo po, ano, yung mga dark colored na mga kasuotan. Ah, mas maganda ang mga light colored yung kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials, ano, ng susuotin nyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture, ha, ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga local na cotton, I mean, yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Ay, syempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Eh, mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga, ano daw na yun, mga textured na mga kasuotan natin. Kasi meron silang, ano eh, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapawis, ay uminom tayo ng mga isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga dyan, mga inumin, ano, na pwede yun nating mainom. O yung sabaw ng buko, pinaka-natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba? Maraming pakuan ngayon. O, singkamas, pinya, yan. I-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan. Ano? Napaka-laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano, pepino, yan. At iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas. Yan yung damihan natin ng kain, ha? Para well-maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan din, ako meron kayong mga katanungan as na gusto pong ninyong ikonsulta on-air dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo. Napag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. O, sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din ng ganito pong problema. Itong HFMD or hand, foot, and mouth disease. Ayan. Ano ba itong hand, foot, and mouth disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano. Pero maaari rin pong magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano. Madalas itong kumakalat, ano, sa mga taong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga taong lugar, populated areas, ano. Mas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano, yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71. Ayan, variant niya, no. Ito ay hindi parehas, ha, dun sa foot and mouth disease sa mga hayop, ha. Kaiba po ito, mga katropa, ano. Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan, ano, ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person pag-share ng mga utensils, ano, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipo sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan, ano, o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po na ito ay highly contagious, ano, mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection, eh pwede yung maisama sa hangin, ano, pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang simptomas po na naiudulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo, ang mga anak natin hindi basta-basta nagrereklamo, ano? O, pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya. Kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito, lalo na po, ano? Kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. Kapag ang inyong anak ay nakakaranas, ano, ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman, mga katropa, ano. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi. Ayan. Kadalasan dyan po nag-uumpisa yung sugat, ano? Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito, mga katropa, ano? Dila din, ano? Dila sa gilagid, ayan, sa loob ng pisngi. At lalamunan, ilalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya, ano? Na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw, mga kaibigan. And then makakakita na kayo niyan, ma-observe niyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. O, dyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan, ano? Noong mga, ano na yan, mga blisters, ano? Maliit na mga red spots. Minsan may tubig, yung iba naman wala. Ano, ano lang siya, parang red dot lang dun sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan, ano? So, yung full, ano nun, full blast nun, aabot yan hanggang sa braso, mga kaibigan, ano? So, pansinin niyo yan, ha? At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila doon sa mga blisters po na iyon, ano? Kaya ang iba kinakamot. At ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Pagka laging nai-irritate yung mga blisters po na iyon, ano? Pwede rin lumabas yan, ha? Sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil doon sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po, below 5 years old, mas madalas na makaranas or prone sa ganito pong problema since hindi pa ganun ka-stable ang kanilang immune system, mas mabilis silang mahawaan ng ganito pong problema, no? Yung mga nasa mga taong lugar, mga daycare center, yung mahina ang resistensya. Kaya nga ang mga adult, pwede rin silang makaranas ito, pero bibihira, ano? Yun lamang mga adult na kung saan na-compromise talaga ang kanilang immune system. Yan, yung mga halos hindi na natutulog, tapos hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule, nako, eh babagsak ng gusto yung inyong immune system niyan. At pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection, mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system, ano? Dahil sa mga wrong habits na inyo pong nagagawa, mga kaibigan. Gaano katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya. Yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman nawawala yan siya, no? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata. Yung complications ng HFMD na karamdaman, ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal yung HFMD. Yun nga lamang, talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya, ano? At talagang pati yung mga magulang, eh, mga problema talaga yan, ano? Kasi syempre, magreklamo yung mga anak nyo. Pagka, lalo na pag napakarami ng mga blisters ang lumalabas, ano? Plus yung fever pa na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy na-trigger yung pain na kanila pong nararanasan, ano? So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat nyo pong bantayan is yung dehydration. Yan yung pinakauna, ano? Lalo na pag nakikita nyo, di ba, yung lagi na ba magiging dok? Pagka yung mga bata nyo, konti lang yung nakikita nyo na ihi dun sa kanila pong mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, eh, halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga, masakit yung ano, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan. Ano? Mas mabilis yung pagbagsak ng kanila pong mga organs ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwede mangyari pagka hindi na ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat ano ng viral infections no, sa katawan ng inyong anak ay pwede makaranas ng viral meningitis ano, yung pamamaga ng meninges, ayan, encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po ano ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area. Ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dalhin nyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano? Dalhin nyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano? Kasi delikado yun, nasa ano na yun, critical stage na kapag ganun ang mga simptomas na nakikita, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Ang kinakailangan lang gawin is kung paano maka-cope up yung pangangatawan ng isang bata or katawan ng isang tao na nakakaranas ng HFMD, ano, na problema o karamdaman. So, ang kinakailangan mo lang gawin is palakasin yung pangangatawan mo, maiwasan yung sobrang taas ng lagnat, maiwasan yung dehydration at yung panghihina ng katawan, ano? Kasi yun nga, after 7 to 10 days, eh, automatic naman na mawawala itong ganito pong problema o itong ganitong karamdaman. Basta hindi ka makakaranas ng mga komplikasyon na mga nabanggit natin kanina, ano? So, anong kinakailangan mo gawin? So, keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan, ano? Gawan nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper, i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake, ano, kasi yun nga yung delikado kasi ganito pong problema pagka madidehydrate yung inyo pong anak, ano? So tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya lalo na pagka matindi ano yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So kinakailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo, ano? Mga soup, mga sabaw, ano? Pero ipaiwas sila ha, sa mga maanghang na mga pagkain. Well, ang mga bata naman, hindi yan sila ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang, spicy foods. Pero sa mga ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag muna kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, ano kayo, isang buko everyday, okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung mga sobrang matamis na mga pagkain, mga mamantika na mga pagkain, huwag po muna silang papakainin po noon, mga kaibigan, no? Dahil maaring mas lalong sasakit yung mga sugat sa kanila pong bibig at mas lalong sasama yung kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, no? So, pakainin sila mga ano, ang maganda ipakain sa mga bata is yung mga soft food, mga kaibigan, mga katropa, no? Huwag muna silang papakainin o pipilitin kumain ng mga matitigas na mga pagkain o mga solid foods, ano? So, lugaw-lugaw na lang muna, mga soup, ano? Vegetable soup, yan. Yogurt, napakaganda yan sa mga bata, ano? Malamig sa bibig, and then gentle yan sa kanila pong tiyan, ano? Sa tummy nila. And then, ano pa yan? Sources pa yan siya ng mga good bacteria, ano? Makakuha sila dyan ng mga probiotics, yan. So, nakakatulong yan na sa mabilis na pag-recover po nila, ano? Yogurt, ano? Unsweetened, ha? Na yogurt, yan. Saging, smash nyo yung saging. Yung ibang mga gulay na pwedeng smash, ano, para mas mabilis po nilang maintake kasi yun nga yung problema. masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom, pero you need to talagang dapat mapakain sila or mapainom sila ano para may lakas yung katawan nila na gagamitin ano. So mga oatmeal yan.
2: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alauna 4 na sa kahaponon, katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna dihang ato ang Santhone plus coffee mix, katropa, bisag ina na panahon, mga pi magidna, no? Well, I guess the right partner you have to choose is our coffee, ang atong Santhone plus coffee mix. Tungon ka nila lang pampainod sa lawas o pamparelax, labi na kita mga Pilipino, coffee is life. We always demand coffee when it comes to our daily routine. Of course, aside from that, we have to choose the right and perfect one, the product that would really recommend you for giving healthy living. Sa mga katropa nato din yung medyo conservative when it comes to their health matters. Well, I guess if you're looking for the best coffee nga, walay sagol nga makadaos sa inyong panglawas, non-acidic, and of course, walay caffeine. Ang atong Santhone Plus Coffee Mix, malunggay, soya powder, o mangustin lang ang sagol ni ini. Pulo lang kabuog katropa, pero ang benepisyo, di makayag, di matabas-tabas, di mada. Ako inunta mo daan, someone nga very hyper acidity. I always choose the right partner so that dili ko atakiho ni anak kay mga aslong yun ang imong nawong. O nang, ikaw katropa, kung asidon ka, hyper-acidic ka, and then dali na kakabuhion, if muinom kag kape niyan, labi na sa mga katropa nato din hanga, muunag inom o kape, wapay kaon. Do not do that, kid katropa, ha? If muinom man mo, pili ang kape nga dili makahata o kahapdos. Kaya aduna na kape, anak katropa, nga bahalag ko'y sulod ang inyong tiyan, kay tungod busy ka ay sa oras, substitute ninyo ang Santhone Plus Coffee Mix. Tungod kay adunay soya powder, taas og protein, og taas og fiber katropa. Santhone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: na botiga. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Wala una, 33 na sa kahapunan katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Kuna diha ang ato ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa pampalikon sa inyong immune system. Labi na ka ng panahon ng init ka, ayo mo na hinungdan nga masakit ta katropa. We'll make sure nga ada na may partner. O, dapat dili lang sa love life, adunay partner, ha? At ipot sa iskutan ng panglawas mo, napili ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa atong physical store, ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Nagapahigayon ng free consultation and general check-up. For the information to the public, nga wala tayo ipahigayon nga free consultation and general check-up karong umaabot nga Domingo tungod kay adunay mga meeting nga ato ang doktor sa kauluhan. So si Doc Bernie dili available. So sa mga ina inyo mga iyaan diyan nga nagaani diri sa ato ang klinika, kasi moabot din sa ato ang klinika niya, wala si Doc Bernie. Sundays, duha ka Domingo, wala si Doc Bernie from this coming Sunday to the next this next Sunday o next pagit nga Sunday. Two consecutive Sundays, wala si Doc Bernie. So, ibutan sa inyo mga kalendaryo nga Hunyo, Domingo, mga sumusunod nga mga Domingo sa Hunyo na punta magkakita ay, ha? Pliti naman, pati naman mahalag pliti ron. Oo. Make sure nga magpahibaw sa inyo, ha, din, ha, butang sa inyo mga kalendaryo. Wala. Take free consultation o general check-up karong umaabot nga Domingo o sa sunod Domingo katropa. Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

deaf through doon. I don't have a heart. I don't have the heart to hurt you. Oh, sana all. Wala siyang puso para saktan ka. Meron sa kanya, kundi ibigin ka ng tunay na ikaw lamang kanyang sasambahin buong buhay. Amen. Ayan. Diba? Iampo magid nato na sa Ginoo nga makita tagtao nga mahigugmaon ta. Lisod kay mangitagtaro nga lalaki ron ay same mo sa babae. Actually, way mapili day. I'm not a believer of Ang laki, ang bai. Bili ko ng believer nga tanang laki, tanani, tanang bai. No, everyone has the capacity to hurt and to love. Spilling daw DJ. Oh, let's not talk about it. Let's just talk about the thing that really matters today. X-rated na Luzon Visayas, Mindanao. Ayan naman, totoo na yan. Eto na po, welcome back sa programang X-rated hangtod alas stress. Sa kahaponan.

Anak mana di badok JJ pag mabutahan mo agu dayon. Sakto kay no, gipraktisan dyan ako ni FX diri ni katropang Jun Kator. Iha po ba ini dini? Mapindutan yun na naik ka ng exclusive. Magin na siya ang tagiha magod ani reporter. Slash DJ. Spinner. Ano? Talented kasi do. Si katropang June. Mingaw naman ko sa among drama-drama. Uy. So, mga drama na mo nga. Imbis among himuong amahan si Doc JJ. Mahimo naman siya bibipay. May bibabae sa among drama. Ay, nakoy, lose mga taxi driver nato din ha. Ayan, si Boss D. Vlang. Ipagpakailap ng balita, ha? Kita sumpay ani drama nato at lang ko sa sulod. O, sumpayan doon na mo, ani. Wala na, di manawag ang tanan. Pagpuyin na niya katropang James. James, tagapasamal. So, kung nakabalo, nakadungog pa lang mo sa among drama sa una, no? Parehas gid mo ni Ma'am Lalay. Ma'am Lalay sa una, di magin na mo tanong mga inana-inana. So, katong kami ang drama. Rakahan na ba ko Ma'am Lalay? Ano siya nga? Sukad nga, dili na kamo nila June 14 o ni Doc JJ. Wala daw siya katanaw, X-rated. Karon, di siya mo tanaw na ako. Bisag amiga mi anak. Tanaw na daw siya balik. Kung mabalik daw mong tandem. Grabe na ang pulis yung Lalay. Di ba madaghang yun? May hapon di ay. Oo. Si Jilo pod sa Macau. Ano nag nag-usa si Jilo. May hapon di sa inyo di sa silingan ni katropang Rafael Baring. Actually, gusto ko ni Rafael Baring yung mapalit atong turbo. Nagigo ko ayan palusot pag-usap sa Quadoc JJ. Yada ang silingan niya, listener na to. Pero di ko mo to, oh. Usay, pwede na maganda to ipaangkon sa uban. Matatay ba? Pwede siya din mo gamit. Munang, Rafael, pagahi well. Maraman na lang siya gudong. Saksi ba si Mama Nami ganiha? Hangin ang juga nga, ako ang mapalit kayo, mauwaw ka dito sa silong. Mauwaw ka mang gudong. Normal lang siya doon. Oo, di ka kay bata-bata pa man ka. O nga nung nangita ka, anak. Dahil kaya itong mga katropa, dahil taod-taod, magsugod na nga itong X-rated drama. Kundi ina ito madunggan ka roon, hisgutan ng gugma na pudni. Nakasuway na bang mo na naglibog mo sa inyong gibati ngadto sa tao? Tungod, wa mo naglibog kung nakagusto mo. Naglibog mo o kung anong nakagusto mo sa kaparehas ninyo o identity. Gender identity. Ayaw! Yeah, libog na ni. Sa Tagalog, iba yung libog eh. Ayaw! Kasuway na mo, ano, nagpangutan na mo, o nga nung nakagusto ko niya, ano bang meron sa kanya, iwala namang bumubukol sa kanya. Ayaw! Ano ba, those kind of questions na makaingon mo, o tao pa ba ko? Normal pa ba ni? Okay, muna ito may balaan ka ron. And I need you, mga katropa, all throughout sa itong drama. Aron, kung unsa may kinalang pangayong tambag sa itong letter sender at itong mahatag niya, ha? Muna, standby lang mo o paabuta. Pero una na ko na siya ipadungong sa inyo ang drama. Ani asa ang kanta, oh? Para sad makarelate mo. Ani sa mga naay nagustuhan na pero naglibog sila dapat ba nilang magustuhan. Anyway mga katropa, alauna 44 na, here's Maria Mora. Maria? Maria de la Torre. Puso ko ay titibo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwan? Ayoko lato sa hanga.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tagbayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmahal.
1: Boss, sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: DJ RC. Palihog. Please. Hinaot. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. O kini nga akong sugilanon nga akong ipaampit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinapuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wapa mo kay bao kay wapa na ko saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi niining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo og kinabuhi kini og mas dali masabtan sa atong mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon, nagkinahanglan ko sa inyong mga tambag, opinyon o suhisyon. Hatagan unta ko niyo og higayon. Mao kini ang akong sugilanon.
1: Haya, haya, sukong migo. Hapit naman ang ilang kasal.
2: Maulagi, Baylino.
1: Kining, Bay, pila magyud ka anak ang imong gusto?
2: Bisag pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aw, okay ra sab.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine, lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aw, paning kamuti yung nagmaayo. Human sa yung kasal, Bay. Pero Bay, ay kong ingnaha nga wa pagid mo naguna-una si Elaine.
2: Ah, bitaw, kaduha pa eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na gudmi. Aron doon ay bindisyon.
1: Okay kayo na.
2: Mao nang ako, lagi na minam lagi ko mayo. Alang sumabot namong kasal ni Elaine.

0: usa na lang gyud ka buwan pa buton og makasal na gyud ta ilin.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga ugma mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: O nga naman dahi ikaw. Wa ba ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man. Siyempre no. Naginamhinam taon ko.
0: Oo, abi na ko gwa.
1: Mahimo nagyutika nga ba na, Dodoy?
0: Elaine.

0: ambot nimo.
1: Oh, day? Noong siyam ka, kalit mo lang kagalami ay.
0: Ay, surang-surang bi, kiwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giyukog sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang anya.

0: Day, noong siyam ka? Duha na lang noon kasi manang pabuto, magmakasal na ta. Nilain na kay kag tinagdan ako. Usam yun, day. May problema ba?
1: Problema? Wa man.
0: Oh, usag iwa. Di ka makalimod na ko. Doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha? Ang yoo na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Day, pila na lang yun ka adlaw ang pabuton o makasal na kita. Nunsa ka?
1: Dako kay ko gahimo ni bungsa.
0: Ha? Ngano man?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: Og anda ko na kong sa tugot kay dili ikaw ang amahan sa kong gisabak.
0: Dili.
1: Natental ko sa laing binuhat, Udoy. Maong pasilo ako. Pasilo ako.
0: Hindi ko makatuhin. Hindi ko makatuhin!
1: Sige! Napati ko, Dudoy! Nawatol ko ang imong buhat na ako. Sige, napati ko! Pero saan tamahan nga niya naman eh? Nakasaan ako ni mo! Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan!

0: dili gid ko makatuo nga maotoy na hitabo ni Elaine DJ RC. Pero on saon taman nga niya naman eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Na'y lamig iparayon aning kinapuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DGRC. Aron ba nga mas malimtan ako kung unsa may nahitabo sa ako ah, ug sa amo ani Elaine. Og tugod din ni DGRC, naluya kaayo ko tungod kay nagplano namin magpakasal. Nagplano namin nga magka baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buwang kayo sa... Buwang kayo ko. Ako na sa ikiya sa iya pag-uaw, pero tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ay, ayaw lang kong palabi. Gunong samang ka?
1: Di, hindi lang ako magaya, bay. Nagtuog ang nakadawat ko. Baka tawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo na akong dugan. Mas mo'y tabuwa ko'y nao ngay katubang sa akong kaila. Tugod sa mo'y tabo.
2: Bay!

0: Anak, doon na pa'y dagang babae nga imong makit-an.
1: Doon na babagoy ang ikasaling sa mga babae, ma?
2: Ayaw iparihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: Bay, laut dah.
1: Ay, kapoy, bay.
0: Uy, nusa man kau, eh. Kanusa man kamu ablis yung mong kasing-kasing pagbalik? Aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aron masakitan?
0: Bay.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung magpatintal pa ko balik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
0: Bay.
1: Mapasa ko, Ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Shaira.
1: Ray lang, Dudoy. Ah. Ay lang, Shaira. Kalaki na kung dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag yung kaya ngayon matumboy sa'y. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lugod ka suko.
1: Ya ka na, oy!

0: Unsa man ni?
1: Nagpalit kog snacks. Gutom man gud. Gapilan lang di ka.
0: Aw, oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kag-uyaw?
0: Aw, oh, oo, uy. Kining naw nga. Mabintahaan ka ni? Suway sab, uy. Pero karon, sus, pasa ay. Mga almost 1 year na ako ngawa, manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: lalaki say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta.

0: Bay, sa man? Sa may plano ni mo? Wala kay plano, manguyap?
1: Lalong makaingom ka na, Bay.
0: Kwa magod ka nang... nabantayan ako ni mo ba? Wa na ko kakita ni mo nga doon ay giring-iringan nga ba, Bay?
1: Wa pa.
0: Bay?
1: Ay, sabay dalian. Sige lang, Bay. Sige, okay na. Mabuto lang ginang bahay na. Hapit na.
0: Ese... Bebe, kinsama lang ba?
1: Secret lang muna sa pagkakaroon.
0: Ay, bahiya ni mo, ilaya sa din mo. Sultihin na lang good ko.
1: Unya na lang, Bay. Unya na lang good.
0: Lala, ikaw good.
2: Uy, salamat aning chocolate ha, Dodoy.
1: Way, sa pa yan, Sarah. Say?
2: Ngano ka, Dodoy? Uy, ngano ka, uy? Unsa man, may hugaw ba ang akong naw nga imo makong gitutukan og sama ini?
1: Mm-hmm.
2: Ngano ka?
1: Awa, Zera.

0: ka daw tangan. Lisod kayo na. Lisod kayo na diha kung ayon. Kasi may di sa to sender na to. Ay, kalimot ko siya pagkakalan. Duduy di ay. Duduy. Lisod ka na ginana doy. Unsolicited. Unreciprocated love. Pero problema mo ko diya, Duy. Gabi si Duduy, oy. Natagam, pero dito na higugma sa tibo. Posible ka ni mahitabok kay katropang Almi. Matuok siya kung Almi matar. Nabitaw, no? Kabaw man ko nga, actually, no, para na to, posible nga makaingon tang, ah, gugma na sad. Ah, kagamay na problema, ha? Wait until you become... Wait until you're in that situation. Lizot man dyan may gugma, day. Muna ako, day, kwarta hanay na lang gini ako. Kagatong last, nahigugma ko. Nag, sige kong pahilot kay Doc JJ kay, sige naman kong kabuhion. Di, naman mo kaon si Chinita. Nasakitan, og di, mangin siya kalimot sa siman. Maghilak-hilak man diri sa boot. Manang kung ako no, di makasabot rin ko ni mo doy kung ganong dugay ka kaget over atong imong ex. Lisod po kayo to doy, eh ka nga, karit ang sabo pa mo nga, di mo mag-baby niya. Siya nagpa-baby sa ubay niya. O, diri sa ito mga tigpaminawan, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa ito mga station diha sa Mindanao. Tagum XFM, hello si inyo ariha, may pagpaminaw. Sa ato ang XFM Cebu 88.3 Facebook page viewers. Hello si inyo ha din ha. O sa mga naminaw, pinaagi sa atong radyo. Kabaw man ko din ha, ang uban, naghunat pag unsay itambag nila. Kaya makaingon sa gdiman, kaya nibug at nintambaganan. Ay, makaya raman yung chinita. Dahil naman kung ako'y mutambag, ay, kaya murag dili man ko lambing ka'y mutambag. So, kung ako lang gud paistoryahon dong, ayaw lang ko paistoryahan. Sa mga gusto manawag din ha, open ang atong linya. 0995-994-6868. Ano lang, tawagi lang nyo ng linya niya kung makatawag mo. Pag manawag gani ha, kung mutawag gani mo, dito niya mag-hello. Oo, pag may kag, hello, ana, dayon, di na mag-uwat sa kuan kay palungo na dito sa mong technician. Ay, mahurot mo itong oras, dahil higilo-hilo day. Ano mga manawag sad po? Kung hutno itong oras, di sinig hinilo-hilo sa pikas linya. Kuwat ka nos amo manubag, mahurot itong oras. Yan po'y uban diha nga gusto ako'y mutubag. Di na ako maako ang trabaho dire. Oh, na. Ayun na mo pangutan ng chinita na eh. Kaya, jube ni. Ano na, ha? Imanin ninyo, pag lalaki gani mutubag na, amo anang kinakusgan na. Night time nga og gipangutana ko ngano lalaki mo tubag malamang Jubin man yang pangandi lalaki gid siya. Di kana gid ha in ani ginato patakaran din. Okay, naman tay technician. Ang technician mo na siya motubag kay ngano man. Siguro doon sa niyag magtinarong mo on air kay basing musingit na masad mo diri og tabadiday. Para sa tong ni agi giinang kog baho daw og tabadiday. On air giing lang nga baho kog tabadiday. Pura bag nakabilangkad ko siya tubangan. Mga kabasig mabanta ana ba? Makabayad tag 50 mil. Muna siguro doon ginato ha. Pag sabot-sabot lang ta din ni. Eh. Pareha sa pag bisa kong technician ni ginabuhi ra sad mi din ni. Ayon ta mo pag kuan di ha. Di na maglangas. Kapoy kay mo ay. Sige, open natin linya. DJ, mayong ulto, shoutout ko kay Buknoy nga wa ganay sa drama ni mo karon kay Way Palami daw. O unsa kag akong teknisan ako ang paaguloon. Naghuwat ra bagid ni siyag magagunit og microphone, makatilaw gay mo sa ago aning Doc JJ, makaingon gyud pug. Makapangutan gyud pug nganong migahi kini nga kuha. Si Justin Catalan, maminaw rin sa akong programa kay magpalpal. Parehas kid mo atong kuan, ako ang X-rated drama atong ni Agi. Nga sige na lang niya og pinalpal. Di na mo gahil sa tinuod nga tao. Katong nagpractice siya sa gira, sweeto siya. Pero katong nanas tinuod nga gira, wana. Ang sundao ni Manoy. Di na kapabuto. Si DJ mga saba man. Uy, sa mga bago lang din naminaw sa itong istasyon, labi na sa akong programa, best in pangasaba, gig ko. Ang tawag na ko ani online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, ay, lamughawa in town. Uy, nangita mig listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaya akong pagpangasama, dama ni pagpanga. Oo, dama ni sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpanga o pagmatuto. Oh, DJ Ingon Buknoy, ungol na lang daw ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, usay pag humana anak ko mo dito pala siya CR. Huwat lang mo og ma-install na ni Doc JJ ang ako ang iyang microphone. Kay ungol everyday yun. Mo-request lang gani mo isa ka ungol. I-on na ng microphone speakers, makatilaw o makadungog yung mas ungo sa byuda. O na nga. Anong wapang may nanawag ron? Ako na na din. Hello, may hapon. Ah. Sige, may hapon.
1: Hindi ko ma-on air, Doc.
0: Walagi ko ma-on air. Anaka, na-catch on air, good ka, Mads. Anaka, walagi ka ma... Uy, lambing kay kakay ko, an-an, Dok JJ, ay, kabantay na ko, ah, sakpa. Anaka,
1: ah. Kasi, dili na ko. Ay, na
0: lang. Anaka, walagi ka ma on air, Dok. Sakpan ka, san? Wala lang ko. Sungugod lang ito ka. Ano mong grago ko na yung mga? Ay, pa'y ato di ay mad. Nakadungog mga kay Dudoy, no? Nagugma man siya sa laki noon. Usaman eh, naglahi. Usaman eh. Usaman, ipadayo pa ba niya yung gugma dito sa laki noon? O undangon na lang niya ginhawa. Ginhawa, I mean, higugma.
1: Ay, makalit na tataan na. Ako bitaw no, kay.
0: Wait lang, wait lang, wait lang. Tanang drama na to diri ba, na-relate yun ni mo, Mads? Wa tay drama diri nga, dili related ni mo.
1: Mo gani.
0: Dili yun ko ni mo ay.
1: Ang sabay. Kaya naman ko rin, mamuyab na lang kung pariyan na kong babae. Kaya itong mo yun, double blade, mandi ko.
0: Ah, double blade, joke ka.
1: Mandi ko na, double blade ko.
0: Hilig yun ay kagunting, ha?
1: Nga ako ang nigugmaon kay, di man makunting to, usa, gusto magdaghan.
0: Nya karon.

0: Imong sakiton ni nga masa kung saan ko pagtuon ni muna ako masakiton kay sakiton og mukaon ba?
1: Ay, waye klaro dai. Mudugay ta malangan tan. Nya kadi man gud ya hanggog mo. Oh, sige, go. Go.
0: Para sa sinde ka na. La pa man niya tong sakod. Tawa ka na lang gusto ko halag. Na ibata nga diri imo ha. La pa man ka nimo.
1: Feel na ko na po na kato sila po na naputi pamilya mo rin ni uban na pungurto sa laki oy. Paminaw na mo. Oh, ni uban na po.
0: Dili ito siya para imo. Pangita lang goblain mo.
1: Ako ah. Ay, daghan. Pino on, sige. Padayon. Kung siya pa may imo yung kasulti.
0: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede nga. O, dito di ay. Nakakuha ko lesson sa ko ang kabarkada. Salamat inya. Kung malayo di kita part niya sa kinabuhi, kinanglan pangayoon yun nato lang sa labaw nga pagbuhat niya. Ato ginapangayoon niya nga.
1: Ampo, gin, ampo.
0: Mao ba ni, maako na ba ni? Kagay kong sign, nga ako na ni.
1: Ako a ba ni? O sa silingan pa ba ni? Ana ba?
0: Para sa silingan pa ba ni? Dili de ta, pwede nga mo desisyon na wa siya. Kinanglan na siya. Salamat kayo sa nag-advise na ako gani ha.
1: Yes. Ingan pag-ari daw nila, aron daw, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmao nimo da iampo siya.
0: So, mo na yung advice kaniha.
1: Ado na pagkoy. Kasi
0: kuno na akong pagpangita, kinahanglan na ako na siya ni panangid sa magbubuhat ko niya, mga ikong sign ko ako na bagyo. Para dili na kumuhila.
1: Correct. Oo. Ako mangani, magampo mangani ko, maingon siya ko dito. So, dyan ako giingon nga. Ang gusto gid na ko ng lalaki, na irespeto,
0: na di matakabuot, ana.
1: Ay, di makabuot, ana. Uy, dili pwede maminyo tagway respeto. Uy, naunsa makatakot. Ay,
0: ayaw!
1: Kung sigo, trasak ko ka na ikaw makakitagway respeto, dapat dyan isa ginamag
0: matter. Magaling nga. Nga, advice-an ko niya kanina na una ko muhatag sa matangis na kung uukin ang ran. Manangit sa ko sa labaw ng magbubuhat ko.
1: Yes.
0: Ako ba ning ego? Ako ba ning buhaton?
1: Oh, ano rin ka?
0: Okay ba ning?
1: Kanang Lord, gae ko og sinyales.
0: Kung ikog sign. Oo. Oh, mao na pa ni.
1: Siya na bagyod. Dili tungod kay, siya ba ang dahilan? Kaya di mo na. Akong asawa na ngayo og sign. Ang gihatag nga, ang gihatag logo sa Red Horse. Maong gitagaanong og palahubog gabana. Masa, uya naman. Masa to, Mads, padayan.
0: Di mo rin na niya panakit butas. Di mo rin man siya main love.
1: Ah. Wala, paminaw niya mo siya na in love.
0: Oo, sa sunod gani, mau binag-advise ni asa ako. Adi na lang siya pamensyon ka ng kung mangita ka rin sa kinanglan nga manangid dito sa labaw na to niya pag-ampo ta nga sakto ang atong desisyon nung di na kita masayo. More to ako ka.
1: Salamat kayo, Miss M. Nabay ako'y joke kung tagibasa ay wadyo ko ni mag-ita ag-chance, Miss M. Ay, nain, ingon. Tama. Di na iniingon ko diri, Miss M. Di ba ingon kag sign? Balay to i-flash, Doc JJ. Lagot ko ba kay... Nata to eh. May nawa ang joke. Nay diri, i-comment diri, oh. Ana siya diri, ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day. Ana siya, oh. Tungod nag-isgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kaniadto na ngayo po daw og sign, Miss M. Niya ni Ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse. Motong. Motong.
0: Alam, balikan. Pangitaon nito lang ako akong ex nga palahubog.
1: O, oh, diba?
0: Palahubog.
1: Oh, good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ, langita kong uyab. Habi ko gimong uyabon si Miss M. Salamat, Miss M! Katropa mo!
0: Exciting!
2: Ah! Exciting!
1: Miss M, ago na mura gini, sag naipit lang sa portahan. Nangis yung ako, ara lang, ha? Dahil na paminawan sa ako, mura mo kukandi. Mas lami pa maminawan si Miss M. Sige to, 24. Hanggang dilita mga

0: tag alas dos 40, open ang atong linya. Try lang og panguyab ni na si G. Basin dahil ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingon ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jelong. Itog na tayo programang Wanted Kilig, di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Egon si Justin Catalan. Mao ba, Justin? Salamat kay Justin, ha? Kadiligid masipid ang matag-adlaw nga. Ay, naaka mo na paminaw sa akong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din, eh. Sa kanunay ninyo, pag-uban-uban na ako matag-hapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako panimo dudoy, may gugma man gani ko og balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Ay, lisod na baya. Oy, hello. Lisod baya og pasakitan ka og balik mo sa ayaw jud ihurot imong love sa isa ka babae dudoy. Hello, may hapon. May pagpaminaw. Kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang motubag. Di man motubag. Hello?
1: Hello? Hello, DJ. Si Mrs. M.
0: Kung natay Mrs. Matay Miss M, napo tay Mrs. M. Mrs. M, ayaw nagdugaya, ibugwak ng imong mga tambak diha.
1: Kung nangyuna lang siya, DJ, napakiya siya sa gugma, panang palaom, pakiyatun, human, pasaligan, daghang mga babae o lalaki sa kalibutan, dili pa perfecto, sayo sa babae, nga naman siya itong day, nga ako na kay gasto ang lalaki, dapat itong siya daan nga, buntis na siya, upira on taong, na siya anak daan, single mom siya, ay sa siya gikasal. Ya sakit ba ya sa lalaki, masakitan mo gani ang babae, di pa ang lalaki, baka masakit ka, ayaw ang dalatian, DJ.
0: Tinood. Agree jud ko ninyo ha. Dilibot pa sabot ng lalaki, lalaki din na masakitan ang tao na sila oy. Kadi baya pirmi na gahi ilaha, muhumok sad baya na.
1: Ay. Nang batong bantilis maski usa pa ka kuan ni G.
0: Tinuod.
1: Kana pa kang tao nga pinagi sa kasing-kasing mag-love ganiya, dili gid siya madala ni G.
0: Sakto jud kami sis M.
1: Pagina na ko sa una ni G, si Minis mina nagkaulan. Wala kami nagadayon. Diligid kami para sa usag-usa. Parang mauray bahala na to na ay time nga ikaw maminyo sa imong palad na po'y dili. Pero dili na lang na to ipamugos. Kaya ginuray na kahibalo sa ato ang pag-uling mo.
0: Correct.
1: Maminyo ba tao'y dili?
0: Hosto. Actually, ang tanan lamang ganyan, ang labaw na kahitas, ano magiging nakabawagin sa itong kapalaran?
1: Correct ka dyan, DJ Chinita.
0: Dahil dyan, isang ago ito para sa iyo.
2: Ayaw!
1: Kay ang listener dito sa Mercado DJ. Daghan kayo niya. Mailhan niya ako DJ.
0: Asa nga Mercado, eh?
1: Poblasyon Barili DJ. Ako ang Mr. DJ. Si Mr. I. Na dito DJ. Naminaw yun. Parang sigurado yun ko DJ.
0: Ala.
2: Ala!
0: Di ko ka.
1: Bila ko ka dulo DJ. Kamusag pa niya.
0: Kanang salamat kayo sa mga suko. Hindi pa minaw na ito sa Barili.
1: Salamat yung sinita.
0: Akong kasing-kasing. O kalipay nga naa, karoon din yung akong ibati. Dili na ko kayang ipagawas. Pinaaki sa mga pulong. Apan ihila ko na lamang. Apan kining ako mga paghilak. Kining ako mga paghilak. Dili tungod kinasakitan ko. Tungod gikan kini sa kalipay. Salamat. Tinood ko diyo. Ay, sige lang. Mulaan ko diha po sa Barili. Na ba ko yung nautangan diya sa Barili sa Tony Agi? Kabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa pwede na ko nga mo... Pwede mo... tapal ani. Naningin lang po ba ito sa katunga sa Byronon? Kapuya, gina ni mga nabuhi.
1: Sila masakban ni Jay.
0: Ha?
1: Si Kupa na lang po siya dito. Aron siya masakpan.
0: Di, ako may nangutang. Uy, wala man ko. Ako may nangutang. Gitagaan ba kong 500? Oh, Sige lang.
1: Enjoy ka ng gift po nila siguro, DJ.
0: Sige lang, kay bayaran na nato to eh. Ano rin yung nagpait, magod daw eh.
1: Tingnan ako, DJ, kay andam ko sa gana at i-make-up nila, DJ.
0: Ano ko, mag-make-up dahi ka, Mads?
1: Manahag, DJ. Ikaw pa, DJ. Love ya ka na mo, DJ.
0: Uy, sarap. Tama na, oy! May ulog-ulogan ka mo. Putuora ba ako basain ako? Nahigugma mo na ako. Matuogid ba ako? Muna, nairad ko glaki. Ang tawag, anak Mads, platonic love. Salamat, Mrs. M. Basidig, masaag kong barili puhon. O ka na mga nai, mga ingon, naminaw na ako puhon. Yang actual day no, di ko nyo mailhan, kaya gwapa kay kong Facebook. Salamat ka, ayo, Mrs. M. May pagpaminaw. Sana po ka na ipagawa si Jok Jesus. Nga kay, palangga man ka ko ni mo. Pwede ba na masabuan ng manok niyo, di ha? Panarami niya ni Doc JJ kay magdaming tuba. Natuon yun ni parehas mi. Salamat kayo, Mrs. M. Ay, thank you, Bita. Salamat,
1: salamat
0: sa inyong kanunay nga pagpaminaw o suporta sa mga istasyon. Dako na kayo na mo ng kalipay. Ay, kung ay maminaw, ani, parisirado man sa mong boss. Salamat, Jun.
1: Nakasakit ko sa ilahan.
0: Always, ano na sa XFMJ. Wow. Salamat kayo. Dagan salamat. Amping mo diya, Miss M, sa barili, Miss M. Mrs. M. May papinok ka. Wait lang, napatay tagline. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Okay, another caller. Break it down niyo. How can I help you? This is XFM. We're like school center ni Doc JJ. Hello, may hapon.
2: Yung hapon, DJ, guwapa, Chineta.
0: Ay, di na ko magduda, ani, taga, ani, Cotabato, taga, Cotabato, ni, di mapapildi ni Cotabato, ah, sa papildi ni Cotabato,
2: si
0: no?
2: Si Dinayda Isla ni Chineta, dugay ko naka, panawang, nagatumag, sa Kabakan, sa Lord Cotabato.
0: Uy, taga Kabakan, day mo, taga Kabakan, na ba po na ako mga kadugo?
2: Makan mi sa Plang Village, pero na lang may nagpuyo sa Cotabato, karon, kaya da rin matapag trabaho.
0: Kumusta Kabakan? Init gyapon? Nay tubig gyapon ang kuan.
2: Pero pag adto na akong Kabakan, nagtulog kusog.
0: Ay, ni kuan. Ay, tama kay na may bagyo. Oo. Kusog bitang magpagbaha dito. Anyway, Mrs. Zenaida, all the way from Cotabato. Nga bago na ni balik gikag North Cotabato, Kabakan. Ang pangutana karon, unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender? Nahigugma man daw siya sa lakin on.
2: Ang matambag na ko sa iya ha. Kalintan niya tanan ng agi. Magsugod siya bagong kinabuhi. Mangita na siya laing babae. Ayaw lang.
0: Bagong boy. Umaga.
2: Ay,
0: sorry ma'am. Wala yun ma'am.
2: Hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si Tumboy-Tumboy, makulatahan to sila. Makita na lang sila lain, kalinta na lang yung nangagi, yung uyab nga wala sila nakasal, makita na lang isang lain babae.
0: Ah, nahimukat ka sa Tumboy-Tumboy, mamara man joke-joke niya.
2: Tumboy-Tumboy.
0: Aka itong lakin on,
2: Bro, katong lakinon, pareha sa manggapon dito sinita.
0: Sorry na.
2: Tumboy.
0: Sorry na, gani.
2: Ay, yeah!
0: Ay, naka, sige pa, Dayan, Ms. Zenaida.
2: Mauna tingay ang buhaton, mangita na sila yung babae, kay wala man siya, di man tumayigog masaya, ha? Tumuna ka,
0: pag na lang, ipugos.
2: Nagingon mo siya nga, sumpagod na kakaroon niya.
0: Ako lang, masumbagan siya, no?
2: Oh,
0: isa kaya. Kaya,
2: masumbagan pa na sila kung siya kung mapadayon siya. Kaya amigo lang man itong kuwan sa yahat. Babae sa yahat.
0: Bitaw.
2: Palitan niyang pagkaon.
0: Ang tumong naman ganda to kay maghahigalaay sila.
2: Siguro.
0: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napamadunggan to naman sa Cotabato.
2: Salamat,
0: Yes. Katropa mo?
2: Exciting.
0: Ayan, kakuha na gin sila. Kadugayan. DJ. Ay, nga nung DJ Boss. Sorry, DJ Boss. Hindi mo kagidain ni Dirin.
3: Exciting.
0: Ay, nako. Madunggan ta karon diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asana po ni Gikainen. Hello, good afternoon. May pagpaminaw.
4: Hello, may hapong DJ Chinita.
0: Dili ni si Orlan. Si Orlan, na akong wanted kilig ra ba to ni aging adlaw na sakpan
4: si
0: na ba?
4: Si Jorda daw.
0: Sorry kayo kay katong aging adlaw ba namong gina ilad good nga taga wanted kilig ba nga nagtawagay na sila niya. Minyo din kanahan, natawa ang nakatubag sa tawag asawa. Imbis, atong ipangita, mawanted kabit, manggid niya akong programa, kanigaya. Nasakpan na mo nga, dili ron-ron niya pangalan, Orlan, dili na siya 33, 44 din. Anyway, Jordan Lipasana, taga Bakayan Village. O na may matsaka ni mo, dili sa ato ang kuan.
4: Doy. Ugsugton ba sa siya sa atong boy?
0: Mao.
4: Dodoan sa...
0: Siya man ani ron. May buhato na to ani.
4: Ako pa niya. Matamugtuyo lang sa siya kay... Wa may say... Tumbaga sa kuwa ba? Murag way babae maibog ba?
0: Ami ko kung sa'yo mong itambang ba?
3: Ay!
0: Ing na nalil siya nga. May pamagpuyo ka! Ay! Ami na kung ima sa inambang nga. Sa karun sa doy, kanang ayaw lang sa... Ima mag-iing na nga, magpuyo na.
3: Ay!
0: Mas parehas ni mo nga, kanang magpuyo na lang. Magpuyo na lang.
4: Kay... Ingin naman tayo sa babae nga. Di nga kaon.
0: Unsa?
4: Di na ko lang magkaon. Kung isda pa di, Jake.
0: Kisa may di makaon?
4: Ako, hindi na ko babae nga. Kung kaya pahuyaban. Ayala sa...
0: Di jo ka makaon. Kaya tao man kaon. Lahat pa. Ano?
4: Dili. Kung baga di, Jake, ba? Dili. Wako lang yung babae nga. Mo sagot na ito, kay guwapo daw ko nito.
0: Aw, ka na. Di sila kaya nga mag-partner sa imo kay guwapo kay ka. Anang, klaro pa ka-istorya. Kurata mag-uming Dok Gigi, kaya naingong kagdi ka makaon. Waday lalaki maibog niya, kaya di doon siya makaon. Kinsa pa sa gusog, bisag ako, di ko musugot kanon ko. Uy! Ayaw! Sa ba taon?
4: Ako lang inspirasyon, Gigi. Kamu na lang yung taon. Malipal ko siguro paminaw matag-adlaw.
0: Ayaw sa papanamilit in town niya.
3: Ayaw!
0: Ayaw sa papanamilit niya. Uy, wala kisa na may mga ID na kung ay mag-profile pic.
3: Ayaw!
0: Nalipay na ba? Kung gusto nyo lang, no? Kuminja man yun. Kuminja, kuminja.
4: Mga mami, DJ nga. Kaya ang friend, ta, dilikuan.
0: Oo, ansa man?
4: Oo, nga mga mami, mga... na ako ng fans.
0: Ah, ako nga.
4: Nagsigas mo uyab, DJ.
0: Ha?
4: Wala mong silos mo uyab. Kasi nagsilos.
0: Ah, di doon siya magsilos, oy. Kaya kami may gadulog taga gabi, eh.
4: Ayaha,
0: ang importante naman kung sa iya, ha, nga, bisan pa doon, i-profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya. Mura mo kaya importante. Di man ito magsilos. Di lang, ay, nagugagoon. Okay lang na, ay, gimay di, ay, mura mo kong gipropal.
4: I love you, tika, Gigi, every day.
0: Unsa?
4: Tika, adlaw, tika, malipay ko, magkabatin mong tingong.
0: Olo, salamat kay Jordan.
3: Ay,
0: love you, kunin mo kayo every day. Walay, kung holiday, apil.
4: Umingaw ko, masabado, mingaw kaya. Mag-dili, mag-tuan akong radyo kay mingaw man.
0: Pag-unsa ramang ka? Pag-ato sa akong page dito pag maminaw sa ako ang reply. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sab ko Jordan. Nalipay sab ko no nga. Abi mo no, believe jud ko sa mga naga ako person di man ta sikat no. Pero malipay ko sa mga tao nga nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually ako di ko malipay sa akong gawgalihong tingog, prangka-prangka nga pag.
4: Programa ni Dok DJ. DJ?
0: Ha?
4: Samo tong mobalik
0: na. Bitaw mo, nag-iskot bitaw ko anak gani ha. Ang kapuyera mo kuno ako ato sa una maghimog script oi di ba kaya. Kapuy
4: kimo ni drama ba.
0: Kabalo ko daghan bitaw naghiskot ana dili lang ikaw gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kaayo ka tropang Jordan Lipasana sa kanunang pagpaminaw. Ka tropa mo.
4: Exciting.
0: Ito ay. Ako no, katokatawa ako dire pero sa tinuod lang. Dako ko pasalamat sa mga tao nga kanang himo mi ninyong lingaw gani. Daghang pay problema karon ng nasod. Dapat to ginugdanay pa sila bato didto. Tinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naa man galing mi nga maghatag sa inyo og lingaw. Malipay ko nga ako ang trabaho. Ug akong tumong sa kon trabaho kay maghatag og lingaw. Kahila ko naman ko eh. Palunga sa doc. May pasila. May pasila. Kay nakatila. Nalingaw kita. Kinsa ka. Mulingaw na. Mo gani pangutana. Mo bito na ipangutana. Natay color sa Picas linya. Aton dawaton. Sa way pag duha-duha. O way sakit sa dughan. Hello po.
5: Hello.
0: Amin din ako mga tanay, alam mag palungan na ng microphone. Katropang James, all the way from Samal. Hello po.
5: Ano sa tayong problema ni Dodoy?
0: Na, tagaanon tayo kag problema noon.
5: Kuan ang... Nadunggan man ako, pero ano akong klaro.
0: Ang nana, kuan siya.
5: Kuan.
0: Dahil na sa una...
5: Na-admire siya na itong lakinon.
0: Oo, sa una... Nay, nagpasakit sa iya. Oh, si Z, Zai, oh, Z, Z, mangyata ito. Ay, nakalimot ko niya pare. Uy, saan naman tao niya? Kanya, nahigugma siya niya. Karo, nagproblema siya. Ipadayo mo na niya gugma.
5: Ano na lang? Kaya happy ka mangyod ang oras ka maputol ko.
0: Mm-mm. 3 minutes na yung tawag.
5: Kung plano mo nga lang kang nanguyag, kung plano mo lang kang nanguyag niya, ayaw nagbilis mo ka. Kinahanglan. Imo sa siyang inailangon pa kayo. Ikaduha. Kinahanglan gyud nga dili ka magdali sa mga lakang nimo sa kun kay wala man ta makabasa sa yung una-una kung nakagustuhan pud siya nimo.
0: Oh, who knows.
5: Wala nga. Wala mas nindot gyud nga imo gyud na siyang suron gyud pagayo niya. Ipabati gyud nimo niya kun unsa ka.
0: Paramdam mo.
5: Gentleman, unsa ka kamay tawo. Ana gyud. Kinahanglan kanang ipakita gyud nimo niya kun unsa gyud ang imo pagkaikaw gud niya.
0: Paramdam mo.
5: Oo.
0: Correct.
5: Ayon lang yung pagdali. Kay, ako lang yung kaingon, wapamanta makabasa, gaya siya kung nauna kung nakagusto mo po siya nimo. Kay, nabe po yung boy ng grabing mutago, bisag nakagusto na.
0: Yes, oo.
5: Na. Nabe po yung kaila po na tumbo po yung da BBRC. Na, wapin ko magtuho po na maging sila yun sa katong, isa po lang kong kabarkada po. Kay, katong tumboya, so diyanda lang nga, butangiro kito, silang lugar, ito sa Brambar, sibo, butangiro kito.
0: Grabe, saan na siya, oy.
5: Butangiro to, hindi ko magtuhugod na magminyo din sila. Eh, ang akong amigo, taga-Dabaw ang punto. Kaya nadapunta ko po dito, kaya dito ba ako sa Balanban ka na eh. Boto nga, wapon niya tuyo ang maibog ko sa ating tubuya.
0: So, buot pasabot ani.
5: Sige. Sige.
0: Buot pasabot ani nga. Dahil chance sa mo nang taga-asa niya panahon, di lang niya dalion.
5: Hindi lang ikaw mag-idoy niya. Ikaw nga, klaro rin kundi mo ang imong kaugalingon. Kung tinuho na ba yun nga nahigugma ka.
0: Okay, basig loneliness okay. Ra na ba?
5: Kaya basig ko lang na ba? Kanang crush lang na. Inamdumi ang crush doon ba padulungan. May mong muna ko nga may mong gugma o may mong mawala. Kasama sa muna.
0: Salamat kay Katropang James, ha? Thank you kasi mo.
5: Kinanglan yun nga dili di ka magdali sa sunod mong mga lakang kay una-una. Gipangkon ka sa bata nga dilihimo no, di ba? Naikugma ka sa primero, tapos dilihimo ka lang buang.
0: Wa man yung ipaangkon, pero
5: ang tawag nga masakit pa na. Ay, sige, sige, sige.
0: Wala okay, ipaangkon ka nang nanak nitong anman, pero mo lagi to, wala na din ng kasal. Kaya na, mapamabdusan masalain.
5: Oh, mo lagi, pero kung may kagad yun siya to, makagod kasi kayo pa ipaangkon na to.
0: Ano, in the name of love.
5: Mo na nga, sining maagi na tawag kasakitan ng gundoy, kinalando, iho na ginato ang atong pag-ambing.
0: Magbalian tayo.
5: Ikaw nga, dili na to, diretso ipol na to ang atong pagbati.
0: Correct.
5: Kaya, wapatama ka siguro sa sugal na itong gikuan ka ron, giapilan ka ron kung budaog ba tao, dili.
0: Correct.
5: Ikatulo, kinanglan mangayo taong sayon kang God kung siya na bagyod ang didestino ng babae dihanin mo.
0: Correct.
5: No? Magamping ka gani sa kanunay dili kay magsige na lang tagriho kunya dili gato i-appeal si God sa itong mga plano. So dapat, tulong sa mga itong mga plano sa itong kinabuhi, appealan ginato si God.
0: Correct!
5: Wala nga, kung nagkadungog ka man ka ron, Brad, ay sa pag-inom ng tuba, diya, kung nag-inom ng tuba, daundang ka na para matuhog niya muna yung bisulti niya mo.
0: Ipa-review ran ako ni Saya sa kong page, ay bahala na siya, paningkamot siya ng mga tampagan.
5: Ay!
0: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page na XFM Cebu 88.3.
5: Okay. Sige.
0: Salamat kay katropang James all the way from Samar. Okay, 45 na.
5: Happy birthday to Adjanus Contreras. Doon po sa Jensan.
0: Ayan, happy birthday sa iya. Usapin ka pangalan niya?
5: James Contreras.
0: Okay, happy birthday.
5: Also parang mga colors karon, makikrain ko ninyong tanan ha, lalaki man o babae, gusto ko lang makikrain ninyong tanan. I-grain lang ko ko ninyo ha.
0: Alright. Thank you so much, katropang James, older from Saman. Akong puto si katropang James. Ay, kayo, ano, 46 na. Thank you so much, katropa mo. Wala, exciting.
3: Exciting!
0: Ayan, Justin, Charlene. Clark ba, Kabalida? Hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wala tayong igong oras. DJ, Tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, like, paglaparuhon ka na. Ano na, bahala ka na eh. Wala mo kung igong oras, ako rin yung maingon sa imo ha. Sama sa gingon ni katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinodi mo pa imong gugma dito niya, ipakita sa iya nga na gugma kanya, okay ra gyud na. As to nga dili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon gani siya nga dili siya gusto, respetuha. Kung tinod mo ko kanay gugma sa tao, imong respetuha ang ilang desisyon nga dili sila anda mo dawat niya na imong gugma. Kung baga ang buhaton na lang nimo, higugmaon nimo sila sa layo. Depende na nimo hangtod kanus a, apan ayaw ipamugos imong gugma. Kay dili nila obligasyon nga suklian ka na pirmi. Saon na lang si Buknoy nga sige na lang hinukto kay wala na ganahi sa drama, walay palami DJ. Ala pagpalpal og imo diha, oy problema ha man nato na. Sunod na lang gud oy. Nasa tay mga pagtulunan diri, may ibas na pud ko atong black timer o nga ina na pud ta sigurado ta diri o kanang wag-wag. Black timer nga magsiyaw yun sa independensya. Kalimut ko si Pangan. Limdrap na. Hindi ko madlock. Limdrap yung takaay. Kawab. Wala naman ko igong oras. Dihang salamat mga katropa. It's Friday! Thanks God, it's Friday! Di isa tamagdungganay ugma puhan apan magbalik kay tagdungganay sa adlaw Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo ha doy, mas maayo nga mas tagaan nimo og pagtaga nimong kaugalingon. Pero kung nahigugma magig ka na niya, wala po'y daotan ni Ana. Kaya ang tao, mahigugma mang yun. Balik ko na ako, tagaig panahon nga mahibawaan ni mo kung unsa po'y ang tinood nga gibati diha sa imuha ni Inday Zay. Basi di ay puhon din na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa'yo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Mo nang give time. Ayaw paspasi. o iampo. Tama to ilang giingon. Paminawa to iampo. Kay na Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayos na to si Doc DJ ha nga. Lahay ang gihatag ng sinyalis. Taklo si Redon. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nada kayo madawatan nga inub. Salamat bitong mga katropa. Ug sa mga katropa nga dalipay sa matag adlaw nga giuban mini sa inyo ang adlaw-adlaw gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wa gi ko nalipay usahay. Tinuod lang. Pero ako ko pasalamat sa akong talento nga gihatag nga kini di ay makahatag daiglingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na dako ko na niguwang na puslan ang taon. Dere ko gasweldo. Sa akong partner sa Bicas Law, katropang Doc JJ. And of course, sa ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Siyempre, gramang X-rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:02 na sa hapon. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Ang gabi nga puno sa sustansya, puno sa vitamina, gumikan kay dunay soya powder, dunay mangosteen, dunay pagid maghihigalay kamunggay. Gabi nga why palpitation sa dughan, why paghilab sa tiyan, makabusog mga kaigalaan. Ang Sunthone Plus Cafe Mix, sa produkto sa Yes to Health Incorporated, inyong mapalit, dari karon sa Yes to Health Wellness Center, sa may Z Plaza Building, sa may Dandi Hakusalim. Umos last XFM, mga katropa. Bisita me diri sa may Yes to Health Wellness Center, kompleto tas mga produkto niya. Ang ato mga produkto aprobado pa yun sa FDA, mga amigo. Mag-isgot ang kape, aritas kape magigalang paborito ni nanay, ni tatay, ni lolag, ni lola, o ni mami, o ni daddy. Ha? Sunthone Plus Cafe Mix, mga higala, kape na, gamot pa. Alas tres, tres na.
0: Eric Serras Manait, Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non esteos adid quadi volumos! Ted Fatsera, Guadios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, sumasi mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung nonsay husto.
0: Asintado!
3: Exciting!
0: Serras Manait, Asintado!
3: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon kaninyong tanan. Magasugitig paminaw adlaw nga Biyernes, petsa 22 ng buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Nakiguban ka ninyo hangtod ta magigala sa alas 5. Panghinaot kung naamos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghuna-huna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kay tasoan manaa ka ninyong tanan.
3: Exciting!
1: Paldong-paldo kayroon ang ato magigala ang mga katropa nga mga driver gumikan kay ang LTFRB. Ang hatag nag-ayuda dito sa ilang opisina ang mga pariente. Malihon ang pakita ni Ana Double J. Diya mga kaigsunan ang mga taga LTFRB. Na mga qualified taxi, public utility bus, UV Express, ini mga school transport drivers. Diya gipangapuran og tag 5,000 peso sa LTFRB. Diya magigalas ilang opisinas, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City. So, puryabuyag mga kaigsunan. Ang atong mga katropa nga mga drivers nagponsiso kron dito sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Dugay kita magigalang naguhat ni ini, pero palagi po niya, pangutana mga kaigsunan is pila baka gid kabuok mga tigpaminaw ang makadawat magiigala aning maong hinabang, no? Importante ni nato magiigala ang maibawan kay nihibaw ba yata nga dito sa kaunuhan dunay uban dito na bagulbol gumikan kay wa na apil sa listahan. Now, sa nakuha na tong kasayuran magiigala 5,000 ning gipangapod-apod ros LTFRB ngadto karon sa mga drivers, no? Unya nagsugod di kaganang buntag hangtod pa po ni alas 4 sa hapon. Now, ang LTFRB 7 miingon, 422 ka mga drivers ang na lakip sa ilang official beneficiary list nga ilang gipost niya social media. Ganong 422 sa manay ka mga listas mga driver, magpanilap, mga kaeksyonan, maglaway ang uban driver ani maghihigala sa was lista. Di ba ka mo toog 422 sa hindi Cebu? Kadagan maghihigala ang driver ni Cebu? Pero 422 na koron eh. No? O niya kanto mga beneficiaries, na pamoy oras maghihigalang mo ato, kaya alas 3 pa man, alas 4 man sila mo, sira. Magdaas ilang original o valid driver's license atol sa payout, no? O niya, inyo nang ipasirox maghihigalang tulo, o niya, doon ay butangan niyong signature, mga amigo. O niya, kinipod ko na maghihigalang mga drivers sa traditional o modern public utility jeepney. I-schedule po ko na niyong maghihigala karong umaabot Lunes, Monday, May
0: 25.
1: So, sa pagkakaroon, mga taxi ni, no, mga tigpaminaw, ang mga qualified POG beneficiaries, ang kwalipikado ng mga public utility jeepney drivers ng mga beneficiaries, makadawat o 1,500 assistance. Daan pag yun ko, tanawa lagi, kadako, mga igalas, kalainan dito sa kaulo ang tag 5 million na drinig abot Cebu, 1.5 na lang. Ah, naunsa ko rin taon eh. Ang LTFRB may anunsyo nga aduna po'y separate nga pagpanghatag manghihigala dito sa Bohol o Negros. Pero wa pa'y pizza. O kanos ang manghihigalang pizza, wa pa manghihigala. Now, kinini ang I hope manghihigala nga maapod yun ang tananan eh. Kay basig doon na po'y mangsata to diri manghihigalang wa sila rito maapis lista. Klaruhag yun ang inyong mga operator niya. Basin manghihigala o wa mo mapilog suwat dito sa listahan. Di mo kadawat aning 5,000 mga kaigsunan. May nalang ni ipang tubil, sunod simana, kimusakan na rabapod ang krudo gasolina.
0: Asintado!
1: Speaking of oil price hike, sunod simana, Martes. Ang diesel musakag 1.30 matag litro, samtang ang gasolina musakag 1.50 matag litro.
0: Asintado!
1: Mana mga drivers, mga higala, taxi, unsa pa ning uban diri mga higala sa lista na to. Taxi drivers, public utility bus, UV Express, ang mga drivers pod sa mga nagkadayang tunghaan, no? Appeal depo dito karong panghatagan. Diya 5,000, pero ang buto nga, no ba po ni maghihigala mga jeepney drivers nga 1.5 ra may ihatag? Atay.
4: Ayaw!
1: Di gini maayo ning ingon ini ba nga usahay maghihigala maingon dito aki sa akop. Nga. Okay, ang mga drivers 5,000 atong ihatag. Ginigabot Tres Bisayas maghihigala mawagtang ng 3,500 kay tuwa 1.5 na lima hatag.
4: Ayaw!
1: Dakog yung dimungkog ani Giseline Agosto Naomi Alfice sa Suman. Okay, ingon ini maghihigala mga balita usahay mga kaigsunan kita pa diri karon mahog bakakon. 5,000 atong ibalita unya karon maghihigala sa update sa dugang kalambuan. Doon ay makadawat o 5,000. Doon na po yung iba makadawat o 1.5 lang.
4: Ayaw!
1: Ang sa may kalainan sa taxi

0: posible na nandito sa mga 70 kapin. O, di ba? Dako kay di prince siya itan this jeep ni. Nga, umasakay kag 12L, diri mangigalas mango, no? Padong sa Ayala. Minimum rin ni mo dito karon maghihigal ang plating 15. O, oh, niyang ano ang jeepney driver's mil 500 naman. Ang taxi, 5,000.
1: Ay, ah!
0: Sabta ko na tataga LT Farby. Eh? O siya ba ni pagkaunsa in town? Balaka, tani, basag naghanap po magbagulbol, mangihitig paminaw. May hapon, Sir Gade. Pagkataga Asia United Bank, John Benedict Cabusas de Cordoba. Paminaw, sabda, turog hapuna. Dudong DJ, good afternoon. Mamba Aubrey, good afternoon. Manghapon usab ni Madam Norma Rivero Ramon. Lord Delica, nagpaminaw usab na to ron. Pa-shoutout ni RC Kim Azra, Pipoy, Kaliba, ni Wartit, Ikang, and Nikki. Dres may bangkal, Lapu-Lapu City. Lito na kuro, Januar Samura. May pagpaminaw ninyo diya, Hurot. Madya, Akisa Akop, Giseline Agosto usab, nagpaminaw na to ron. Sa Pikas Gabahin, mag-iigala, lain po na itong isgutan. Karong hapuna, di apod mga kaigsuunan si MMDA General Manager Nicolas Torre. At ito di mag-iigala ang tagaano sa pagpagtagad. Gumikan kay nabalita karon nga willing ko rin mag-iigala nga mo tabang sa ipahigayong manhunt operation aron pagsikop kang Senador Bato de la Rosa mag-iigsuun. Kana kon pananglit magigalag bumandos presidente Bongbong Marcos.
2: Asintado.
0: Pastilan, no? Hilabtan pa man magigala si Nicolas Torre nga nahiluna naman ni dito sa MMDA. Pero naingon po diri magigala Torre nga okay ra man po ko ditong mudakop ni Bato. Basta lang diri sa areas MMDA. Ya, nako pagutan na ron si Bato de la Rosa na pabakanas Metro Manila. Ha? Iba ko ba ito, mag-iigalang sa Bato na Panas Metro Manila ron? Kay gani, mag-iigala sa dugang kalambuan nga gihatag ni Senador Ruben Padilla. Nga si Ruben Padilla, mga kaigsunan, mimando na sa mga staff niya nga di gyud magpa-interview nga tos media. Gibasala ng baba ang mga staff ni Ruben Padilla sa iyong opisina, Senado. Why manugan? Ngantong nahitabos, Mayo 13 o Mayo 14. Ang update mag-iigala, niingon diri mga kaigsunan nga niingon si Ruben Padilla nga wa man gud ito'y mibabag pugna, wa man po'y mibabag guna mo. Sa diyang nigawas mag-iigala sila dito karon sa Senado. O niya, ikaduha, niingon po mag-iigala si Senador Ruben Padilla nga hindi ko po talaga iniisip kailanman na kami tatakas.
2: Asintado!
0: Kay mantod pang Ruben Padilla mga higala, kanto ko nung kadlaons Mayo 14, niingon si Binoy nga si Bato de la Rosa igurang ng hits niya.
2: Asintado!
0: Ha? Kada bito mga higalang, ipa-hits ko ba'y? Itapan lang sila si Bato, Double J. Kada bito mga higalang, maingon dito ko rog, mo-hits ko ba'y? Sige, hits! So, karon wa pod magigala murag tan-aw mga kaigsoonan Ruben nga adi siguro pud imo iskapo si Bato. So, tan-aw niya magigala nga lain pud kay balibaran ang amigo. So, yang gipasakay. No? Ni hit sa kunos Bato niya kay gipangita na si siyang asawa kay tulo na kaadlaw kunos Ruben Padilla. Nga wa gyud kauli dito sa ila.
2: Asintado.
0: Ha? Tulo na kaadlaw wa kadug sa asawa. So, diya mga kaigsoonan niingon si Ruben nga, wa gyud ko mutabang ni Bato sa pagpaiskapo. Numero uno, kantong nahitabo sa Mayo 14 ni Hangyos Bato nga, musakay ko nun ako. O niya, kinsa man kong mubaliban sa akong amigo, iya ko nun ditong gidrap mga igalas Makati. Di ditong tinuod mga igalang istorya nga ditong hiatod sa Batangas. Kay si Chabit Singson, ni deny ba yapos Chabit Singson nganging yate mo'y gisakyan diha magigalas Manila Yacht Club paingon dito sa Batangas kay Galaan.
2: Asintado!
0: So, unsa ba yung tinuod magigala nining pagkawagtang ni Senador Bato? Ha? Naingon magigala diris Padilla nga iyang gipahibaw si Senador Bato de la Rosa nga bay

0: Kinangla na gyud ko muli kay nangita na akong asawa. Tulo na ko kaadlaw di asasinado. Giuban nanti ka. No? Nya, unsa isulti magigalang bato? Ningon pagkuros bato, I'll just ride along. No. So unsa may Bisaya magigala nang I'll just ride along? Sa kailan pagko nimo? Ha. Unya, ingon po sa padilya nga, of course, I couldn't refuse that. No? Kaya wa may sakyanan mga igala po si Bato nga ginala niya ito mga kaigsunang pagkalunis sa diyang nagpakita siya sinado kay ang nagkuha niya mga igala ang sakyan namang Senador Alan Peter Cayetano.
1: Asintado!
0: O niya kay ganahan magkunos Bato mga igala nga mo gawas na sa Senado.
2: Ha?
0: Wapon ka hibawas, Robin. Huwag asa ko na paingos, Bato. Wapon ko na kay hibawas, mga igalas, Robin. Mga kaigsunan ko na asa paingos, Bato. No? So, diingon si Robin Padilla nga, dakong bakak ka ng istorya o pasanginlan ko nga akong gitabangan si Senador Bato de la Rosa pag-iskapo dito, Senado.
1: Asintado!
0: Nya di araw na mga igala sa Revised Penal Code sa Article 19 mga kaigsunan, kanabito mag-iigalang assisting to escape, harboring or assisting the principal to evade justice. Di ka mag-iigala maigo nini si Senador Robin Hood Padilla. Ha? Considering mga kaigsunan nga kantos Bato de la Rosa, aduna na warrant mga higala.
1: Asintado!
0: No? Kahasol ba yapo ding ingon ini? Pero I don't know mga kaigsunan o diya na sunahaw na ni Robin Padilla sa diyang iyang gitabangan si Bato de la Rosa. Kinaaman na diri sa Article 19 sa Revised Penal Code. No? Diya maghihigala na kabutang diri mga kaigsunan individuals nga kana maghihigalang naka-benefit from the crime or nitabang maghihigalas offender. No? Kada pong concealing evidence, imuntaguan mag-iigal ang ebidensya, gob-on mo dito mga ebidensya. Kada mag-iigal ang pagtabang sa pag-iskapo, harboring or assisting the principal to evade justice, mga amigo, naana diri. No? Sa Article 19, mga kaigsunan. So, ambot lang og depende na ni sa abogado niya pohon, ni Senador Robin Padilla, on saan dito pag-explicar o pagpasabot. Nga nung naunsa itong pagkaunsa, ah, nga wa siya kabaliban ni Senador Bato de la Rosa. Ha? Nga, mubiya sa Senado, adto pag yun sakay sa sakyanan niya.
1: Asintado!
0: Nga, ningon mangigala si Kuan, ha? Si kininiang Robin nga, si Bato, ni sakay nako. No? O niya, ningon mangigala nga, dito ra minaog sa Makati. Ah. Kay, ang istorya, tuara ko nung mga higalay sa kenan ni Bato nga mo pick up po niya dito sa Makati.
1: Asintado!
0: Now, tanawon tani mga kaigsunan,

0: So, usa ra ka pugante. Mga ka-exonance ba to? Mao na nga karon magiigala tungod kay di ana mangingusog ng NBI ang ato pong kapulisan. Ila na pong gipalirto ang tanang units nila mga ka-exonan. Mao na nga uban magiigala na kinumdom nga usa kay mas mayos General Nicolas Torre atong papilon sa pagpadakop magiigalang bato.
1: Asintado.
0: Anya si Torre kay di ana manis MMDA. Ningon man story magiigala nga pwede kumuda ko basta within my area of responsibility. Pero outside of MMDA, I don't talk kung siya may tabu anak. No? Kini si Torre, wa pa man po ni magigala mo retire servisyo. So, mag-agad lang kuno siya mga kaigsunan, ngadto karon kang Presidente Bongbong Marcos o si Bongbong Marcos, mumando magigala ngadto niya nga, okay, General Torre, appeal na dito karong dakop. No? Kang Senador Bato. Kana siguro tingali mag-iigala basta doon ay go signal. Diretso na mga ka-exona story sa pagkuhan. Kinini ang ignonta mag-iigala. Kinini ang pagpangandam kay ipaklaro diri o nga willing siya mo take part sa manhunt operation alang kang Bato de la Rosa. No? If directed by President Ferdinand Marcos Jr., og matod pang Nicolas Torre, carrying out such an order would be about following legal and institutional processes rather than personal consideration. Saon tamang po na, General, nga? Kung imo dito karong hunahunaon mag-iigala, kiniraman po story mo dito karoy nakapada mga kaigsunan, dekan ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC.
1: Asintado!
0: Niingon, mag-iigala story karon lang o to. Pag Presidente nag-otos, automatic, no choice, di ba? Iya ditong gi-emphasize, ngang iyang posisyon is rooted in institutional duty and compliance with the law. Matod pang Torre. Now, kini mag-iigala, tanahon tani mga kaigsunan, og unsay may tabo pohon inigdakop ng Bato de la Rosa. What do you think? Ang ayan na bang musurrender sa Bato? Og musurrender sa Bato de la Rosa, ay no magkakuha ginig simpatiya. Ha? Doon naging simpatiya ang posible makuha ang kampo mag-iigalang Bato. The same what happened sa diha mag-iigalang ginakop o gida mag-iigalang Torre si kanhi Presidente Rodrigo Duterte paingon dito sa ICC. Pero maulig gina, hangtod asara kutob ang simpatiya. No? O niya, remember mga kaigsunan, dito sa Senado, tensionado ra ba kayo? O masignits ba to? Niingon ra ba to Strillanes, mga igala nga once makuha nas ba to, musunod po gawas ang warrant of arrest batok na po ni Senador Bongo?
1: Asintado!
0: So, hinahinayog pulong. No? Kung panihapon pa ni Boss Riker Mark Albarico, murabag ang Palacios Malacanang nanganda mga igala dito karong Bisayang Manok.
2: Exciting!
0: Ginahinay nagharos mga igalang dahos mga kamunggay.
2: Ha? Oh, yeah.
0: Yeah, Brad Norman Ibarle. Mura ba mga igalang ang Palacios Malacanang nagandam nagbisayang manok? Nga to ane kapayas dito o niya karon mga igala? Nagkuha po dito kamunggay o niya sugdan-sugdan na pong haros. Kini nakuha na gud magigalas Duterte. Pero perte pud magigala ang hinayag liho kaning PNP Chief Jose Melencio Nartatis. Oy. Kini si Torre ni gawas magigala ang pangana pud ani karong adlaw. Gikuan magreactions media dito sa Manila. Nitingog po Torre, ningo Torre magigala og mandos presidente wa tay mahimo. Di ka kulbaan magigala Senador Bato ani. No? PNP Chief versus the former PNP chief. Apuros man sila, former. Ha? So, si Torre, muragikan man ng PNP eh, di ba? Huwag ako masayop lang. Correct me if I'm wrong. Si Bato, PMEer. Mga kaigsunan. Pero maulang yun eh. O saan taman eh, mga igalang doon na may warrant. So, ang sunod nga mahitabuan eh, o atong sunod gabantayan,

0: surrender bas bato di La Rosa or di baka ni magpadakop nga buhi mga higala.
1: Asintado!
0: Ah. Ang sabay tanaw ninyo ani. Okay. Ang mata sa NBI, ang mata sa PNP, tuwa naman mga higala nakatutok ni bato. Now, karon mga higala, nagka-nipis o nagka-gamay ang kalibutan ni Senador Bato de la Rosa kay Igsuunan. Unsa man maghihigala kay inyong tanaw ani? Ang ayan na musurrender si Bato. Basta magdalag hangyo nga kon pananglit og dadon gyud sa ICC, mag-uban lang sila nitong kan ni Presidente Rodrigo Duterte Silda. Or baka mga tigpaminaw ang hangyong Bato nga bisag tapad lang silag Silda. Di lang sila ilagyo maghihigala.
1: Asintado.
0: Ha? Kay ako na maghihiga lang gi lakbitan lang kaganihang buntag sa tong programa dito Solid Impact Speakers nga if Bato mo surrender, will he gain sympathy, no, from the DDS mga paryente? Oh, makakuha ba ka sag simpatiya or di ba ka muabiba ang katawhan tungod kay nadakpans Bato de la Rosa?
1: Asintado.
0: Ha? Asa may mas tanaw ninyo mga higala nga murag ang ayang buhaton mangutan ako sa mga nagpaminaw karon. Magpabilin bang magtagos Bato? Kutob siyang mahimo kay ang kini mga higala ang taga CIDG ni ingon man nga si Bato na apakunos Pilipinas. Mauni istorya mga higala sa taga Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Si Bato, wa pa ni magigala makalarga paingon dito sa gawas. Now, karon ang pangos NBI, si Attorney Matibag mga kaigsunan mingon, nga mas maayo magigala nga mo surrender las Bato. No? Sa press conference, gagipahigayong Attorney Melvin Matibag kaganihang buntag. Now, tanaw nako, di po mag-iigala siguro mutambag ang mga abogadong atorni Senador Bato nga surrender lang. Because, naapos sila gihuwat mag-iigala nga aksyon gikan dito sa Korte Suprema bisan pa man tuod o initially ang Supreme Court nagpagawas na mag-iigala o decision, gidinay mag-iigalang request nilang temporary restraining order about sa warrant of arrest nag-iisyo sa ICC mga igsoon. But doon ay motion for recon. Maghihigala. Ha? So, kana, wapa man na maghihigala dito yung decision. So, atangan po na. No? E kung ako yung abogadong Bato, pangitaan yung tanang pagi, gamiton yung tanan dito karong mga legal remedies. Tanang bala. No? Maghihigala. Kutubs mahimo. Muna nga, mientras busy ang mga abogadong Bato, tago sa landiya karon asa kadapitan nagtago ba to? Di po di matag-an na to kay bisag si Atong Ang wag nita katag-an na ni asa ni tago-tago ros Atong wag paghepon madakpan. Pagita magigala info o ga si Atong Ang asa ba ni si Atong Ang magigala di pa ba ni Pilipinas o to ano ba ka ni magigala sa gawas? So ang PNP doon na ni mga tracker team nga gipang deploy Pertimbisiyas Polis. Mga kaigsunan. Ha? Ang gobyerno po mag-iigala, sige pong monitor. Monitor po din yung kainit. Oy, ang huwaw. No, sabi po nagsigihan lang pong focus ni Bato. Kapit na ba mag-iigala dito karunting init? Ah, sorry, ting uwan. May tagdi mag-iigala matunga, no? At the same time mag-iigala, dili mapabayaan sa atong pagagamanan, mga kaigsunan, ang uban pa ditong mas importanteng butang. Okay, alas 3:30 kahaponon. Kaganihang buntag pod, ako maghihigala ang gisgutan ang kining medyo debatable maghihigala ang plano ng Senador Rodante Marculeta, Ben. Kay, tuganan ko kamo, si Senador Rodante Marculeta, mga kaigsunan, kaganiha, o nakadungog ka itong mga listeners na ko, Solid Impact, no, tuguti ko sa pag-discuss ani diri sa XFM sa Sintado because si Senador Rolante Marcoleta, idunto og ang mga followers niya, mga supporters niya, makaoyon baka ani. Ang mga ayuda kuno, mga higala, buot na ditong ipaundang ani atong Senador Rolante Marcoleta. Unsa man ning mga ayuda ha? Kining mga gitawag og AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ipaundang. Kini mga higalang pantawid pamilyang Pilipino program sa DSWD, ipaundang. Kining tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers kung tupad sa Department of Labor, ipaundang. Kining medical assistance to indigent and financially incapacitated person kung maip sa Department of Health, ipaundang. Now, ang sa may tanaw ninyo ani mag-iigala, maayo or dili? Kaya ba mo mag-iigala sa diha karong ako ning gisgutan kaganang buntag? O amo man po ning gipost mag-iigala dito sa page sa Solid FM 92.3 Cebu City. Doon naging mag-iigala dito kuroy daghang ni Ingon. Kani comments po sa itong mga tigpaminawan kaganihan nga. Mas maayo po na dito karong undangon kay di man napatas. Ha? Mag-isgot ang ayuda, purbida, pinili ra. Pero sa pikas po gabahin, doon na po'y uban mag-iigalang ni Ingon. Antay por naman is Marcoleta. Ha? Oh. Ni Ingon, mag-iigala din ring uban nga, matay. Antay por naman ni dito si Senador Marcoleta. Gibotaran man ganin ni Namo. Aron magkatabang mag-iigalas mga kabos. O niya, kinina hinoong mga programa para sa kabos. Iyan na hinoon mag-iigalang ipaundang?
1: Asintado!
0: Oh. So, di ay mga nadismaya. Doon na po mag-iigalay nalipay. Oh. Now, kini mga kaigsunan o setan ano ninyo sa pamahayag ni Senador Rolante Marcoleta sa mga tigpaminawan diri sa Asintado. I don't know, gidiscuss ni sa uban nga mga public affairs program diri sa XFM kaganiha, but ako ning ibalik mag-iigala sa mga tigpaminawan ta aning programahan. Kay matod pa diring Marcoleta, ang total gasto sa gobyerno nining nagkadaiyang ayuda, AX, Porpis, Tupad ug Maip, muabot magigalag 250 billion matag tuig.
1: Asintado!
0: Ha? Ingon anak kadako, ang igahin des gobyerno niining mga programahan nga wa tay klaro o kining mga binipisaris ni ini mga kaigsunan, tinood ba yun mga higala nga nalibyuhan ni arang-arang ang pamuyo? No? Natabangan ba yun ka sila? No? Kaya wabang po dito mga higala ay matod pa ni Marcoleta nga kinini ang pagtuon. Useless ra kuno gihapon kayo, magsigi gasto ang gobyerno o niya every year. Wa mga higala dito kuriklarong pagtuon sa kadaghan mga higala nining mga social o economic intervention. Wa dito'y pagtuon nga gihimo ang gobyerno kung tinud-anay bang napamatud-an nga kining mga target population. Kinsa man ang target population? Kining mga kabos. Ha? Kana mga higala dito karong di in town ka-afford sa pagpatambal o basakiton sila. Ah. Kanto mga kabos, mga higala nga, wa intay trabaho. Ah, patrabaho sa gobyerno, pinag-istopad. Po, kaadlaw, may lang, naikapalit dito mais. Naikapalit sardinas. Ah, ang kanto mga higala mga, doon ay daghang anak. Oh, ato ginang ipaklaro, daghang anak. Kaya katong ubang pobre, o niya, duhara kabuk anak, usara kabuk anak. O sa ay, di namlang po magpa-enroll mag-igalas purpis kay kaya-kaya na nila. Actually, ang problema magos Pilipinas, sagad gitabang na to, kinigid mag-igal ang pamilyang perte yung daghanag, anak! Ayan! O na nagkabuang-buang mag-igala ditong gobyerno, pagpangita ditong programa, nga tabangan ng mga pobre perte yung daghanag, anak!
2: Ayan!
0: Nanaingon mas Senador Rolante Marcoleta. Mata nagsigil ng taggasto. Every year, doon ay igahin nga pondo 250 bilyones ka pesos. ibutang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ibutang dito karon sa AX, ibutang dito sa Tupad, ibutang dito sa MAIP. O niya, hain man manghigala dito karon ang ilang pagtuon nga gipahiga yon. Pagsuta, kung tinud-anay ba, doon na ba manghigala pagpamatuod nga kining target population, no? Nga nakabinipisyo nining programa ha, aduna yung nakita ang kausaban sa pamuyo nila. Ah, sa pamuyo nila. Doon na siguro yung kausaban nga nakitan, Senador Rodante Marcolita, sama pananglit atong nag-viral nga video dito sa Mandawi, nga mga membros purpose na kapalit nag-aircon.
3: Ay, exciting!
0: Ha? Ha? Kita mo mag-iigala atong video? I don't think napabaka na mag-iigala sa Facebook karon. Kanto ba mag-iigala ang gibidyuhan nga pertindaghan ng balay sa mga purpose beneficiaries o niya? Ang abot, okay sa ito yung nag-video ato. Niingon man to, Bisaya man to, Mandawi man to. Abot, dito ba to napita mag-iigala o boss may bridge? Niingon nga, tanawa rin na ninyo mga membros purpose, diir ko ng mga balay.
3: Ay, exciting!
0: Ah, kita na to, Double J? Oh, huwag na, Double J, ipakita ko no. Kay niingon si Marcolita. Why problema? Kung panalitag atong ipadayon, basta doon na dito'y ipagawas una nga pagtuon. Aron pagsuta, kung kining mga programa, so sama ng tupad o. Tinuod ba yun nga nakahatag digdakong kausaban sa pamuyo sa mga Pilipino? Kining mga higalang programa sa Dolly nga matod pa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Naingon si Senador Marcolita mga higala nga, be, pakita ko no ko dito, kikinis Marcolita magod, medyo prangka-prangka kinis siya. A prangka yun. No? Oh. Doon na ganit niya mga higala, bansagos Marcolita nga ang pambansang, kanibitong magmuro.
3: Ay, exciting!
0: So, naingon yun mga higala sa Marcolita. Nga, ugwa magani, pulos gani ditong programahang purpose. No? Kay sa purpose mga higala, purbida. Wapoy klaro diha mga kaigsunan yung tinuod o pilar yung nakabuok diha ang lehitimo ng mga beneficiaryo. Kay kadaghan na tayo kadungog mga kaigsunan nga membros purpose o niya pagkahuman mga higala ang asawa, maestra.
3: Ay!
0: Membros purpose o niya ang anak to as gawas mga higala abroad.
3: Ay!
0: Ano nga, kinidi magini sa una pa na nadungga ninyo hangtod karon buhi paghihapon ng ingunan ng istorya ha. Ano niingos Marcolita? Tanan na lang mga programa para sa mga purdoy, ato na lang ning undangon. Doon na pa kay mubutar ni Mo Pons umaabot nga eleksyon senador. Ibaro ba kita nga kining ingunin ni mga programa ha? Gisakyan na ba gini mga politiko? Diri sa Cebu? O mag-isgot gani kang distribution sa AX? Mag-isgot gani kang distribution mag-iigala sa onsa pa na Tupad? Patang naghanag yung congressman mo sakay?
3: Ay!
0: Ha? Perte yung daghanang mga congressman ang magpa-prunsit, mga higala. Now, niingon din yung mga higala sa Marcolita. Klaroho na to. Kung kanang inyo dito karong giingon, makatabang sa mga kabos, pakit ako dito sa inyong pagtuon. Doon na baboy gihimong study. Kung naka-lift up ba na, naka-how-as ba na, sa pamuyo, naka-usab ba na, sa pamuyo, sa matag pamilya, nga beneficiaries anang programa ha? For example, kanang Tupad, kanang Purpose, no? Kanang AX, for example. Ang AX, mga igala, meaning niya na kanamang assistance to individuals in crisis situation. Ang kanapong MAIP, no? Daghan kayo mga igala, mga congressman, ana, nga isakay po na ni. Nga, mahog lang dito, gripiral.
3: Ay,
0: Now, kinipon mga higalang assistance, for example, sa Department of Health. Oh, gamit man kuno ni mga higala para nga ito karos mga dunay pasyente. Ako mag-iigsoon, prangka-prangka ang pagkasulti. Wako kasuway aning iuninin klase ng mga ayuda. I don't talk, makaabil, makapong kuan eh. No, mga kaigsoonan. Pero wako ko kasuway aning AX. Wako kasuway mag-iigala aning purpose. Wako kasuway aning tupad. Wako ko kasuway aning MAIP. Numero uno, kini mga igalang sa Department of Health na program mo, MAIP, na may malasakit. Ngano ni gahin pa man maghigala ang gobyerno o naghimo pa man puruglain ditong programa aron tugbangan mga igsuon ng malasakit. Ha? Kini sa mga programa ni sa nasyonal. Now, diri sa Cebu City, remember, doon na po'y programa mga higala nga patuman ang Cebu City kana mga kaigsuon ang gitawag og champ. Ha? I know, nakadungog na po mo ang champ. No? Mga kaigsunan, beato, mag-iigal ang ipibaw ni sa mga naminaw karon kay kining champ, mga kaigsunan, sa Cebu City, dagko mag-iigal ang ingnunta, mga kaigsunan, kantidad nga gigahin, ani? Ha? Dagko, mga kaigsunan, ang annual limit, mga kaigsunan, 25,000 pesos. O niya, ang mga kining pwedeng maka-avail ani kanto mga registered voter sa Cebu City. Pwede ko ani nga maka-avail taning champ Cebu City Hospitalization Assistance and Medicines Program kon champ. Mo tanyag kana og libreng medical, laboratory, hospitalization tabang kini sa mga registered voter sa Cebu City. Ah. Pero kita maghihigala di man punta mga kaigsoonan pro maghandom tang masakit aron maka-avail ang taning mga programa ha. Okay niyo, tanawa. Na mga higalay maip. Diri Cebu City, for example, taga Cebu City ka, na dito ka rin champ nga maduulan ni mo. Na pag malasakit, mga higala nga maduulan ni mo. Pero tinaghana. Nga mga ingunin yung programa, tabang para sa mga kabusta ng mga higala. No? Na pa'y zero billing. Na pag ganyan PhilHealth.
3: Ayaw! Exciting!
0: Para sa mga kaigsoonan ng mga trabahante. Pero, maulagi po ni, kining mga ingonin yung programa, lagi para sa mga indigent. Ang kining sa champ, di malang niingon nga para sa indigent. Tanan yun. No? Tanan, why gipili kining programa sa Cebu City nga champ? Ang kinilang diris DOH, parehago na ning tupad. So, ay dito mag-iigalag, apply ga, tupad. Mga kaigsoonan ba, enroll ba ka?
3: Ayaw!
0: Mauna nga, si Marcolita, niingon si Senador Marcolita, bahala gisaway siya mga igsoon nga, matod pa, anti-poor ka naman, nalingkod lang kang Senado, nakalit lang kausap ang imong prinsipyo. Pero niingon mga igalas Marcolita, usaon taman eh. Ha? Nga na dito mga igala, pirteng daghanang ayuda. Huwag tangon tani, na ay AX, na ay tupad, na ay maip. Ha? Ang maip, nahimo na ning maipip. Ha? O niya napag-i purpose, pirteng daghana. Kung imo na ditong itutal tanan ang mga pondo nga gigahin aning mga programa moabot og 250 billion matag tuig kaigsoonan. Ah. 250 billionish. Unya ang ubang mga nasod kay wa maingon ini mga higalang mga programa? Ha? Wa maingon ini mga higalang programa ang ubang mga nasod? Nganong ang Pilipinas perti man daghanang mga programa nga diin mura ba mga kaigsoonan, gihuptag mga politiko nga, okay, ikaw, nasakit ka, ladool, adto sa kopisina.
3: Ayaw!
0: Oh, kaya di ka kagawa sa ospital, o wa ka dito karoy, repiral. Tekas, mag-iigala akong kaila, tagaliti. Namatyan, mga kaigsoonan. Kung sa naitabo, na may burial assistance, mag-iigala ang DSWD. Ako, mag-iigala dito karong giswag kontak ang ato mga amigo sa liti, ng mga politiko. Ikaw nga, Kutsyal, kining, namatay lagi ni ditong atong kaila ba, anak? Noon niya, gusto siya dito karong magpasis in town, kaya kibawa na magkampubre. Siya nga, si Gerek, pagtua dito sa opisina ni Congressman, anak. So, ako lang pong giingnan nga, pagtuon. Pagkauman mga igala, gipangayuan ditong medical abstract, urusapan na diya mga keksyonan nga mga, death certificate rather. Dili na medical abstract, di certificate na. Gikas punerarya, gikas sa kananaa karong unsa pa to nga murag batuon pag DSWD or sa social worker magigalas munisipyo na daghan kayo. Hangtod nga, nangutana ko, dito na ka. Siya, dito na ko sa opisina ni Congressman. O niya, igo naman kong ipapirma or igo naman kong nagpapirma. O niya, pagka man, o may gihatag na kwarta. Iya man kong ipabalik dito social worker. Eko nga, nganong naingon na naman? Isa nga, iya lang gitanaw dito karon ang mga requirements. O niya, nilista siya, pagka umaglista, gitatakan, yan ingon dito, balik dito sa munisipyo, ipakita na social worker. O kung social worker na sa munisipyo, may ni tunol maghigalag hinabang, ikaw nga, naunsa mo ni pagkaunsaa. Lantod pagkasulti, kining ingon ini mga kaigsunan ng mga programa. Mwagi pata dito maghihigala o opisinas, politiko, aron lang yun mga kaigsunan nga, masunod na tong proseso sa pagpangitag ayuda, sa pagpangayog ayuda, aning mga pobreng Pilipino. Ingon na ako maghihigala na kasuway kong assist, unya nahibuong ko. Ay, ang ako pagtuo nga, muhatag maghihigala sa congressman o 5,000 baka. Unya, ang DS board, doon na po ilang 5,000. Og mamarayag taghapit sa opisinas mayor, basig mo tunol sa mayor nito 2,000 sa kalibo, at least na ay matigom at pagpalit maghihigala og lungon. Matay ni Hibiya sa opisina sa kongresista maghihigala nga, nagbit-bit na gapos papil, wag igihatag mga kaigsunang pagkapin ng kwarta.
4: Ayaw!
0: Ano man, kay antura ko no sa DSWD, ikaw matay kalaki lagi ng ingon ini, bisag patay. Pamulitikahon pa mga igsuos, mga kongresista, mga amasos.
1: Asintado!
0: Ha? Kining ingon ini ba sa mga naminaw karon? Kaibaw ko sa mga naminaw karon, nakasuway na ani, tupad, nakasuway na aning AX. Pero rep adara pakita ni double G. Tara oh. Kini mga purpose binipisa. Tara. Da mga balay ni sa mga binipisa res purpose. Tatanawa, oh. Oh. Ah, kita ka? Oh, lupi sus, tanawa ra gud na oh. Namoy mauna, mga kaigsunan. At ibalik-balik to double jet. Anak, nakita na mo mag-iigalan dyan ba ng video. Purpose beneficiaries ni. Masagunin na mag-iigalan. Gusto kong makitaan ni Marcolita nga. Kumusta man yung mga beneficiaries sa purpose ni Arang-Arang Bampamoyo. Adire, Hinos Mandawi, Senador Marcolita. Huwag mo ato ka, tanawar yung video. Diba, nakapalit ng aircon hinoon.
3: Exciting!
1: Sintado!
0: Kini ba? Oh. So, og maingon ka magigalag ni Arang-Arang ba? Pakita ko nung kong study ba? Oh, karon, kini magigala, pwede ning usa sa mga, kuhaan dito karon mga kaigsunag data sa taga DSWD. Ilang dipinsahan ang programang purpose, mga pariente. Ah, tanawar ko doon, mga members purpose, pero, kaya nga magusto na una na ito magigala, ang mga beneficiaries na aning mga programa mo, sabot mo takay, magiluyon man ni mga Pilipino. Ang problema lang yun po magigala kay di insakto dito ang mga lista. No? Kadungog na kita ni Ana, gikan sa mga tigpaminawan mismo nato nga. Pait man kay sir, ako pobre man ko pero nga naman kumapil sa listas for peace. Kinilang, tanawa niyo. Kadag ko mga balay, ana. Pero sila, mga for peace beneficiaries, di irko na.
1: Sintado!
0: Oh. Di ba na basta-basta kay mo ingon kag pobre mga higala katugi mga kakatoka ba? Katugi mga higala di gani mga kaigsunan mo trabaho, wag gidin tay makaon mga amigo. Tabanganan gyud gobyerno. Oh, kini sila di mo kumutuwa ning mga kakatoka ning mga nagpuyo nining mga balaya. Dagko ko ning mga balaya unya di aircon. Tarawo. Das Mandawi ko noon eh. Ah. Natripingan mga higala sa usaka netizen unya. Sus. Tanaw lang nimo mangiigala dito karong balay. Made of light materials lang yun. Pero light materials lagi. Tanaw ang son. Dagko kay divider. Flat screen pang TV.
3: Exciting!
1: Asintado!
0: So, diyang dapita, gustong mahibaw sa Marcolita. Numero uno, sa purpose, pantawid, Pamilyang Pilipino Program. Tinuod ba yun nga ang mga beneficiaries nini ni Arang-Arang ng Pamuyo? Ang mga bata magigala, naitarong bas magtunga, wa bagyod mangundang, nakagraduate na bang uban. Ingon ana nga data ang gusto ni Marcolita. Ikaduha, gusto Marcolita nga kining mga beneficiary sa purpose, for example, ang kwartas gobyernong gigahin nga to nila, gigamit yung tarong unya, wa gisugal, mga higala.
1: Asintado!
0: Ang saan man na nato? Ikatulo, gusto ni Marcolita nga kining mga beneficiaries aning mga programa ha, sama sa purpose, mga pobre gayon. Yeah? Dili, mga higala, gilista lang tong kay Dolz Dughan sa leader. Dolz Dughan sa DSWD. Ha? Tungod, mga higala kay dikit ni congressman, dikit ni mayor, or unsa pa na, giapil ng gihapong lista, nagdawatan gihapon magigala ditong ayuda, bisan ditong ang duha. Ba nag-asawa, dunay trabaho magigala.
1: Asintado!
0: Mamanay maot, anak. Ha? Eh? Mamanay nakabati. Kaya mo ato ka magigala ng laing nasod, pangutan na dito magigala mga Singaporean. Og na ba sila dito ipantawid? Mingo nito, ha? Maglingo-lingo na mga igalang mga Hong Kongers mo ato kag Hong Konga. Do you have to pad hair?
2: Ayaw!
0: Wow, nage! Kini sa mga neighboring Asian countries lang nato. Di lang tamo antog layo. Antog Amerika, antog mga igala dito ang karunoga. Inon ta, Europe, no? Sa mga first world countries, Asia lang ta. Ah. Sabo, tagbuhan to, kabagigal ang Thailand. Wah, sila kaila dito karong mga kekso nagmaip.
2: Ayaw!
0: Nga naman, naturalmente, magigal ang ilang gobyerno dito o sarakabog programa itabang para sa tanan nga nagkinanglan dito karong serbisyong medikal. Kana? Dili, magigal ang daghan kayo nga mga sus, muantong DSWD, muantong opisina congressman, muantong opisina magigalag mayor. Jesus, probida, malibog ang tao magigalang mga yugtabang. Oh. Dito, usara ka mo ang opisina, antoon. Anto kag Japan, no, maupon. Sabot na rito, magigala kay, mas lahi ito, kalayo na tas kumingking Japan.
2: Ayaw!
0: Ha? Wa man ang Pilipinas gihugpaan maguni gidominar maguni og mga politiko nga mga mangtas na pahimoslanon eh? Mga politikong kawatan di mahadlok og gaba wa mo ilag impierno wa manghigala mo ilag Ginoo kay nasunahon na pagsigir ang panurikbot anang kwartas gobyerno
1: asintado
0: ah mao ni manghigala ang Pilipinas ron. Ya, naman po yung mga botante, pero tigay po mudag abibas, mga kawatan politiko, na bahala mo diha. Oras, magigala sa XFM Cebu. 7 minutos sa di pang alas 4. Itong time check, hatod ka na kanato sa Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Gustin, malunggay, ug soya, Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santhon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C.
10: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
11: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungog ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kaya kutobre kikustulo. Kutobre kikustulo.
2: Ayaw!

0: Ka, mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
1: Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Hello mga mamsies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Passa XFM Cebu a les 3:59 vines cap a por a tot time check a tot gana canato baga que tropa Santon Plus Gold. Kasuwena pa mo diya bagi igal ang Santon Plus Gold ang atong produkto bagi igal ang mutabang pagpaubos sa blood pressure. Pagbalance sa blood sugar level sa lawas mga kaigsunan. Binar nga to sa mga tagas kay sugar sa lawas ay magkumpiyansa kay kidney na peligro kayo. Sige, sa mga katropa na to diya mga kaigsunan nga doon na dito ay high blood o baka doon na magigal ay tagas ka sugar. Suwain ninyo Santon Plus Gold kay doon na ni Palia. Naapo ni Spirulina, doon ay ahos, na ay kamunggay mga kaigsunan, doon na pagiging mangustin. Lima ka mga natural herbal extract. Isagol kini mga kaigsunan sa usa ka kapsulang Santon Plus Gold. Diktibo, proven and tested kini. Produkto sa Yes to Health Incorporated mga pariente.
1: Asintado!
0: On top ng alas 4 mga tigpaminaw. Ang resulta sa King Dragon alas 3 nga bula, 9-4-1.

0: Sir Eric, kining mga politiko uban ba dagko man unta nig sweldo pero mangawat pa man samot ng mga kongresista way katagbawan may rabag mada nila inig tawgon silang San Pedro. Oh. Mabita na paghihigala dito ipong pas mga katigwangan na to o nga sa ato paghihigalang simbahan nga kanang bahandi di magiging na paghihigala mada dito sa langit kana kung mga langit pod bisa pagpa-impirno di magiging po na mada dito sa impirno. Si Attorney Sal Panilo misaway karon sa strategy or legal strategy nga gihimo nilang Attorney Israelito Torion sa pag-challenge maghigala nini karog warrant of arrest sa International Criminal Court mga igsuon. Ha? Wapon mo tabang sa Attorney Sal Panilo ani? Iyan mahinong gisaway maghigala ang abogado ni at Senador Bato. Niingon si Attorney Sal Panilo, the petitions for writ of amparo, certiorari, prohibition and temporary restraining order filed dito sa Korte Suprema, sayop ng mga legal remedies, mga gigala. Imbis nga kini dito karoy isangat, writ of amparo, certiorari, prohibition o anti-RO, ang ilaong tag-isangat, kini mangigalang writ of habeas corpus. No? Aron pag-question magigalas legality aning arrest warrant sa ICC. Ingon pa diri magigalang Attorney Sal Panilo kay Senator De La Rosa at sa abogado niya, I told you so. Mali ang final ninyo. Hindi dapat certiorari, amparo, TRO at injunction. Dapat ang final ninyo ay habeas corpus. Matod pang Panilo, choosing the proper legal remedy is critical in cases involving international courts and the rights of an accused person. Nya usaon ta man ni Attorney Sal nga wa man imo dito matambagin eh. Saba kayo magigalang pagsigig interview kini mas Jimmy Bundok. Attorney Bundok mga kaigsunan. Maka guba gitinuod focus kon magsigilan po di sila pa-interviews media. No, paghihigala. So, onya na entertain ang media, bahalag kulit kayo. At oras alas 4:04 na sa kahaponon. Matay ang China nag-donate manig almost 600 ka mga wheelchair dito sa mga PWDs Davao City, mga igsoon.
1: Asintado!
0: Ha? Ipakita rago ko palihog, Double G. Dara, gidawat ni niining Davao City Mayor Basti Duterte.
1: Asintado!
0: Dolan 600 ka mga wheelchair ang gidonar sa China. Paingon mga kaigsoonan dito sa Davao City o gani, nadawat na ni. No? Sa maingon ta Davao City government ang 580 kabaga wheelchair. Ang mga netizens magigalang nakakita ni ni wa magdugays pagpangutana. O niingon sila unsa kay kapalit mga kaigsoonan niya nang maong paghatag og tabang sa China dito sa siyudad nila.
1: Asintado!
0: Lami man na mag-iigal ang tabangan ta. No? Mga kaigsoonan, kisabay ang taon mag-iigal ay di gusto ang tabangan. No? Bisag kaya rin ni mag-iigal sa Davao City, pero di ginawat mag-iigal ni Mayor Basti Duterte. Now, karon lagi, tungod mga tigpaminaw aning balita ah, kining mga mitikuloso po kayong mga netizens nang utana po nga unsa kay bugti ni anak maghihigala. Ngano ka po mga kaigsoonan nga ang Davao City ray gipili sa China nga tunulan mga kaigsoonan dito mga wheelchair nga konbot huno naon from Luzon, Visayas ug Mindanao. Perti mang daghanag bakol mga igsoon, mga tigpaminaw.
1: Asintado!
0: About the Recibo City, mutunol ba ka po magigalang China? The Chinese Consul General Xiao Zhoujian. Na Oxidabo City Mayor Basti Duterte o uban pa mga opisyalis nagpa-picture uban ang mga beneficiaries atol mga higala nining ceremonial turnover sa mga wheelchair nga gidonar sa People's Republic of China dito sa Rizal Park sa Davao City. Mga kaigsunan, kay gihulagway nila nga kinikono mga kaigsunan agi og kanang panaghigala ba? Anya, humanitarian cooperation, mga kaigsunan. Ang donasyon, gikonstro sa Chinese Consulate in Davao, then ang tumong is ang pagtabang sa mga qualified person ng mga disabled. Now, si Chinese Consul General Xiao Zhoujian niingon nga kining mga wheelchair represent more than assistive devices. These are not merely assistive devices, but symbols of care, respect, and friendship. At tayo ni magigala ang mga insect, symbol of care ko, no? Yan ang care mo sa mga Coast Guard dito, Swiss Philippines, eh?
2: Exciting!
0: Kung babubahan, magiging ninyo. Ingon pa nito, symbols of care, respect, and friendship. Magini maghihigala mga insik muda dito, koroga atik-atik. Adding that China's development philosophy focuses on putting people first and ensuring no one is left behind. So, nagpasalamat si Basti Duterte. Aning maong donasyon o gihulagway maghihigala ang Basti nga kini usa ka makahuluganon ditong lakang nga makabenepisyo nining mga PWDs lokop syudad sa Davao kaigsoonan. This has always been more than a partnership. It is a friendship nurtured through collaboration and shared aspiration. Magihigala. Maudeng si Basti Duterte, wag ita kadungog magihigala nagsige ni dito karog saway sa mga Chinese Coast Guard nga sige dito karog bira aning mga taga Philippine Coast Guard dito sa West Philippines.
2: Exciting!
0: Huwag magita magigala makadungog ang privilege speech ni Basti Duterte o guban pa mga kongresista nga mga Duterte kay tulungan sila kabuk dito sa kongreso nga nisaway sa gibuhat sa mga insik, no? Nga tuwa nagsige magihigala dito karong bombardiyo water cannon sa mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Bifar o guban pa labipas mga mananagat nga mga Pilipino ditong dapita. Kay naamade sila dito'y prinsip mga kaigsunas China o Davao. Mao din ang nakainomdom ko, one time mga kaigsunan, nga sa diha maghihigalang ang United States of America, adunay plano maghihigalang nga kininiang magbutang og US military fuel facility diha karon sa syudad, gibalibara ni maghihigala sa Davao City. Kay Amerika man, direject kining mong proposed US defense fuel support point in Mindanao. Nibabag ang Davao City aning lakang sa Amerika. Kay mao day gud maghigala, di siguro gustong Davao City nga malain pud ang China nga ang Amerika magbutang mga kaigsunan og US defense fuel support point des Mindanao. O niya, diya magbase sa Davao City, mga tigpaminaw. Matod pa sa usa ka analyst nga si Edmond Tayaw, mga kaigsunan, nga sayop man eh. Nga nagpagawa sila desisyon, no? Involving national security and defense cooperation fall under the authority of the national government. Kining political analyst nga si Edmond Tayaw, presidente og chief executive officer sa Political Economic Elemental Researches and Strategies. Niingon, local government units do not have the full strategic view, no? Needed to assess defense arrangement tied to a broader security concerns. Ang national government gyud kuno is the one that is capable of understanding the overall security requirements of the whole country. timing po kayo lagi kay ang Davao mga kaigsunan strategic point nga adto dito ibutang ang US Defense Fuel Support Point. Pero di man gusto mangigala mga taga Davao. No? Mao na nakainomdom ko ani mga tigpaminaw kay karon ang China nanghatag dito mga kaigsunan wheelchair. Welcome kayo mangigalang Basti Duterte.
1: Asintado.
0: Ang Amerika nga gustong magbutang pod mga kaigsunan og fuel support point. No? Gibalibara nila. No? Ang Davao City di motugot nga dunay foreign military facilities within its jurisdiction. Kay matod pa such projects would only be acceptable if they directly address the country's fuel shock triggered by the Middle East crisis that began on February 28. No? Dawaton lang kuno nila mga kaigsunan kung pananglit ang kining problema mangigalas lana sa nasod ila dito karong masulbad. No? The proposed depot reportedly involves storage capacity of as many as 41 million gallons of fuel and is expected to be operational by 2028, forming part of a broader U.S. logistics network with similar facilities in Australia and Papua New Guinea. Naingon si Mr. Tayaw, the local opposition might also reflect long-standing political leanings in the city, noting that past leadership had been critical of U.S. military presence. Oo. Kininundo mo ta mag-iigalas digon, di ganas Amerika. O na nga karon mga ka-exonan si Basti Mayor, padayon gyapon sila ditong naglikay sa Amerika. Da? O niya, kung boto na naon mga kaigsunan, ang Pilipinas is ally sa Amerika. Pero ang Davao City ra mangigalay magpalahi. Matod pa diri ni Mr. Tayaw that concerns over foreign partnerships should be weighed against broader security risk including alleged espionage activities in some provinces. Kumusta ba des Davao? Di ba daghan kay mga insik diha? Ha? Kay neto mga nakalabayng buwan nagsigara batag balita nga daghan kay sa mga probinsya magigalas Pilipinas gipangdakop kini magigala mga insik nga way klaro dito mga dokumento. Mga kaigsunan. So, mao ni magigala nakauna-una ko ni ining maong laraw untas Amerika nga gibalibaran sa Davao. O niya, di ay wheelchair maghihiga lagi welcome sa Davao City from China. May ganipod mga kaigsunan kay wapod mga balibad-balibad maghihiga lang mga tsaan di asmaktan sa rin gibutangan na di akarog missile storage facility kaigsunan. Nga, di ay nabapos lapu-lapo sa una. Ganto maghihiga lang kisa to nga empleyado mga kaigsunan kaniyan to na, dito empleyado pero murag consultant or something like that. Nga nag ID pag Lapu-Lapu City Hall nga konektados pogos open na murag idangat. Alas 4:14 na mag-iigala sa atong pagpanag-uban. Sa atong tulumanon mga kaigsunan. Ingon dayon yun dari mag-iigala ni si Joel Flores. Sir, isog mandeka. Ikaw at tos West Philippines. Bugawa daw ang China. Ha, tanawa. Nanapuningon ni ng klaseng mindset ba? Hona, diha. Hona, mag-iigala. Ingon na ng mga klasihas, mga argumento ba? Hona, ingon ni mag-iigala ng klaseng argumentong minugbo yun kayo dito karong panglantaw. No? Pasensya kayo kay saon ta manan do na may mangigala ingon ining klaseng pangutok so parehargot po na magigala ning uban nga oh pero magsige man ta dito karog hunahuna na nang uban mga isyu day daghang mga kriminal unahon ta ni sige mo gukod na mga politiko ha unya saon ta ning mga politiko pasagda na to ni nga nagpakauaw sa atong nasod sa atong estado no apilon ta gyud na sila o gari kas mga adik-adik na may mga pulis na may mga law enforcement agency. Pero kining ingon-ining style ni Joel Flores nga ako'y pantuos West Philippines na mura gidangat. Ngani nga klasiha, mga igal ang pangutok, wagi ayo mga kaigsunan. Undangon tala ng istorya. Iting mo buag kartiyo. Alas 4:16. O niya, sa Pikas Gabahin Day, Ako naman mong napahibaw, mag-iigal ang dunay oil price hike sunod simana, 1.30 sa diesel, ang sa gasolina mag-iigal 1.50. No, so kinanglan magpatubil na mo by Monday or baka pwede po ugma Sabado, Domingo. Pasoko lagi na sila dito. So basta gani mag-iigalan ng uban, mga tigpaminaw, klaro kayo dito karong dahil mga Duterte, murag sakitan ba? Ay, gani gani pada ka, kuwani, kanang ingunanak bito mag-iigalan, kuwan ba? Kanang ka, maminaw lang tag-issue kung sa ba? Kanang ka, di kita magpadaan ng itumayog tilaps mga politiko kay... Huwag yun ang mag-iigala na ka-pobre ninyo. Ya, ikarong panihapon, maglisod na mo, panood anon. Huwag yun ang uban, mag-iigala, mag-unaon na yung taon. Ya, murag, ang nagpasulabis, utok, pamulitika, rabitaw. O niya, nikabot, mag-iigala, tingala sa is, maglisod dito, garo kaon, mag-iigsos panihapon. Sa pikas nga bahin, derita mag-iigala sa laeng balita. Kinini ang problema bagiigala aning kuryente. Gipahibaw di rin ang Visayas Grid under yellow alert. Karong adlaw mga kaeksyonan kagabi eh. Nikalitra ba ditong trip off na port mga kaeksyonan sa amo? Mao di ang mag-iigala atong gusto kay di rin mag-iigsoon sa House of Representatives. The other day, doon na dito mag-iigala ay reshuffling na nahitabo. Dito po mag-iigala sa Senado, doon na po yung reshuffling na nahitabo. Ang ato mga kaeksyonan ani, no? Is gusto ta nga ang atong mga nagkadaiyang mga politiko nga naghupot dihas komitibas enerhiya from both houses. Apil na gani mga kaeksyonan ehekutibo tutukag maayo ning ingonining status sa supply kuryentes ato mga amigo. Kay di ra bigud tanan nato diri karon taga Sugbo, dunay generator. Ha? Labi pa yung tao ni mga pobre. Magantos gining tao, mag-iigalag ka to, gasos paita. Perting iganga. Pala ito, ipakitang jubin ka ganiha, mga kaigsunan kay di aircon, labi na dito, tinginit, pwede kayo mag-iigalag paandas aircon. O niya, kiniin taong uban. Ngaway ikapalit aircon. O ni mga iigala nga, nagsigig kong monitor ba yung gitpod ani? Kay medyo alarming tinood ng pagsigig brownout, nitingog na gani, kining mga nagduma, mga iigalas, gitawag og BPO, Business Process Outsourcing, mga amigo. Kay matod pa diri maghigala sa nakuha na tong report, ang sunod-sunod ng mga brownout, o sa dito karon maghigala sa nakapa problema, no? Ang manufacturing, ang tourism, ang BPO hub. No? Kay pirti maghigala ang pag-conhold sa supplies kurente diri Sugbo. Sa una, maghigala doon ay mga plano, nga magbutag planta, dugang planta diri Sibo. Sa panahon ni Gwendolyn Garcia, wala po ko maghigala makakuha na ditong dugang update. Kumusta ka itong plano ha? Nga, magbutag dugang planta kay nakita naman na. Ilan naman na dito karon maghigala ang gitanaw? Po, katuig ikan karon, 20 katuig ikan karon, magnihit yung samot ang supply sa kuryente diri Sugbo, labi na kay nagsigi tagdugag building, mga kaigsuunan. Wagi human-human mag-iigala ang development diri Sugbo. Bisag asa mag-iigala ka muari diri karon sa siyudad Sugbo, sos tuway daghang mga edipisyong gipambarog. Kadalang mag-iigala ang Colosseum, kaning mga building mag-iigala nga gipangtubo. Makita na nimo nga kana. Butangan ng kurente. Karon gani mga kaigsonang mga panahon na nagnihit na gani. How much more pa? Pohon nga kining mga building karong gipangtukod, taura na po nagkuryente. Taghana po kayo mag-iigala mang gamit mo, samot yung kanihit. Nyawa para bagay kita kadungog, gano'n na planta. Hain naman din po nga itong mga congressman rin sa Sugbo po.
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Hain naman din nga itong mga congressman rin sa Sugbo. Noon yung mag-iigala ng usahe, makapangutan na kita. No?

0: diri sa Sugbo, mga higala, tungod ni ining mong yellow alert nga hangtod karon wa pagyapon mawagtang. As of today, on Sabori Pizza, 22 sa Mayo, amo ni siya. Oh. Sao man ni ron? O kaya, di matod pa rin double jeep, 14 ka mga planta are on forced outage since May 2026. One plant since March 2026. Tulo ka plant since 2025. Two plants since 2024. So, lakto pagkasulti, 14 tanan. Unsa mga factors nga nakakontribute ni ining gipaubos tag yellow alert and availability of Visayas large coal plants. Sunod, high forecasted system demand. Now, ang pangutahan na diha maghihigala. Di man yung magsilbi, mga, basig mo ingon na po ni mga tingpaminaw ni ubang mga DDS nga, o oh, ikay pagbutag planta diha, Rick.
1: Exciting!
0: Ako lang po ito bago nito ko eh. Jumpin lang, kayo, kurintihan planta. basig mo nga ana na po, double G, nga, isgot na po kag-kurinti na Rick, ikay pagbutag diha, planta. Luwi, luwi ang mindset ng ubang mga to. Uy, maminaw ganin mo nga sintado pag snacks mo.
1: Exciting!
0: Kaya ba magkatugma nga itong usahay mga mga... Although magkasupaki mo ta, pero kamo mga pilosopo mo, di ko palupig po ninyo. O kinigug di ko kining ubang mga diehard candidates, eh, maghisgot na kong Davao City mo, magsakita may hinoon mo. Kapag ito na panitis, basti. Naghisgot na kong Davao City o China, no? Sa paprita. O niya kini, basig mo ingon na po mga, ikay pagbutag planta niya si Borek. Nang laki ka man. Kaya girl. Grabe yan mo na seryoso ni Uba mga listener. Ay, ginuoyin tawag ko ninyo. Ha? Na mga politiko ninyo mag-iigala na itong ipanghisgotan na naibahin silang servisyo. Ya, Corintio. Sususao laman eh. Ako, usahay di ko kaantos mag-iigala o sigig brown out, brown out. Atom ko matos Marco Polo.
1: Exciting!
0: Kaya Carl, Mika. Kaya Carl! May hapo niya ka ng mga fire volunteers ng barangay Sambagdus. Yahaya, naka-solar. Kita, walay solar. Agwans. Oh, ang uban nito mga politiko, solar. Ang uban, generator. Namas, likwarta, ika-afford. Pero what about us? Kita mga taxpayers nga nag-need o mga servisyo mag-iigalang tarong. Gikan po mag-iigala ning mga politiko nga gipang sulduhan po sa mga pobreng Sugbuanon. Pag-out, Ramos Olo. Di mo mo demand mag-iigala ditong tarong nga trabaho. Nakadungog ko ani. Sa unas panahon ni Gwendolyn Garcia nga dunay plano mga kaigsunan nga magbutag dugang planta kay dunay certain group na limot na kong sa ito'y pangahan nga ni insister nga need na gyud magbutang o dugang plantas Sugbo kay ang Cebu province, richest province baya magigala outside of Metro Manila. Enticing kay ni Paras mga investors. Batong saon na magigala pagbubog puhunan negosyos mga regresante o makita nilang nipis kayong supplies kuryente.
2: Asintado!
0: Manay usad dito karon sa ilang tanawon nga, uy, og pananglit og mabubotang negosyo dito si Cebu kay Spambari 4 na nagsigig pangimbitar na. Ito apay daghan ka dito karon nga mga available lots, mga igalaw niya si Nestor Archibald. Nagsigig pong pangimbitar kay Dia. Lapad pa kang Utah's SRP, bahalag baho-baho, mga exhaust basura. Pero karon mga igala, kung panlitag, mag-put up silang business, there is ato. Iri pangutana, mga igala, sa supplies kurinting, paigo ba? Mingor, brown out. Uy, kabati, di po na ng Cebu City, uy. Minos ding supplies kurinting, diha. Mag-unsa man ito negosyo, ani. Diya, gibalita, kinakuha mo na ako, mga igala, from the Freeman, last kagahapon, May 21. Ang manufacturing, ang tourism, ang business process outsourcing, tsabaw sila. No? Apektado mga higalang negosyo, apektadong trabaho. O niya kini, taga-tuig ning ingon ini mga igsuon, di ni ingon nga karon lang.

0: Nakakita ba mo magigala sa sinsiridad sa atong mga politiko, labi na sa atong mga kongresista nga unay sila sa pundo. Eh sila may mga probar magigala sa pundo dito sa kongreso. Huwagi magina magigala dito sa Boss Bible Oranan. Appeal ni nga itong mga congressman. Every time nga doon ay budget deliberation, every time maghisgot nga rin pundo, pagpanganda mong pundo, karon magigala ang umabot nga mga Oktubre, Septyembre, wala. Andam na po nag-budget, magigalang nagkadaiyang departamento sa gobyerno. O niya, gitagaan magpagtagas, Department of Energy. Kining supply magigala sa kuryente. Like for example, dere sa Cebu Province o Cebu City. Naman tayo regional office sa DOE. No, saka magigala ila dito karang mga press releases, no? Bati yun, magkagkauaw magigala ng taga-DOE. Nga karon mga kaigsunan, ang supplies kurinti magigala, mawagtang-wagtang. No? Di ba pwede-pwede magigala nga, muingon sila dito karog, sas, antos-antos lang mo, o niya, pagkahuman, inahinaya na po na inyong dawat, kay mao magiging Pilipinas, ingunini magyod. Di magsilbi, oy. Dagko kay kinawatay magigala sa flood control niya, pagkahuman mga kaigsunan, pagbutang diya karong mga dugang planta aron masustain o nindot na magigala stable ng supply kuryente, di mo kabutang? Ha? Yeah? Mudi man kita. Di ka na pwede magpakahilom lang ta kay. Kahilom ta kay idol na to si Kuan niya. Di lang ta dito karo mo Kuan? Di man. Kay idol na ba to ng kongresmana? Idol ba yan na to ng senadora? Idol ba yan na to ng vice-presidentiha? Idol ba yan na to ng itong presidentiha? Sa kuway gihi mo? Di ka mo imik? Kaya idol ni mo? Asimprado! Uy! Ay pagpakabugo, uy! Asimprado! Alas 4.28 na mga higala sa atong pagpadayo ni nga itong tulumanon. Aritas mga reports, Double J. May nga po sa taga-mam speech sa niya. Ma'am Sheila, maayong good afternoon ninyo di as Bulacau area. At the same time ni Boss Jofring. Across my busay.
1: Excited.
0: Okay, boy bangs itiri. Okay, may pagpaminaw ninyo diya. Kana Sir Sharon Garin, Sir Mooy, angay mabasol anang shortage sa atong kuryente. Ito, Sharon Garin magigala, wa na gini magkadimao gani mga keksona ning iya ditong monitoring sa DOA, pagdalas DOA, supply magigala, slanag, uban pa. Sila pa hinoy una-una dito magsulti nga. Expect lang mo ha nga. Di na mo balik kung sa sintang krudo gasolina na morigidangat. Ang hapon ni Ulysses Alferes Sayago. Boy, tagsip. Di akaros may inunta magigala kinasangan. May pagpaminaw ninyo diya. Mag konsekwente. Di lang kinasanga, no? Dito skiyot man din magigala lang kang Jerry. Aritas mga report, magigala di ay Cebu City Police Office mibutyag nga dispalko sa drugas ang rason sa pagpatay sa babae sa Barangay Calamba. Sus Mario Sip, di na po yung babae nag-apil-apil sa droga. At ay check ang report, gikang Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Mayag hapon na, katulang Eric, mga kahigalaan tungod sa dispalko, no? Sa ginadling drogas, sa gipatay ni Osaka, awa mailhig babae pa dahil sa may Calamba, Cebu City, kaghapon sa hapon. Kini ang nigawas nga kinipuga resulta sa investigasyon sa Cebu City Police Office, CCPO, atol sa ilang tactical interrogation sa tulo ni Kandidat Pana, diin ang kining gisusuan nyo si Angkon nga gisugoy ugin sila katulang Eric, tapat yun ang maong babae, kaya matun pa, dako pong dispalko, no? Mga di uminos, Osaka to sa mil ka pesos diin matod pag itukoy ni dito sa lugar aron kunuhay ni parinyohon sa kinating drugas niya dito dahil pakyon katapang Eric
0: napila may bayas pagpatay
3: gibayran sila katapang Eric silang tulo 5 mil nga pesos nga cash o niya tulo ka bultok kaning tag tulo ka 5 grams katapang Eric ha? Pero wa sila kadawat kaya nilakpan nun sila ngayon no? So
0: aw siya mao ba so wa sila katilaw sa 5 mil nga bayad pagpatay
3: wala. Kay nahitabo, hapon-sapon, nadakpan sila kaganinang sayo sa buntag or kadlaw.
0: Di rin sila nakpi?
3: Kasaat pang rapod, kay nahitabo ni, sa may barangay Calamba, nadakpan sila, barangay Sambablos.
0: Wani mga way kurat nga killer, kay namusel ito sunahan, nanagwa rapos at bang.
3: Kaya ganyan, marag dili pa kayo veterans, no? Kaya naiuban, kuhan man, kanang atos layong lugar sila. Lagaw na po sila ni Hans Dole, katong pag-Eric, mga kaigalaan po. Da? So, ang 18 anyos, matod po sa niya, kanang kuhan lang tato, kanabang isugo sila, kahuman katong pag-Eric, mga kaigalaan, nagaan lagi sila drugas o kinipong kwarta niya, kinipong, although, wala nila hinganli, pero a certain manwira may ilang...
0: Minor ng uban na, dili.
3: Duha ka 16 anyos, usa ka 18 anyos katrubang Eric, mga kaigalaan po kay Matodan. Mahay sila, ilatong nahimok katrubang Eric, kung mapalik palang kurong panahon, no? Mm-hmm. Dinagin sila mo dawat unta sa mong misyon, pero...
0: First time nila, dili.
3: Ngay?
0: First time nila, kadaghan po.
3: Ang ilang depensa, first time to nila nahimok katrubang Eric, pero pag duna sa kabalisan, nanagin sa record gani, ang kining gunman katrubang Eric, balik-balik na ni sa Operation Second Chance kay tungod sa mga kalapasan po, may kalamitan sa ginadaling drogas. No?
0: So, money. Notado na nga eh. Hindi na yung first-timer. Notado na ng mga bataan.
3: Sakto na. Na-recover sa posisyon nila. Usa ka 45 caliber pistol. Doon ay mga bala. Katrubang Eric, matunitwano sa mga kinipong hinagibans pag himo sa mauga kreme. No? Ang duha, 16 anyos, kwan eh, ang nga makikag-coordinate pa sa DSWD aga kripog atong station sig ng 18 anyos. Kasuhan niya siya, accessory kay kwan man ni ang 18 anyos, nahog man siya mata o kining siya bitay kwan dito
0: nga.
3: No? Spatter dito. So, kwan siya accessory sa kining murder nga krimen katrubang Eric.
0: Oh, pili idas babay?
3: Kwan ni ngay no, mga 40 anyos
0: ninyo dili.
3: Kwan na kana bang mao ni usas mga gipalawman karon sa kapulisan kay di manggod ni taga dito sa dapit way nakaila. So mao ni nga lawagan sa kay say tagtungod ni aron mailha ni katrubang Eric matagan po ni kinipong hustisya kay sa pagkakaron napanis murge kining patayng lawas sa mga babae katrubang
0: Eric. Pila ka bok sabat pino silan?
3: Ang kuan giagtang ni siya ngay unya yang medyo buhi-buhi pa ngay usban pa ta matud pa nga na kuan naman murag magdaratol kay murag di pa kayo swito ang nagpusil sige ka kanto nga tagak ang bala wa ang buto so, murag pagkahagba tipo pag yun og kining armas ang ulo so atong na patay gud ang kining biktima katubang Eric mga kaigalaan human gipusil og makausa kay gyud diri sa ulo.
0: Okay, labat kay.
3: So maling eh, itong latest update sa inyong krimen kaghapon din sa may Barangay Calamba, Cebu City, DNY, 24 oras na hipos na dakpan kining tulo ka mga responsable o mamuno sa kining maoga babay nga wa pa mahilihan tulad mga oras sa katapang Eric mga kilan. So gikan sa Station 6 mga katropa, basta ka pa yung nisugutan sa mga Friday night unya ha, sige doon may mga gala mga kilan. Di ay kape ay nga mo pa condition yung mga kilan, muwa po sa mga balatian, kape nga humot lami, sustansyado ba yung ipangita, why kafein, kape nga ginamas si Estel Incorporated may Imna Santo Blas Coffee Mix. Alang sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
0: Maipapamina, perting kusoga ni Coronado dito sa Toyota Mabolo karon matod pag Katropang Joseph Anthony Cabase, the top one agent. Kusog kay Tadre, sipa kay Kadres Toyota Mabolo. Ato lang i-greet sila si Gerald Limuran, Jemrel Mabuyo, Kenny Diaz, Rickmar Umpok, John Sokwahe, Eric Katobig, Lester Inyate, Jeripon Villacorta. Niya pa special mention ko nung ito karon kang katropang Eric Katobig.
2: Asintado!
0: Salamat! Pagkataga Toyota Mabulo ang mga... Ngilingi ka ni mga intiha, pero tinagaanag halin. Arita sa lang balita, pamilyas na lumos nga taekwondo player mabasag ang Casos Management Resort. Report mag-iigalas, Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Salamat sa itong mga balita nga nahipo sa Dak Bayas Naga, pamilya sa 8 anyos. Nga taekwondo player nga nalumos patay dito sa Osaka Resort sa Barangay Inayagan sa Dak Bayas Naga. Netong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2016 dito sa JB Resort sa Barangay Inayagan sa maong syudad. Kundi ang biktima nga si Francis Mary Libradillo, 8 anyos. Nga taga akin para kay Iwanon sa lungsod sa Barili ang biktima uban sa iyang mga kaubanan nga mga taekwondo player o mga coaches na aligo sa nasigutang resort kundi hindi ito gihimo ang event nga summer camp sa ilang organisasyon aban sa wada maang maong nga kalihukan naman malumos kining maong 8 anyos diyang mikuyo kini sa Osaka laing bata nga kauban sa biktima diyang naligo kini sa isusibong nga pamahayag samahan sa biktima nga ito lang sa XFM Cebu 883 Butiag nga ngamahan nga mahuman lang kini ang paglubong siyang anak ilang hikayon ang pagpasaka og kaso batok na sa mga resort duwa rin nga ang Jimmy Resort doon ay kababayan sa ilang mga customer nga naligo sa resort sanglit nga wa dahil kini ma-rescue atul sa pagkalumos sa iyang anak si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar ang hepe sa Naga City Police Station ni Butiag nga posibleng doon ay lapso ang resort kung asa na lumos sa kini mga bata tungod kay wa nini mabandayan sa lifeguard nga nag-duty na itong tungura Madre Calacar nga ang pagpangaligo sa mga bata o tao nga maligo diha sa resort sa ilang sa ilang nakasalalay ang seguridad o ang galawasan sa Osaka kanilang tao nga naligo sa ilang resort samtang si PO First Joel Baring ang substation commander sa Philippine Coast Guard sa Dagbasanaga nibutyag nga sa ilang pag-abot sa iyang mga sakop sa resort kung ana kung asa lumos ang bata ilang kinigi inspeksyon nasutang ang ilang lifeguard wa nakainiforme narunungunan sanglit nga ang usa ka lifeguard panahon nga mag-duty kinigilanan nga mag-sulop o gasolina nga may tatak nga lifeguard duga ni Baring ang ilang lifeguard wa mapaubos sa training sa kung unsaon ang pagbuhat ang buhaton kung doon ay mga susamang ingulani nga malumos samtang ang tagiya sa Jeep Resort ni Baniaga nga ilagyo dayon gibuhat antaran dihang nahitabo ang maong insidente. Mao kag update report ng Hepos sa Naga PNP katropa magalimot gyapon sa Baga Plus Ganoles sa Santon Herbal Oil makatabo kini labi na katong dunay mga panahon sa lawas. Santon Herbal Oil hinimo sa Yasto Health Incorporated mabalit sa pharmacy butika sa iyang lugar. Alang sa Diyasang Pilipino para sa Pilipinas ni katropa. Benjit Talisik XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita di man nag-igagaw sikop kinis bypass operation dito sa Argao. Nakuhaan pag yung kapin 300 mil nga shabu. Reports John Cator.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Sikop sa kapulisan sa lungsod sa Argao gining duha ka mga managagaw nga gingon nga pusher ning illegal nga drugas atol sa bypass operation nga gihimo sa mga operatiba sa Argao Municipal Police Station alas 2:53 kaganihan ning kadlawon Mayo 22, 2026 dito sa barangay Langtad lungsod sa Argao ang mga nadakpan gila nga silang Vincent Kier Relacion Puerto 27 anyos ulitaw residente sa barangay Langtad Argao ug kini si Neil Jan Relacion Datuin 24 anyos ulitaw residente usab sa ang barangay. Base usab sa spot report sa kapulisan, gipahigayon sa Argao Municipal Police Station ang bypass operation nga may resulta sa pagkasikop sa mga managagaw human sa nahitabong transaksyon sa ginudahan nga shabu. Nasakmit gikan sa mga suspek ang ukapan sa gibanabana nga 45 gramos nga ginudahan shabu nga dunay standard drug price value nga 300,000 pesos. Nakuha usab sa operasyon ng Mark Money o sa 500 nga gigamit sa bypass operation. Ang ginigduha ka mga suspek karon gitanggong na sa custodial facility sa Argao Police Station sa giandam na ang formal nga kaso batok kanina tungod sa paglapas ining Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, ayaw kalimot pagdamarog sa Anton Vitamin C ang alkaline vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, patayang lawas sa Sugbuanon nga na-appear sa inkwentro dito sa Negros Island eh. Encuentros Militar o GMPA. May sigurong mauli sa Sugbo. May reports John Limin Chavez, my king.
2: Live report.
5: Giklaro sa kapitan sa barangay Capitol Site ng Dakbayan sa Sugbo nga si Kapitan Kelly Quijada na dili pwede ang LGU o barangay mao'y mukuha sa patayng lawas ni Vince Francis Dingding sukwahi sa mikatap nga impormasyon sa social media. Matod niya nga gikinahanglan sa PNP ingon man sa SOCO ang kompirmasyon o formal nga pag-ila gikan sa immediate o second degree family member una pa i-release ang lawas. Gipadayag usab ni ini nga aduna karoy negosasyon tali sa mga otoridad ingon man sa pamilya ni Dingding kung aduna ba'y pamaagi nga matugutan nga ipaagi lang sa video call o video ang pag-claim o pag-ila sa pateng lawas aron mauli kini dinhi sa Sugbo.
6: Ang PNP Sugbo mao'y nabuhat sa closest kin second degree mo ilang gi-mando gyud nga kinahanglan mo'y mo claim. Why lain maka-claim mismo ako nga LGU? Di ko pwede ka-claim. Pero na negotiations nga pwede ba through video?
5: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Kelly Quijada, si Dingdingaw sa ka-computer science graduate sa University of the Philippines din sa Sugbo og kanhi student leader na apil sa liba ka tawo nga nakalas atol sa operasyon sa militar batok sa giingong mga miyembro sa NPA sa Kawayan Negros Occidental niadtong Mayo 11. Lumad siyang residente sa Barangay Capitol Site og nailhan siyang partisipasyon og advokasya sa mga tinunan og sektoral nga kalihukan niadtong nag-eskwela pa kini sa universidad. Kahinumduman nga mikatap sa social media ang suwat sa pamilya ni Dingding, kinsa unang mipadayag nga dili na lang nila i-claim ang patayng lawas sa nakalas. Mga katropa, aron mas muligon ang atong immune system pag tumar og Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa lay balita, mga pananom sa kapin 600 ka mga mag-uuma sa 19 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo, apektado tungod sa kairis panahon. Reporter Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
7: Sa 5,801 ka mga rehistradong mga mag-uuma sa siyudad sa Sugbo, nagikan sa 19 ka mga bukirang barangay, moabot sa 663 kanila ang apektado ang mga pananom tungod sa grabe nga kainit sa panahon. Ang mga barangay gilangkuban sa barangay Agsungot, Babag, Budlaan, Bunbun, Buot, Kambinukot, Guba, Kalunasan, Mabini, Malubog, Pamutan, Paril, Pulang Bato, Pungol, Sibugay, Sinsin, Sudlon 1, Taptap, Tabunan ug Tagbaw. Sa datos sa Office of the City Agriculturist, pinakadaghan nga mga mag-uuma nga apektado mao ang barangay Tabunan nga moabot sa 162. Apan kung basihan ang matag barangay nga may pinakadakong kadaot, kinimaw ang barangay Budlaan nga nakatala og 51.91%. Sa nalikom nga datos, saging, talong, string beans ug kamatis mo'y sagad nga mga pananom nga naapektuhan tungod sa kainit ug kanihit sa supply sa tubig. Padayon pa usab ang pagkuha og datos sa Office of the City Agriculturist sa uban pang mga barangay ug lakip na sa kuhaanan og datos mao ang barangay Adlaon, Lusaran, Siraw, Sudlon 2, Sapangdako, Buhisan, Binaliw, Busay ug Tuog. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, mga local government unit giawag sa Hunta Provincial sa paghatag og financial assistance alang sa mga board examiner. The reports Greggy Magdadaro.
2: Live report.
8: Yes, giawag karon sa Hunta Provincial ang tanang local government unit kon LGU sa pag-implementar sa financial assistance alang sa mga qualified o deserving nga mga graduado nga mo-take og professional board examination. Kinisgutan nga resolusyon giduso ni 3rd District Board Member Dason Lawrence Lagon, kinsa na-approve usab o na-approve ni atong milabayng sesyon di sa Hunta Provincial sa miaging Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Ang nisgutan nga resolusyon gipahamanan ni Lagon gumikan kay iyang nakita ang kinikarong grabing gasto nga magasto sa usa ka estudyante ginikanan kalabot sa pagtake og board examination nga giingong ang kining financial burden alang sa mga pobre og mga kabos moy makaaghat nga di pa mo-take ang kining mga graduado og mga kurso nga kinahanglan board exam nga mo-take kalabot niini. Hinungdan nga si Lagon may pareyag nga unta i-appeal ang kining nasgutan nga programa nga financial assistance sa mga LGU nga maghatag sa ilang magsistuwente o financial assistance kung galing mo take mangani o board examination. Ang nisgutan nga financial assistance malakip sa examination fee, review material, transportation allowance o uban pa nga mga educational resources. Gipadayag ni Lagon nga unta ang kinisgutan nga pag-awhag nga doon sa mga LGU musanong kalabot nini gumikan kay makatabang kini sa ilang magsistuwente nga mo take o board examination. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
0: Di pa ko malimot, ako saga i-greet og happy birthday nga to karon kang boss Ronald Elpa. yung pagsaulog sa imong adlaw na tawhan, boss Ronald Elpa sa Red Viper Ventures and Development Corporation. Happy birthday ni Modia, boss. Unya. Nagdako-dako yung hikay ron niya karo si Isprotuna. Ay, good afternoon, sab ni Kuya Aying. Aguilar sa Lupan, mga kuya niya karo sa Mandawi City. Oh, sa itong club gani sa Aguilaga. Nagdapabaka sa Mandawi City Eagles. Yeah, sila ni Sir Edgar Katarungan. Sir Dave Lerio, maayong good afternoon, sir. Patay kong oras, mag-iigala, manamilit ako. Masunod na mag-iigsoon ang atog Sanchez Katropa. Kaoban ako dres, Master Control si Juven Jimenez. Kaoban usap na ito, mag-iigala sa news from sa Almi Mata. Atong manager, John Limin Chavez by King. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Agos Katropang Eric Siras Manaing. Manamilit og magpasalamat sa makinunayon ninyong pagpaminaw pagsuporta. Katropa mo, exciting!
9: Asintado!

0: adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Cebu, Philippines. Standard time, alas 5:01 na mga katropa. Itong time check, hatod ka na to sa Zone Plus Gold. Ang biyernes sa mga katropa, doon ay mga katropa ginato karabin haga. Lahwa na lang yung pugong silang kaugaligon. Laag din, laag dito. Wow, unya. Huwag mo kayo ba makatropa ng tangkas ng question sa dugo din, ha? Mo na nga dili magkopyan sa mag-Santhone Plus Gold mo, ha? Kaya mga takis sa high blood. Takis kasing-kasing, mga katropa. Mukalit rin dito nga. Na diligid na ito. May bau, ano? Dita mo kumpiyansa. Manipulin ta ang lawas ta. Dita mo kumpiyansa sa mga problema, no? Sa mga sakit-sakit. Santhone Plus Gold gitang adlaw-adlaw, mga katropa. Ang bulawanon, nga proteksyon, nga ginama sa Yes to Health. Santhone Plus Gold, ikaw ang berning una, supports health.
2: Alian na ang programang Mohan.

Plaza XFM sa Buffalo Wings Standard Time. Alas 5.20, alas 5.34 na mga tropas kahapunan na itong time check. At ito ka natin sa Premium D3 Soft Gel, no? Sa mga wala na karoon din ay energy! Yeah. Ang source of energy mga tropa, kitin lang sa Premium D3 sa basaang buhay. Premium D3 Soft Gel sa mga wala na ikusugan na hata kayo musadzan. Pero wala na gyoy, mahimo si Manoy, si Manang. Premium D3 Soft Gel mga katropa, karindot ani kaay mo pagawas po sa mga sumprang tamo sa tuang lawas. Naghugaw bitaw, hindi mga hugaw nga nagtipon ugsod sa tuang tinay. Iyang ipagawas mga katropa, i-flash out. Magapaligon sa tuang kabukugan. Kung bukugong ipon, mga tropa, samtang na nagkataas ang edad, kita mo ka... Kita mo kuyawan, hinang kuhan, hinang osteoporosis, no? Isang problema sa kabukugan, kasi bako, pagyag na, manakin, asta, wala, kabuk, kitang bukug, dalir kita mga bali. Premium D3, mga katropa, ginama sa Yes to Health.

0: Kumusta? Kumusta pa inyo ang Friday, mga tropa? Ha, nagplano ba mo nga karong gabi magbuntag buglaan kay Ugmaway trabaho? Ha? Nagplano ba mo nga karong gabi magbuntag babuglaan kay Ugmaway duty? Walay kundi off. Ang uban day off, sandi pa. Pero ang uban, kadadaw day off yung may trabaho. Mga kugihan! Sa tawa ka tropa din nasa Namina, no? Di sa Maynigros, no? Gihulgan. Sa pagka naka-tune in sa XFM, Gihulgan. XFN! And of course, XFM Kalaon. Hello, good afternoon. Kumusta, kumusta? Kaya sa mga nag-comment rin, ato ni Masahon, magluod ni atong mga tropa. Si katropang Nila Carbon Tanupan. Hinanis Cortez Bohol. Ayog hapon mo din ha, katropang Nila Carbon. Kung sa mga din ha, ay lahi ni siya. Samtang mag-kisikay, inos itong programa o niya magpasingot. Nagit ka na ka na exercise. Inhanglan nga magawsan ta, magawsan kitang singot. Magawsan tag singot ta. Ayota.
1: Exciting!
0: O niya, si katropang Manilin Alianek. Shoutout din ang katropang Manilin Alianek. Dars, Jason, Edula, DJ Turbo, Oy, Budag Mix. Grabe kini mo mix daw, ano? Kung imong announce live, ang naong rin na ni Kamot. Bawa siya kadungog. Buta, tininood kayo. Bakit pag naong isog bito kayo? Bukag yung mga kanang tanaw, bito ni mo mas live ba? Kaya, wait, tininood, gininiyahag. Seryoso kik na ako. Kita ko rin ganyan ka ng pumugas ha, pumugas. Nurse Jason, yeah, si Eugenio Boy Tangsip. Good afternoon. No? At nagpasingot na usap sa inyo programa dari sa may sityo Kamansi, Kinasangan, si Fosari. Katrobang Ramel Mantos, no? Chacha, kadali, di siya po, warm up. Sa tagal ng tao, hindi bali ka sa mga tsatsara po. Ang iuulit ni Jitro po. Evelyn Hamisola, maying hapon. Shoutout ko sa kong bagumangkon nga silang Alrin J. Dila Rama. O sa Kasinde family. O sa kuang bana. Nga si Nato Hamisola watching from Pangwalog, Gaduero, Bohol. Thank you. Katropang Lorna Margarita. Ito DJ Turbo Boss, imo boss, imo greetings.
2: Go. All right. May hapon. Nagpasingot niya karong hapon na sa Sad sa Katropa Friday edition. All right, may hapon dai diya sa akong asawa ding nang laba ka ganina, ng dalang yaw-yaw.
0: Yaw-yaw din.
2: Ay lang natiyosa na yan. Ako natiyosa na unya ikuli. Shout out to the kids sa akong mga silingan dahil diha, akong mga barkada na des ubus. Nanak yung mga bagong kag-berks niya, puro rin yung mga agaw, silas agaw Juji, agaw Barry, agaw Kael, agaw Francis Inyel, may hapon nyo diha. Maura to the Jibus, thank you.
0: Ayan, commercial sa mga katropa, mabalik pa itong programa. Sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.39 na itong time check. Tingnan natin sa Sanfun Plus Coffee Mix, Kapina. Gamot pa!
3: XFM.
4: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, isang bayotang nga tumakusukin mo syagit.
4: Oh, may lain pa, ma? Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
6: Exciting!
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Swami.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata,

0: Sa akin mo halab na, kikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika og ma, ha? Ipacheck up tika. Ayaw!
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM.
10: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:43 in the afternoon, mga katropakining. Time check. Ihatod ka na to sa Windsor. Win from within.

0: Classic sa FM sa po Philippine Standard Time. Alas 5.54 na mga tropa. Itong time check, hatid ka na ito ni Sasis the Pain. Alang sa mga dunay pamaol, lapas mo, bughat. Mga nanay diha at mga mami. Mga nga nagabughat mga katropa. Nagsahay daw bughat. Hindi kaya nga mabughat. Okay, na. Yung daghaganap. Hindi kayo mabughat mga katropa. Tumarmog si the Pain. Mawa na lang inyo ang mga problema. Karami na. Lapas mo, bughat, pingot ang ilong. Kilanat, no? Tumar mo mga higalang seize the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Alright, hello! Sa mga nag-comment sa kong page, si katropang DJ John Snow Canyasares. Maghapon din na boss. Shout out ko sa mga Canyasares family. Hinon family o ni David Canyasares. Kita kids ko no June 14 sa Gimpawian Covered Court. Pinamungahan. Powered by John Audio Mobile. Salamat kay boss. Nanidas may si Bago pinamungahan. Sa mga katropa di hanga mga nalihapon. Nag-prepare kay Mulaag. Naligo o sa'yo ka doon kay Aday. Nagpahumot. Di ka. DJ Turbo, ipag-greet na mga nag-comment sa mong live din na. Live din kanina.
1: Alright, alright. Ako na i-greet na yung greeting sa'yo. Ako na i-greet. DJ Monchingal is watching. And then DJ Playa. May hapon niya. Jordan Lepasana from Bacayan. Island of Bohol. Pinagidias may Hetafe Bohol. Pinabisa Bohol in Abanga. To the Gitibok Bohol. May hapon is mga Pakibot family. Torehas family, Jimenez family. And Labinagidias may Mingito family. This may Binabista Bohol. Sita sa barangay Bato. Bato di Jibos, thank you.
0: Yan, yeah, hello ni Juan. Chofe Tariscano. May hapon, Lorna Margarita. Sa Yahweh, DJ Turn. Wala tayong panahon, mga katropa. Happy Fiesta niya sa mga taga-barangay Pangdan na City of Naga, no? Karong Fiesta nila karon. Ano ako din ha, karong gabi sa may Antoinette Hardware.
1: Napalagayapas ni Jibos, ha? May pagtanaw po diya sa kuni sa tagang Makchan ni Makchan.
0: Yes.
1: Ako ning amiga mas naani siya sa disaster des may city hall des may Lapu-Lapu City. Shout out day kang Mercy Abilia Basa.
0: Hello! Katropang Mercy.
1: Alright, more to the Jews.
0: Ayan, wala may ikong panahon mga katropa. Sa Sunday na punpon. Alang sa nagayusan Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Boo.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo!
1: Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, sa Axel Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang dudik ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil. Sis
9: the Pain. Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. XFM.
12: XFM.